0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Kami po ang inyong mga kuya
2: at ate sa programang Mate.
1: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
2: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako po naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
1: Iniimbitahan po namin kayo
2: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Okay, magandang umaga po sa lahat at welcome po sa ating programang Mate. Ngayong araw po ng Sabado, ika-26 sa buwan ng Setyembre 2026. Dito lamang po sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. At syempre, kami pa rin po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Saldi.
3: Kuya Teng, sa behalf of Ate Elvi, magandang umaga po sa inyong lahat.
6: Mm-hmm. Na ngayon ay nasa Bohol, pero maya-maya po ay makakasama natin siya. At maglalan po siya ng ilang minuto upang mag-update po sa atin at para sa lahat. Okay, at syempre, bago tayo magsimula, syempre, dakuan muna natin ang ating gabay sa ating programa ngayong umaga. Ang Word of God, syempre, care of kay Kuya Teng.
3: Good morning po. God did not give you a companion to compete with. He gave you a companion to complete you. Together, you stand stronger. Together, you shine brighter. And together, you bear much fruit. Anonymous. Sapat nubay po ito ni Pastor Edmond Mercado. Ang kanyang pong paliwanag sa ating Word of God. Hindi ka binigyan ng kasama upang makipagkompetensya, kundi upang makumpleto ang isa't isa. Kapag magkasama, mas matibay tulad ng buong baluti. Hindi madaling masira. Magkatabi, magkaisa, magtatagumpay. Isuot mo ang kanyang baluti at tumayo ka ng kasama niya at kasama ang iyong kapatid. Dahil kapag buo kayo sa kanya, wala makakatibag sa inyo. Full armor, full victory. Amen. Good morning po. Maraming salamat, Pastor, at of course sa kanyang ministry. Maraming salamat.
6: Ayan, no? So yun po ang ating Word of God ngayong umaga at maging gabay para sa ating lahat. Bueno, bago ka bumati at ako, Kuya Teng, no? Ay kunin muna natin ang isang ulat mula sa labas na may kinalaman sa issue ng International Coastal Cleanup isinagawa sa Binyan at Santa Rosa Bravo Company na kiisa sa clean up drive. Ang detalye manggagaling kay kasamang Romel Madrigal.
7: Nakisa ang Bravo Company for Altered Red Reserve Infantry Battalion sa 2026 International Coastal Cleanup sa Barangay de la Paz, Binyan City at Barangay Caingin, Santa Rosa City sa Laguna. Isinagawang aktibidad bilang pagsunod sa Proclamation No. 417 na nakatakda ngayong Setyembre bilang International Coastal Cleanup Day sa bansa. Layunin itong suportahan ang mga programa ng pamahalaan para sa pangalaga ng coastal at marine ecosystems, gayon din ang pagtatanggal at pagpipigil sa pagdami ng marine litter at solid waste sa mga baybayin at daluyang tubig. Sistematikong nangalap ang mga kalahok ng plastic, debris at iba pang basura sa riverbank at shoreline areas. Ang mga nakalap na basura ay pinaghiwa-hiwalay at inisako para sa

0: Okay, maraming salamat kasama ang Romel Madrigal.
1: Salamat, sa iyong
0: ulat, no? At least sana maganda talaga 'yung mga ganyang pagtutulungan, Gueteng, no? Lalo't may kinalaman 'yan sa ating kapaligiran. At mawala 'yung mga basura, eh baka wala na magtapon pag malinis, 'di ba?
1: 'Yan ang problema natin, talaga 'yung baha, dahil 'yan nagsisimula 'yung mga plastic na hindi natutunaw na babara-bara 'yan sa mga ano, sa ating mga kanal. At kaya pag nililinisan minsan, lilinis nila, kaya sali pag nagbabara tsaka lang lilinisin. Dapat continuous.
0: Dapat i-maintain, di ba? At tulad niyan, at least wala pang ano, nilinis na.
1: Pero alam ko may batas na 'yan. Bawal magtapon.
0: Alam mo naman.
1: Parang di ba meron ng ano, tapat mo, linis mo. Oh, ang bagay yan.
0: Kaso nga, pag walang nagsisita, bali wala, no? Okay, so bati mo na. Piyateng, no? So unahin ko siguro itong mga online na greetings natin, ano, dito sa ating live stream. Manoy Austria, good morning, Kuya Saldi, Kuya Teng, and Ati LB. CJ Brian Navarro, early bird po, as always, Sir Saldi, magandang umaga po, God bless us all. Boy Beltran, good AM po, Sir Saldi, Sir Teng, nakikinig dito sa nakikinig Biscaya? Sa Cabiao, Nueva Ecija, salamat. Okay. Teso Sebo Badilla, bless, happy, healthy, good morning, Brother Saldi, Kuya Teng, and Ati LB, and to all Kamate, God is in control, with God, all things are possible. Keep safe and healthy. God bless and protect us always. Thank you, Lord God Almighty. Amen. Chona Rowan, good morning, mga kuya. Watching from East Raya Garden, Pasig City. Oh, nandito sa Pasig.
1: kasi nagpapa-check up yata.
0: Okay, so, ingat, ha?
1: East Raya Garden, Pasig City. Chona yung kanyang, nasaan sa kanyang nadanas. Pero
0: Shirley. Magandang umaga po, Kuya Saldi, Ati Albi, Kuya Teng, at sa lahat ng mga nakikinig. Upang makisa sa layunin ng programang mate dito sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido, God bless and guide us always. Am Zorjales, good morning po. CJ Brian Navarro, good morning, Sir Saldi, Kuya Teng, Ma'am Albi, magandang umaga po, kamate, kabandido, kamusta po kayo? Hello and welcome to Mate Program. Natutuwa kami at sama-sama na naman po tayo ngayong araw ng Sabado, September 19, 2026. Hindi na, 19 ba ngayon? Di ba 26?
1: 26 na ngayon, kahapon 25.
0: Yung 19 yung nakaraya, no? Makakasama po natin si Kuya Saldi, Ma'am Elby, Kuya Teng, muli ngayong Sabado ng umaga. Ako naman po ang inyong taga-subaybay, taga-pakinig, taga-panood ng programang ito. CJ Brian Navarro, makinig mag-anood at magbigay na ng komento. Uy, Jamila, Fatima, Hugo, Baba, good morning, Sir Saldi Lennon. Good morning, ma'am. Yan, no? Kasamahan ko sa St. Peter to, no? Luthier, June, Sabado, Castro, good morning. I'm watching here in Calamba, Laguna. Uy, magandang umaga po. Okay, salamat, no? Anyway, yung ating mga babatiin muna. Okay.
1: Batiin ko muna, binabati ko. Shoutout muna sa Manggatarem, Pangasinan, kay Binbin King Velasquez Romero, Rigidor Rico, Cesar Ramirez, Venus Punsal, Alejandro Oligario, Timoteo Bentinilla, Reynaldo Candelario, Mario Padrigan, Eddie Rosario, Ambong Raposas, Virgin Fernandez, at lahat ng Bat 77 Mangatarem Central School. Magandang umaga po sa inyo. At siyempre po, alam ko mayroong reunion. Grand reunion ng Batch 77 ng Mangatarem, Pangasinan. Hari na ba, makapunta po tayo dyan. Arman Fernandez, magandang umaga, Sarge. Oo, at syempre, lahat ng Batch 8081 ng St. Raymond Catholic School. And of course, ang PCY, binabati ko rin ang Amora Family, Linda Moya, Ati Luis, Ati Janet, Ati Ann, Kuya Berhel, of course, ang Grand 5 Manila. Kagabi po, nag-general meeting ang aming club na Agila. Binabati ko po lahat ng mga officers at ingoing at saka outgoing, kay Kuya Bobit, Kuya Jojo, ang aming Vice Governor, Kuya Billy, dumating din kagabi, at ginabayan yung aming turnover para maayos lahat ng, alam mo, ang club kasi, ang organisasyon, Kuya Saldi, talaga nagkakaproblema yan. Parang isang pamilya yan na may alibog hong anak. Pero naayos naman.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate
0: sa programang Mate. Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
2: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
0: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
2: dito lang sa
3: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Okay, nagbabalik po tayo sa ating programang Mate dito po sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV ngayong araw po ng Sabado, September 26, 2026. At kami pa rin po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Saldi.
2: Kuya Teng.
5: At si Ate Elby po, maya-maya po ay ating makakasama. Yes. Okay, so ipagpatuloy lang po natin ang pagbabasa sa message.
2: Yes, gusto kong batiin si Kuya Marlon Mendoza.
5: Taga sa amin yan, ha?
2: Ati Lona naman. Patriarka, Ati Mavi Faraon, Kuya Juanito Tupas, Ate Gio, Kuya Ernesto Castillo, na nakikinig po sila. Mga kasamahan ko po yan sa Alliance of All President na voluntaryong talagang tumutulong sa komunidad at sa pagkapaligiran. Of course, batiin ko na rin ng saving for the last for the Pastor Edmond Mercado, Kuya Rolly and family, Kuya Eric and family, of course, si Ate Winnie, at saka si Casey at saka Kyle, magandang umaga po sa inyo at lahat po ng ministry po ni Kuya Pastor, magandang umaga. At syempre, ang SLP, Sustainable Livelihood Program ng Kasilawan sa pamumuno ni Kuya Jun Castro. Ito yung pinsan to ni Kuya Buda Castro. Kuya Buda, mamaya-maya na andyan ako.
5: Ayon siya, nag-shoutout. Okay. Okay, sabi ni... Meron ba? Meron pa ba? Okay, bawasap tayo, no?
2: Hindi, gusto ko lang ibigay din yung sa sinabi mo, Kuya Salty, bago umbasahin niya na. Yung mawala sa isip ko, yung sabi ni Presidente Marcos dyan, nobody can hold martial law like the way I did. Mamaya ibibigyan din natin
5: naman,
2: yan. Yan na, sige na.
5: So, siya lang talaga ang may kakayang mag...
2: Nakakadyaryo yan. Nakadyaryo yan. Lahat ng dyaryo noon. Yan ang nakalagay, front page, yung sinabi ko.
5: Okay, bati lang natin itong mga habang inaantay natin si Ate Elby. No? Jamila Fatima Hugo Baba, Sir Saldi and Sir Teng, ilang oras matapos ito? At tutok muna ako dito habang may hinihintay ako. Oy, thank you. No? Hanggang alas 10. Thank you naman, tumutok na. CJ Brian Navarro, belated happy 54th martial law, anniversary September 20, 1972. Edres Kasim, good morning kapatid. Musta po kayo dyan sa Manila? Oy, Ma'am LDS Caniel, hi, magandang buhay.
2: Good morning. Okay.

0: Telvi.
1: Oy, si Idol Patrick Tulpo, ha? Good AM kapatid, oy. Magandang umaga. Thank you sa iyong message. Patrick, galing din sa DCRG, no? Si Patrick Tulpo.
0: Oy, no? Yeah, Patrick, okay. Hope to see you here.
1: Okay, Benito Mangongat. Okay, ano sabi niya? Good morning, Sir Saldi. Sir Saldi, pasensya na kung mahaba ang mensahe ko para sa lahat dahil sa kabubuhan ng gobyernong ito, lalong lumaganap ang krisis at mga komunista na namumuno sa poder ng kapangyarihan. Masyado nang mataas ang presyo ng oil ngayon. Napakahirap talaga ng sitwasyon sa sektor ng transportasyon dahil sa sunod-sunod na malalaking pagtaas ng presyo ng oil na pinalala pa ng walang kabuluhang kaguluhan sa Middle East. Ngayon, napakabigat na ng pasanin ng mga operator at driver ng transportasyon at ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng oil ay isang malaking banta sa kanilang kabuhayan at dahil sa tensyon sa Middle East at sa umiiral na excise tax, maraming operator ng bus na provincial operations at city operations ang napipilitang bawasan ang mga biyahe upang hindi malugi. Totoo ang panganib na ito, mga kaibigan, kung magpapatuloy ang walang humpay na pagtaas ng presyo ng langis nang walang tulong o intervensyon mula sa pamahalaan, malaki ang posibilidad na maraming kumpanya ng bus sa mga probinsya at mga city ang malulugi at babagsak. Kung mangyayari ito, magkakaroon ito ng malaking epekto sa ekonomiya at isang matinding dagok sa kapakanan ng mga driver ng bus, jeepney at taxi at iba pang transportasyon na gumagamit pa rin ng langis na mawawalan ng trabaho dahil sa suspensyon ng mga operasyon ng transportasyon at milyong-milyong commuter na umaasa sa transportasyon para pumasok sa trabaho para land o para maglakbay papuntang probinsya. Hindi lang mga driver at konduktor, mga maapektuhan, mawawalan din ng kabuhayan ang mga mekaniko, dispatcher, tindero ng tiket at maliliit na negosyo sa paligid ng mga terminal tulad ng mga karinderya at mga tindero na umaasa sa mga pasahero. Para maiwasan ang mga sitasyon ito, madalas imungkahin ng mga eksperto ang mga intervensyon tulad ng programang subsidy sa gasolina, pantawid pasada, pansamantalang pagsusubindi sa excise tax sa langis o pagbuo ng mas matibay na suporta para sa mga lokal na operator ng transportasyon. Ngunit ang mga subsidy sa gasolina at mga suspensyon sa excise tax ay hindi epektibo. Ang layunin ay maiwasan ng krisis sa lahat ng transportasyon, alisin ng excise tax, alisin ng buwis sa langis at ibenta ulit ang isang hangad na oligarko at ibenta ulit ng isang hangal na oligarko ang petron pabalik sa gobyerno kung saan ang gobyerno ang tunay na may-ari ng petron na ibinenta ni dating Pangulong Fidel Villamos sa pribadong sektor. Uulitin ko ulit ang aking paliwanag tungkol sa pagbibenta ng gobyerno sa petron, mga kaibigan, nang isagawa ang privatization at pagbibenta ng petron noong 1994 sa ilalim ng administrasyong FBR. 40% ng mga share nito ay napunta sa Saudi Aramco hanggang abang ang iba pang 20% inissues at ibinenta sa publiko sa pamamagitan ng initial public offering. Ang natirang 40% ay nananatili sa gobyerno sa pamamagitan ng Philippine National Oil Company bago ito tuluyang ibinenta sa mga sumusunod na taon. Mga kaibigan, ang mga tunay na solusyon para malutas ang gobyerno ang mga seryosong problema ng ating bansa ay ang pagkilala ng gobyerno sa OCT 01-4 at lulutasin nila ito sa pamamagitan ng mga legal at lehitimong dokumento. Iyan ang mga legal na dokumento na siyang magre-resolba sa kahirapan ng ating mga Pilipino. Yes. Thank you, ha. Although mahaba, napagod ako magbasa ron, ha. Benito Mangongat, tama lang ang ginawa ni FM sa pagdeklara niya ng batas militar para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino. Dineklara ni FM ang batas militar para hindi lumaganap ang mga komunista, evil, satanic, NPA at mga oligarko na nangingialam sa demokrasya ng gobyerno ng Pilipinas at mabigyan ng disiplina ang mga Pilipinong walang disiplina sa kapaligiran. Yes. CJ Brian Navarro, nice topic, best editorial aglit po. As always, Sir Saldi, Kuya Teng, Ma'am Elvie, God bless ating lahat. Okay, no? So ayan, habang wala pa si Ate Elvie, no? Benito Mangongat, sa ilalim ng martial law ni FM noong panahon niya, ay hindi makialam ang mga opisyal ng gobyerno. Siya lamang makikialam at magpapalakad sa bansang Pilipinas. Kaya walang media, mayor, kongreso, mayor, Supreme Court, kundi presidente lamang at constabulary ang kikilos. Yes, no? Na naging maayos naman. Benito Mangongat ulit, ang mga tao na ito, nag-rally ito lang ang nagdaang September 21 ay inusig pa rin ang batas militar. Minamasama nila. Gusto nila magkaroon ng hustisya sa mga nabiktima. Ang tanong ko sa mga tolongges na yan, hindi pa ba sapat na binayaran ang mga biktima ng batas militar? Ang masasabi ko, walang maasahan hustisya para sa mga biktima ito sapagkat patay na si FM. Ang nagpapasama sa martial law ay yung mga komunist at yan si Fidel V. Ramos. Siya ang nag-utos na i-torture. Ha? Ang mga walang kalaban-laban na sambayanan, kahit pa pinsan niya si FM, galit siya dahil hindi mabigyan ng mataas na posisyon sa gobyerno. Okay, so, ayun, LB. Oh, nasa na. Okay, so, nasa linya na natin, no? Si Ate LB.
0: Ate LB, good morning.
1: So, Ate LB, magandang umaga sa iyo.
2: Ayan, napakaganda po ng umaga natin today, mga kuya sa mga kuya. Kuya Saldi and Kuya Teng, magandang umaga po. Napakaganda ng araw natin today.
1: Oo. Yes. So, buti na umaraw na rin dito sa Maynila. Ano?
0: Kamusta kayo diyan? Kamusta kayo diyan sa Bohol?
1: Kumusta yung update natin diyan na Ate LB?
2: Oh, ito na nga ano, Kuya Saldi, Kuya Teng. Ito nga kasalukuyan natin no na nakipag-coordinate tayo sa DOLE. Para nang sa ganun, kahit papano, yung ilang araw na pamamalagi ko dito ay mapakinabangan man lang no, ng informal sector, particularly ng mga candle makers and construction workers from marginalized community. So ito nga po, gusto ko po talaga sanang i-share na kahit gaano kahirap ang pagbuo ng mga grupo sa komunidad, no, barangay level, huwag kayong mawala ng pag-asa dahil dapat talaga ang mga leaders, no, marunong sa batas, alam ang batas, aware sa batas. Para nagsaganon, kahit anong pahirap, kahit anong mga difficulties, magmula sa paperwork hanggang sa coordination sa mga nasabing national government agency man yan o local government units, marunong tayong mag-coordinate ng tamang paraan. Kasi pag wala kang alam, kung ano yung sasabihin nila, i-absorb lang natin yan, no? Mm-hmm. Pag may alam ka, knowledge is power.
1: Yes.
2: So,
1: yes.
2: Dapat talaga ma-emphasize natin na once na mag-decision kang mag-lead ng tao, you have to prepare yourself na you are credible, reliable enough to lead the people. Kasi kung maging leader ka, it could be different groups, no? Halimbawa, katulad ng mga guardians, mga PHMI, mga Amazona, or any groups na talagang active sa ground, kailangan talaga yung mga leaders mag-equip talaga ng enough knowledge kasi para mas mabilis ang proseso, mas mabilis mo masunda ng mga dapat gawin. Kasi naranasan ko, this is not my first time na mag-aasikaso ako ng ganito, tapos yung kausap mo, feeling niya wala akong alam, tapos mag-aano sila ng mga conditions, mag-aano sila ng mga requirements, na makikita mo talagang medyo mahirapan ka, no? Pero kung alam mo ang batas, madiretso mo, masabihan mo na, sir, ang pagkakaintindi ko po kasi talaga, dapat may batas kasing ganito, RA, ganyan-ganyan, na dapat hindi po natin pinahihirapan yung ating mga marginalized community na mag-organize. Yes. Kasi tulad nito, hindi lang nasunod ang format ninyo, hindi naman po pwedeng hindi kami magbuo ng grupo nang dahil lang sa iba ang format nyo, iba ang format namin. Ang importante dito, naibigay namin ang mga requirements, naibigay namin ang mga datos, naibigay namin ang mga tamang information coming from my group.
1: Yes.
2: Ayan. So, so far ang update, okay naman, nakikibaka kami ngayon. Ang inulit naman namin, nakalimang meeting na kami, inulit na naman namin ang mga signatures na kailangan gawin ng mga members. It's okay, sabi ko, hayaan natin sila, sundan natin, sundin natin. Kasi mas magandang magalit pag yung ano ka na ba? Sinunod mo na lahat at ito pa, ito na naman yung mga kaartihan nila. So sabi ko, sige, sundin natin hanggat maaari. Pero mag-ano tayo na may limitations, may boundary tayo. Ayan.
1: So magandang bagay yan, Ate Elby, no? At least nalalaman ng marami ang mga karapatan ng mga mamamayan.
0: Know your rights. Diba?
1: Parang know your rights. Parang gano'n. Ngayon, posibleng na nakikinig ang marami sa atin at maging inspirasyon na rin nila, parang model yung ginagawa mo diyan sa Bohol ngayon.
2: Oo. So actually, Kuya Saldi, Kuya Teng, may gusto kong i-share.
1: Mm-hmm, sige.
2: Itong apat na pangunahing tungkulin ng isang community leader, no? Sana nakikinig yung ating mga non-government organization, ating mga people's organization, sa kahit anong asosasyon, kahit ng COA po, Home Associations Owner, HOA, Home Owners Association. Na dapat po ang apat na ito dapat talaga ang pangunahing tungkulin ng isang community leader. Una, maging tulay ng mga tao sa pamahalaan at iba pang ahensya. Kumbaga, ikaw ang magpapaliwanag sa iyong mga members ikaw ang nagdadala ng hinaing, ikaw yung kung ano yung pangangailangan nila, karapatan nila. Mm-hmm. Dapat ikaw yung nagtutulay, ikaw yung nagbibigay. Huwag mo ring siyempreng ano, huwag mo masyadong what we call exaggerate naman, no? Kasi alam naman natin na ang ating ahensya, ating gobyerno, hindi ang corruption kasi ngayon mga kuya, hindi lang talaga sa taas, pati sa baba. Kahit yung mga coordinators, kahit yung mga assessors na sinasadya nilang pahirapan itong mga grupo. Alam
0: sino
2: naman natin
0: yan
2: eh. So, yes, na kung hindi mo talaga alam ang proseso, talagang maliligaw kayo at matatagalan kayo. So, ibig sabihin na maging tulay ka, dapat alam na alam mo yung proseso, yung dynamic ng programa, kung paano makuha ng mga tao mo, ng mga members mo. Kasi ito yung dahilan eh kung bakit grupo tayo. Para kahit papano, may kapakinabangan ang mga members sa grupo.
1: Yes.
2: Hindi lang magbabayad ng t-shirt, hindi lang bibili ng t-shirt, hindi lang magbabayad ng monthly juice. Wala lang, ganun, meeting-meeting. Hindi dapat, sorry, nagbibisaya ako, dili dapat ganun, no? Hindi dapat ganun.
0: Mahalin mo,
2: na dapat...
1: sige, tuloy.
2: Na dapat, yes, may pakinabangan ang mga members sa grupo. Iba kasi iba yung konsepto nila sa grupo eh. Pagkatapos magbenta ng t-shirt,
0: yun na.
2: Wala na, doon na lang. Yun na, itulong ng grupo sa mga tao, sa mga members, yun ang tanong eh.
1: Mm-hmm. Sige.
2: Yes. Ang pangalawa naman mga kuya, tulungan ang lahat na magkakaisa at magtulungan. Ito yung tungkulin ng mga community leaders.
1: Mm-hmm.
2: Tulungan ang lahat na magkakaisa at magtulungan. Mm-hmm. Hindi yung, pagalimbawa may mga problema, may mga challenges, may mga chismis, yung leader pa na unang magkwento dito, kwento doon. Kaya ang dahilan, bakit ang mga grupo nabubuwag,
0: nawawala ng agenda.
2: Sometimes sa mga tungkol sa pera, tapos tungkol sa relasyon nila. At ang pinaka-importante talaga dito, kung pag magaling talaga ang leader, no? Meron siyang tinatawag nating emotional intelligence. Alam niya kung paano balansehin, paano dalhin yung mga problema internal, magiging maunlad ang isang grupo pag ganito ang wisdom na isang leader.
1: Yeah.
2: Ayan. So, pangalawa yan mga kuya ha.
1: Mm-hmm.
2: Ang pangatlo naman natin para sa mga community leaders, dapat magbibigay sila ng tamang impormasyon at turuan ng kapwa members. Magbibigay ng tamang impormasyon. Hindi kahinaan sa isang leader ang magsasabi na i-check ko muna, siguraduhin ko muna kung tama itong impormasyon na ibibigay ko sa inyo.
1: Yun.
2: Hindi magkukunwari na alam ang lahat. Knows everything. Tapos mali-mali naman pala yung sinasabi.
1: Yes.
2: So dapat, ito yung tandaan ng ating mga community leaders again na hindi kahinaan na magsasabi minsan na hindi ko alam. Let me check it for you. I-check ko para once na mag-cascade ako ng information sa inyo, siguraduhin kong talagang tama para nang sa ganun mapabilis ang kanilang mga ginagawa kung saan man sila nakipag-coordinate. Ayan, kasi sometimes, iba yung sinasabi ng leaders, iba din yung mga information na kukuha ng mga members pag nagpunta na sila sa opisina ng ating gobyerno.
1: Mm-hmm.
2: Kaya ito yung tandaan din ng ating mga leaders. Pang-apat po mga kuya, tumindig para sa katarungan at ipagtanggol ang pinakamahihirap. Mm-hmm. Bakit ka naging community leaders? Because you have... Meron ka talagang pagmamahal and I can testify na talagang from hospitality industry shift ako into non-government organization and government sector.
1: Mm-hmm.
2: Because na feel ko na parang ito yung para sa akin and I love what I do.
1: Mm-hmm.
2: Kasi once na minamahal mo ang iyong ginagawa, mahal mo ang iyong ginagawa, mahal mo yung mga taong naghihirap.
1: Yes.
2: Kasi alam naman natin, oh, mga kuya, no, wala namang pera dito eh.
1: Oh,
2: katulad naman dito sa Bohol.
0: Sa ginagawa natin, wala naman talaga. Community service. Lingkod bayan.
2: Inuulit-ulit ko sa kanila. Napaka-allergic ko. May allergic ako sa mga reklamador. Kasi ako...
0: ako rin!
2: May allergy talaga ako sa mga reklamador. Kasi ako... Hindi ako nagrereklamo. Ilang linggo na ako nandito at ginagapang ko, nagpupuyat ako para sa mga papers natin. So napaka-allergy ko talaga sa mga reklamador. Kaya sana, no, yung ating mga nasasakupan din na sana makita ang paghihirap ng kanilang mga leaders, sana i-appreciate, mag-participate, no? Yes. Instead na magreklamo, mag-participate. Yes. Kasi alam naman natin na pagbago pa ang grupo, talagang duguan yan, no? Talagang pahirapan yan. Kasi nag-i-establish pa lang kayo, eh. Parang yes. bahay. Na pag itinayo mo ang bahay, hindi naman po pwedeng basta mo lang itayo ang poste tapos iwanan mo na, okay na yun.
0: Mm-hmm.
2: Diba?
0: Tama.
2: So, ganun din yung pagbuo ng grupo na dapat makikita din ng mga members yung paghihirap ng mga leaders kung ano yung ginagawa nila, sana mag-participate sila.
0: Mm-hmm.
2: So, mga kuya, kung ganito kasi ang katangian ng ating mga community leaders,
0: wag lang sa community, masusunod. Kahit sa taas.
2: Yes. Pero pag ganito ang mga community leaders natin sa ground, malaki talagang pagbabago. Yung pagbabago pinabanggit natin, na sinasabi natin pagbabago, kahit papano 1/4 malang sana, mangyayari talaga na yung mga government services and programs mapupunta sa mga tamang beneficiaries. Kasi kahit ang mga local government unit, pag ang community leader may integrity, may paninindigan, tama at alam ang batas, kahit ang local government unit, sasaludo sa'yo, susunod sa'yo sa totoo lang. This is my experience. Kasi nakikita nilang tuwid ka eh. Meron kang integrity. Mahal mo ang ginagawa mo. So sana marinig tayo ng ating mga community leaders na nandiyan kayo. Hindi man natin nakikita, no, pero alam ng buhay natin, no? So ang pinakahuli, mga kuya.
0: Ate.
2: Nababalitaan ko kasi yung mga umiikot ngayon sa lansangan, no, nagpapaperma sila para daw po sa pagbabago ng konstitusyon.
0: Oh.
2: So
0: ano yan? People's Initiative? People's Initiative na
2: yeah,
0: naman?
2: Yeah, yung People's Initiative na until now, binubuhay pa rin nila para makakuha ng mga enough na signatures, no? So, isa din ito dapat sa bantayan ng ating mga community leaders.
0: Ano ba yan?
2: Na may mga nagpapapirma dyan sa barangay na walang permiso ng barangay. Pwede niyong sitahin ang mga yan.
0: Aha.
2: Ang problema lang natin dito, baka mga tao rin ng barangay yan na nagpapasignatures kasi
0: nakakampi
2: o whatever.
0: Oo naman.
2: Yes. So, ang masasabi natin naman sa ating mga kapwa Pilipino, no? Kasi lahat tayo ngayon gutom na gutom sa tunay na pagbabago dahil sa sobrang kaguluhan na ng ating bansa. Sobrang pahirap na talaga. So, sana naman sa itong napakasimpleng bagay na huwag kayo basta-basta pumirma na hindi nyo alam kung ano yung mga pinipirmahan ninyo, maging responsable naman kayo. Kaya, kasi instead na makatulong kayo, no, dumadagdag lang po tayo sa problema ng ating lipunan kung kayo po ay magiging irresponsableng magsasign sa mga umiikot na mga signature campaign ngayon na para daw sa konstitusyon. Dahil ang konstitusyon po ay para sa taong bayan, hindi po para sa mga nasa kapangyarihan.
0: Yes.
2: Kung babaguhin man ito, dapat ang mga tao, tayo, boses nating mga Pilipino ang una at huling maririnig tungkol sa pagbabagong ito.
1: Ate LB, ang natatandaan ko sa People's Initiative, yung aktibong kumikilos dyan ay yung grupo na kung saan nais nilang ihiwalay ang Mindanao sa Luzon. Yung nagsusulong ng federalismo.
2: Ah, talaga? Sila ba yun?
1: Oo, sila yan.
2: So, ibig sabihin, initiative ng Mindanao yan.
1: Hindi naman, mga nandito rin sa Luzon yung iba.
2: NCR?
1: Oo.
2: Ah, nasa Luzon. Okay.
1: So yun yung nagsusulong ng paghihiwalay ng Mindanao sa Luzon. Federalismo.
2: Okay. Yung federalismo, naku, malaking usapin yan. Ano? Pero ganun pa man, no? Ganun pa man, hinihikayat natin, nananawagan tayo sa ating mga kapwa Pilipino na sana maging responsable tayo sa ating mga signatures. Kasi ang signatures natin po ay yan po ang ating kapangyarihan at ang ating pagkikilanlan bilang mga Filipino, yung ating signatora. So dapat ingatan natin. Every time na mag-signature tayo, alamin natin, karapatan nating alamin, ano to? Para saan to? Bakit ako pipirma dito?
1: Yes.
2: Ayan.
1: Okay.
2: Okay. Ayan.
1: Sige. TLB, maraming salamat sa iyong oras.
2: Okay, salamat mga kuya. Kuya Sabi,
0: ingat
2: kuya,
0: sa buhol,
2: thank you so much. Kasama po ang ating mga listeners sa DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Thank you so much.
1: Okay.
2: See you next Saturday.
1: Okay.
0: Ito pa.
1: Ayan good. Po, no, si Ate LB. At kahit na nandun sa buhol, kahit na paano yung nakasama rin natin.
0: Good morning, Ate Jean.
1: Alam mo,
0: Karwatan, Barangay Karwatan.
1: Sundan ko lang yung ano, yung sinasabi ni Ate LB na signature, ano? Ang alam kong aktibo sa pagpapapirma, no, ay yung People's Initiative nga, no. At ang sinusulong nila diyan yung federalismo. At ano ba sino yung ano yung pangunahing ano diyan yung talagang pinakautak? Yung federalismo, sino ba? Di si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? Federalismo. Okay. Okay. So, yan, ano? Anyway, nabasa mo na, ano? Yung tagakaruhatan, no? Jean Gravina, ano?
0: Yes, yes.
1: So, tapos ito, basahin
0: Gravina,
1: lang natin.
0: Gravina, pati mahugo baba. Hanggang, hanggang 10 o'clock po kami. Every 8 to 10 po ito. Sasabi si ati.
1: Okay.
0: Jamila Patina.
1: Sabi ni Benito Mamagat, mga oligarko na ito, humanda kayo sa mga kasalanan ninyo kapag ipagkaloob ng God Spirit ang maayos at matapang at makajos na leader. Puro mga iligal ang mga ginagawa ng mga oligarkong ito na nakikipagsabwatan sa gobyerno at pinakikialaman ang pondo ng taong bayan at ang mga proyekto ng gobyerno na pinakikialaman din ng mga oligarkong ito. Yes, ha? Okay, tapos masipag mag-chat at mahaba si ano, Benito Mangogat.
0: Dami, no? Maganda. Salamat naman din.
1: Benito Mangogat ulit. Sa totoo lang, bihira lang sa leader na nagseserbisyo talaga sa kanyang nasasakupan tulad sa Quezon Province. Ubod na malinis at buhay na buhay ang kalikasan, todo higpit ng LGU sa mga kalikasan at todo paghigpit sa kalikasan, kalinisan sa mga lansangan. Ganon din sa ibang mga probinsya na may serbisyo tulad lang, hindi lang sa totoong paghigpit sa kapaligiran, kundi magbigay ng libreng gamot, libreng paanakan, pagtulong sa mga senior at iba pang magandang serbisyo. Naku, bihira lang yung ganyan na nagseserbisyo ng totoo. Alila lang ang gobyerno kaya dapat hindi sila maniningil sa atin kasi tayo ang naglagay sa kanila sa posisyon. Kaya obligasyon ng pambansang gobyerno at lokal na pagsilbihan tayo sa ng magandang serbisyo, hindi negosyo. Yes. Huh? Jamila Patima Hugo Baba, oh. Sir, ano yan? Umiikot
0: na... Inaalam po natin ng mabuti yan.
1: Pinipirma na. Katakot naman yan. Diba? Ang para sa election pa lang. Ang alam kong papirmahan na yan. Ano?
0: Federalismo.
1: Yan yung, People's Initiative.
0: People's Initiative.
1: Na ang pinaka-purpose nila ay... yun na, federalismo. Ihiwalay ang Mindanao sa Luzon. Pero tayo, no? Tayo na kumikilala ng OCTC Rowandaspor, eh hindi pwede yan. Iisa ang titulo ng Luzon besides Mindanao. Ba't mo ihiwalay, di ba? Okay. Ano, say, basahin
0: kaya mo. Ito, kaya ito, Shirley, when martial law was imposed, one of the things I learned was to have self-discipline. You must follow every rule in public places such as simply throwing candy wrappers into the right trash can, crossing the right crosswalk and the right time every person should be inside their home when darkness falls. That's why there is saying in the country the people discipline is needed. Yes.
1: But English yang sa'yo. Eh, dito sa akin, Tagalog ang dumating. Eh, basahin ko naman itong ano.
0: Hindi, Tagalog to. In English ko lang. In English natin, Shirley.
1: Ito, Tagalog version niya. Shirley. Noong time po na pinairal ang martial law, talagang isa sa natutunan ko ay ang magkaroon ng disiplina sa sarili. Susundin mo ang bawat alituntunin sa mga pampublikong lugar katulad sa nalamang sa simpleng pagtatapon ng balat ng candy. Ba't English yung Tagalog sa akin dito?
0: Kita mo ha. Kuya Bert Maglaki. Good morning, Kuya Bert. Oh, bro.
1: Okay. Matindi na na. Ito, Benito Mangongat ulit. Hindi mangyayari yan. Paghihiwalay sapagkat... May certificate yan na iyan ay teritoryo at pag-aari ng Pilipinas. Tama, no? Mga komunistang gobyerno ang gumagawa ng kahangalan sa ating bansa. Gusto kasi ng taga Mindanao na makatikim ng kaunlaran, kaya puro corrupt ang Malacanang. Samantalang umaasa ang Luzon sa mga food naturals sa Mindanao. Ang Luzon ay sakim sa pera. Gusto lang pagserbisyuhan ng Mindanao. Eh, yung mga politiko po yan, ha? Hindi yung Luzon, ha? Ang gustong sabihin ni Benito Mangogat, yung mga leader dito sa Luzon, ha? Yung mga politiko rito sa Luzon.
0: Atisali Gulayat, Bigal, Oridjani. Hi, good morning to all who are listening and watching. Good morning, Atisali.
1: So, English dyan talaga. Mukhang tinranslate mo sa English.
0: Parang maganda yung aking ano, cellphone.
1: Nag-i-English ano eh. Tagalog sa akin dito. Sige, basahin mo yung kay, ano, yung kay Benito Mangogat na kasunod.
0: Sige.
1: Sa English. English yan eh.
0: If that is separated, the passport of Mindanao will surely taste development like Singapore and Dubai's development due to their businesses. But they are losing in natural resources.
1: Diba? Another. Sige, yung sunod. Benito Mangogat
0: ulit. Nawawalan ako. Hindi gumagalaw.
1: Okay.
0: Ang aking data.
1: Okay na. Wala na pala. Tinanggal
0: so,
1: yata.
0: So, anyway, Kuya Bert Maglaki. Good morning, Kuya Bert. Ate Jean ng Karwatan, good morning. Of course, Konsyal Eusebio Tanggol.
1: So, ibalik natin Kuya Teng ano doon sa aking binasang ano yes. ano. Yeah, dahil
0: gusto kong simulan doon sa sinabi ko Kuya Sandy.
1: Sige, ikaw na
0: ba? Nobody can hold martial law like the way I did. Yan yes. po yung bata pa ako na basa ko yan sa lahat ng diaryo nakalagay yan sa TV.
1: Buhay pa si FM noon.
0: Buhay pa si Bakit po binibigyan ko din yan? Kasi po nung sinampang martial law, marami po ang naka-misinterpret. Ang sabi nga ni Presidente, di ba? Yung pa rin ang inyong gobyerno.
1: Yes.
0: Sinutil natin ang mga ginawang kalokohan na pinapasok sa ating bansa ng mga komunista, nagpapasok na ng baril noon. Nasita po yan. Kaya nung lumalaganap ang inaarihan nila noon, mga estudyante, mga manggagawa, yan ang kanilang binibrainwash. So, nakita naman natin ngayon kung ano yung mga kaibahan ng ating demokrasya at saka ng pamamalakad ng komunista.
1: At kaya nga binanggit ko sa ating editorial Kuya Teng ano yung nanawagan tayo sa mga kabataan ngayon na yung kasi nakikita ko silang nagbibigay ng statement nila kaugnay sa martial law gayong
0: na hindi pa naman nila inabutan
1: eh 1990s lang sila isinilang eh o, di ba kumbaga hindi actually hindi talaga nila naranasan ang
0: martial law
1: at yung alam nila yan yung kwento sa kanila nung mga ibig sabihin yung mga na-impluwensyahan ng mga nais magpabagsak sa republika noon dahil sa ideolohiya ng komunismo na galing sa bansang China. Yan yung kay Maoist. Kaya nga tawag sa kanya Maoist eh. Kaisipang Mao Tse-tung. Nang kanilang pinaka-Biblia, Kuya Teng, ay yung Communist Manifesto ni Karl Marx noong 1848. Na kung saan, kung titignan mo ngayon, yan yung kabuuan ng One World Government, ha? ng one world government ng isinusulong ngayon ng agenda 2030 Kasarian Mafia to be exact ano po. So yan po yung tinatawag nating manipulador ng mundo, no. Yung pong one world government, kung titignan mo po yan, yan ang komunismo.
0: Yes.
1: Oh. Di po ba?
0: Nung namatay si Mao Tse-tung, yung asawa niya pinakulong.
1: At yan po, ano? At yan po yung nais mag-take over nung panahon na buhay si Ferdinand Edralin Marcos kung kaya't ang solusyon ay martial law. Na kung saan, matagumpay na save, di ba? Ng administrasyong Marcos ang Republika ng Pilipinas nung panahon na yan. Kasi lahat ng sektor ng lipunan, Kuya Teng, napasok na ng mga espiyang yan, ha? Lahat, pati mga professor, pati yung simbahan, di ba?
0: Yes.
1: Pati simbahan na pasok. Oh, pati mga professionals tulad ng mga abogado noong mga panahon na yan. Ha? Mga legal luminaries. Oh. So, ano ang gagawin mo bilang Pangulo? Eh, hindi umatras si Marcos, di ba? Nilabanan sila ng tit for a tit, an eye for an eye sa pagdideklara ng martial law.
0: Yes.
1: At ang nangyari po, umunlad po ang bansang Pilipinas, ha? Kaya nga sinasabi po natin sa ating editorial, ano po, tayo pong mga kabataan, ano po, magtanong po kayo sa amin. Kami po yung tinatawag na martial law baby. Kasi kami yung mga bata nung panahon na ideklara ang martial law. At sa aming lugar, nabuhay ako ng martial sa may Tarlac, ha? Sa Concepcion Tarlac, Kuya Teng, bayan ni Ninoy Aquino, kalaban ni Marcos. Di ba? Halos ilang bloke lang ang layo ng bahay namin. Pero kami okay. po, na ordinaryong mamamayan ng Concepcion Tarlac, hindi po kami nakaranas ng harassment. Although yung aming mga pangunahing leader, tulad mga Aquino, kinulong, di ba? Pero kami po, na ordinaryong
0: sila
1: Corpus, mamamayan,
0: sila
1: Aquino yung
0: nanonis. Sama-sama sila sa kalungan nun eh.
1: Pero si Corpus kasi hindi yan na ano ng Marcelo, hindi yan nahuli.
0: Kanina binanggit kasi.
1: Hindi. Isa sa traitor. Kasi Philippine Military Academy siya.
0: Siya galing, PMA.
1: So, ibig sabihin, yung mga armaments, ninakaw niya, dinala niya sa ano. Okay? So, ibig sabihin, kami po na taga Tarlac, ito kinukwento ko kasi naranasan ko mismo ito, ano? Wala pong kaguluhan sa amin. 1972, ha? Hanggang sa kami mag-high school. Napakatahimik po doon. At noon, panahon na yon, ha? Kapag kami papasok sa school at inabutan kami ng pag-awit ng lupang hinirang sa gate ng school, hindi kami nagtatakbuhan, hihinto kami kung nasaan kami.
0: Nagtatanggal ng sombrero.
1: Pagka may sasakyan na umaandar, hindi narinig, pinapara. Pag may nagbibisikleta, hihinto, lahat nakahinto. At nagpupugay sa lupang hinirang. Oh. Yung ganun kadisiplina kami noon, di ba?
0: Nagtakasunday, misawa, nakaganon ka pa. Sa, ngayon.
1: Eh ngayon, kahit na nasa tabilan yung umaawit,
0: kasi wala. Hindi sila doon, so hindi sila part. Oh. Lakad lang sila doon diretso.
1: Pero noon, hindi. Kami mismo ang nagsisita. Ano, yoy? Bahing mag-iliw na. Oh. Tayo! Pag mga nakaupo, tatayo. O, di ba? So, ganun po yun. Kaya, sa amin na. Po, particular sa akin, wala po akong naranasang masama. Masama. Sama ako siya din naman. Kasi, hindi naman ako kasama ng mga lumaban na nais magpabagsak ng pamahalaan. So, sinabi naman ni FM, di ba? Ang magdudusa dito sa martial law ay ang mga conspirators, ang mga nais pabagsakin ng Republika. Na siya namang totoong nangyari. Ngayon, kayo po ng mga kabataan ngayon na nagsasabi na never again, never forget at nais ninyong pasamain ng martial law, eh kwento yan. Ang alam ninyo, yung kwento ng kabila. Di ba? Kaya nga, minumungkahin natin, eh kausapin nyo po yung mga ordinaryong mamamayan, lalo na sa mga probinsya, ha? Na walang kinalaman sa politika, ha? Eh sila po ang tanungin nyo. At 100% nakakasiguro po ako, sasabihin sa inyo, tahimik kami noon.
0: Yes.
1: Oh, di ba?
0: Naging maayos. Hindi na tayo natatakot maglakad sa kalsada. Ngayon naman, naging ganyan, ganun pa rin na. Naging maganda na.
1: Oh, di ba?
0: Pero so, syempre, wag po tayong papalin lang sa mga umiikot-ikot na nag-recruit sa mga ganyan. Unahin nyo po yung pamilya nyo, pag-aaral, mga estudyante, ang kinabukasan nyo. Kaya ito'y inuupuan namin itong OCT 01-4 para ipamana sa inyo para sa susunod na henerasyon.
1: At yan nga yung sinasabi natin na karugtong ng legasya ni Marcos. Kaya ang pangunahing layunin ng patuloy na pagsira sa imahe ng martial law at ni Marcos ay upang ang lahat ng nakakabit sa kanya ay madiscredit din, lalo na ang OCT 01-4. Yes. Di ba? Oh. So yan po, ngayon, tingnan niyo po ninyo, ano po? Ang OCT 01-4 po ay para sa kinabukasan ng lahat ng mamamayang Pilipino. Okay? At ang lumalaban dito ay para sa pansariling interes. Oh, nasa inyo yan, di ba? Kung sino ang inyong paniniwalaan, yung po bang para sa interes ng lahat ng mamamayang Pilipino? O yung interes ay sinusulong lamang yung pansarili nila?
0: Yes.
1: At patuloy lang silang yumaman. Di ba? Magkamal ng kapangyarihan at ng kayamanan ng personal at walang pakialam sa mamamayan. No? Sila po yung karamihan na nandoon nakaupo sa poder ng kapangyarihan. No? Napakayayaman na nila. Oh. Pero ang mahihirap, mga ordinaryong mamamayan na kanila kunong pagsisilbihan ay nananatiling mahirap. Sa puntong yun, automatic po, makikita ninyo, hindi sila tunay na naglilingkod sa atin. Dahil kung tunay silang naglilingkod sa atin, dapat kung ano ang kalagayan nila, ganun din tayo dapat.
0: Parehas. Umuunlad diba? Sila, umuunlad
1: tayo. Din tayo. Eh hindi. Pangat sila, palubog tayo. Tapos sasabihin nila, pagsisilbihan namin kayo. Oh, tapos naniniwala tayo at nagiging idolo natin sila at pinagtatanggol natin kahit na mali na ang kanilang ginagawa. O, di ba?
0: Ayan, tinatawag na blind loyalty, Kuya Saldi. Na yes. Kahit mali na sila, niyayakap mo pa rin sila. Kahit labag na sa batas ang ginagawa, iniidolo mo pa rin sila dahil nga yan, huwag kayo mag-idolo ng politicians. Yan yung blind loyalty kung tawagin. Yeah.
1: Okay, may Sally Goliath Digal Orendain. Sabi niya, pa-shoutout po kaming mga VJCM. Kilala mo? Bantay Pamilya, ang mga kasamahan ni ano to, ni Ate Elby, no? Pa-shoutout po kaming mga BJZM, ZWA, Bantay BGL. Pamilya. Ah, ng Bohol. Ah, ito yung grupo ni ng Bohol, Victoria Jimenez, Victoria Jimenez Candlemakers. Ay yung BJCM. Okay?
0: Misa po, pupunta po kami dyan nila, Kuya Saldi at Ate Elby.
1: Tapos, Maker Association, Construction Workers Association, at magandang umaga po sa aming butihing ma'am,
0: LBS
1: Caniel, sa kanyang masusing pag-asikaso sa amin dito kahit stress na, maganda pa din. Salamat po. Marami, ma'am LB. Oo, huwag yung gaanong i-stressin niyang si Ate LB, ha? Hmm. Okay, galit yan sa ano, reklamador na. Kukurutin kayo niyan.
0: Ito, sabi ni si Brian Navarro, nabasa mo na ba to? That's right, you're right, Sir Saldi, Kuya Teng. Should teach the new generation like me to the true history of martial law.
1: Yeah, talaga English yung sa'yo, Tagalog.
0: Tapos kay Sally Goliat, Digal, Orindain, you are right, everyone should prosper, not just them.
1: Ayan, okay, tama, no? Okay. Sabi, Benito Mangonga, hindi mangyayari ang paghihiwalay sapagkat may certificate yan na iyan ay teritoryo at pag-aari ng Pilipinas. Mga komunistang gobyerno ang gumagawa ng kahangalan sa ating bansa. Gusto kasi ng taga Mindanao na makatikim ng kaunlaran kasi puro korap ang Malacanang.
0: Ito, gusto ko itong basahin ito kay Kuya Benito. Now, Sir Saldi, the people passing by when there is flag ceremony have no respect. It's really rude. Yes. Without discipline, those who don't stop for flag ceremonies on the way should be caught. Tatama yun to, di ba? Inuhuli naman to dati, especially those who keep on covering garbage and jaywalking. Yes. They will block the pedestrian. That should be the last. That is prohibited.
1: Tama.
0: PFM's military.
1: Sinisita nung pagka hindi, kaya nga civilian to civilian ang nagsisita eh. Pero pagka nagpatuloy pa siyang maglakad umandar sa sakyan, pahuhuli na siya sa pulis eh.
0: Ako po nung naging head ako ng anti-jaywalking sa Makati City, pag Lunes hindi po ako nanguhuli, nile-lecture ako po yung tao ko na ibugaw lang mo na bigyan mo sila, bawal na po mo tumawid dito, ganun. Kasi ang hirap din po kasi pag hinuli mo sila at kinuha mo yung ID, isang linggo lang sakit sa ulo yan dahil tutubusin nila sa City Hall. At hindi po kami nanguhuli ng senior citizen. Hindi rin po kami nanguhuli ng estudyante kasi wala namang pambayad yan sa violation. Tsaka siyempre ang senior citizen, hindi naman kailangan, tatawid ko pa yan, pinapatawid ko sa mga tao ko. Kaya nung naging head ako dyan, kinorek ko ang anti-jaywalking dyan sa Makati. Tapos pag Friday, lecture lang ulit, buga pag Lunes at saka Friday. Kasi nga naman, ang ID mo, pag kinapture mo yung ID nila, Sabado, Linggo, Lunes, poproblemahin pa nila. Kaya malaking bagay po yan. At saka at the same time, yung flag ceremony. Kahit po sa sinihan eh, minsan sinisita po namin yung mga, di ba, ang unang pagpalabas ng sinihan eh, kinakanta yung pambansang awit natin. Yung mga hindi tumatayo, sinasabihan ko, tayo po kayo para sa ating watawat. Oh, yung mga ganong bagay, sisitahin po natin. Iyan po yung nakagisna natin kaya Saldi nung bata tayo na kumaga na ituro sa atin sa school, sa elementary school ng mga magulang natin.
1: Kasi may tunay na disiplina talaga noon. Kami po yung mga martial law baby. Kami po yung tanungin ninyo.
0: Tama.
1: Hindi po yung...
0: Di ba, Sheriff Manoy?
1: Hindi po
0: Austria.
1: Yung... hindi po yung mga lumaban sa nais magbabagsak sa gobyerno. Kasi sigurado, napinsala sila. Kasi sila yung target ng Marcelo
0: naman
1: eh.
0: Nagre-reklamo eh.
1: Sila yung target kasi talaga
0: nga,
1: eh.
0: Pag sumuway ka nga naman sa batas, sisitrain ka.
1: Hindi ba pag sumuway sa batas yung gusto mong ibagsak yung gobyerno?
0: Iyan, di ba? Mabigat yun, no?
1: At gusto mong mangyari sa Pilipinas yung gobyerno ng China na isang komunista? Kahit kasino namang nasa tamang pag-iisip, ayaw nun eh. Diba? Pero yan ang ipinipilit ninyo. Diba? Kaya martial law naging katapat ninyo. Dahil hawak nyo ngayon.
0: There are 7 grounds to leave martial law. Lahat yan, yung sedition, massive corruption nga lang nakalagay ito. Massive
1: May subversion, sedition.
0: Economic sabotage, pito po yan. Pito.
1: Actually, nandun binanggit lahat ni Marcos, ano? Ayan. Okay, sabi ni Amelia Fatima Hugo Baba, ganon din naman ngayon, sir. Kaso wala nang disiplina ngayon. Ibang klase mga henerasyon kumpara noon, lalo na sa kapanahunan ko. Mas magalang pa at nagmamano kapag nakasalubong mo ang mga matanda. Bless pa. O, ngayon
0: ito pa kaya na. Ano ba yung binasa mo? Ito kaya na kay Lads Yu. Good morning, Sir Saldi, Sir Teng. Ma'am LB, you are from Bohol. Ma'am LB, my husband is from Bohol. They are from... Dimyo Bohol, sir, ma'am. At LB, makamalapit ka dito.
1: Si Lancio, lalaki. Baka wife. Kasi nakalit dito, asawa eh.
0: Asawa,
1: In English, husband. Wife dapat.
0: Nakalagay dito.
1: In English, no?
0: Mali yung dictionary. Mali yung dictionary ng cellphone.
1: Okay. Sabi ni Benito Mangongat, sa ilalim ng demokrasya, dapat ang maigpit na batas kahit wala ng martial law, ituloy pa rin ang panghuhuli sa mga tao na ito na binabastos ang watawat, jaywalking, lalo na yung mga driver na transportasyon na yan na kung saan nagbababa.
0: Dito, nakalagay dito kay Kuya Benito. Under democracy, there should be strict law even If Marshall is no more, continue to catch these people disrespecting their flag, jaywalking, especially those transportation drivers who are dropping everywhere. English. Kasi Tagalog. English. Maganda, ha? Maganda yung atin, ha? Ano ba?
1: Okay, Shirley, sabi niya, Kuya Saldi at Kuya Teng, sabi ng mga politika ngayon, pagsisilbihan namin kayo sa gusto naming paran, hindi ang inaasahan ninyo. Oh, yun ang tama. Dapat yun ang sabihin ni ng mga politiko, na huwag nang magkunwari, di ba?
0: Hello, Kuya Marlon Mendoza.
1: Anyway, kilala ako ni Marlon.
0: Oh, Kuya Marlon, kapitbahay mo yata si Kuya Saldi.
1: Kabarangay.
0: Kabarangay.
1: Sabi ni Benito, sabi, kaya nga hindi nagkakaisa ang lahat dahil may kinikilingan, may kinakampihan. Dapat neutral lang. Walang kakampihan na politiko. Kaso lang, may kinakampihan ang maraming sambayanan. Hoy, bongbong, napakabobo mo at walang hiya ka. Wala kang dugong bughaw. May kalalagyan ka sa taong bayan. Dahil nga sa, hanggang sa ngayon, na ini-ignore ni Bongbong ang OCT-01-4 na pamana dapat ng kanyang yumaong tatay. Dapat ibinangon ni Bongbong ang legacy ng kanyang tatay.
0: Buksan natin, diba, yung libro niyan. Malaking bagay po yan.
1: Marcos pa naman siya. Diba? Sabi ni Jamila, no? Hugo pa ba? Okay, sir. At least naintindihan ko. Kaya gusto nila ihiwalay dahil sa nangyari sa Luzon. Corrupt na gobyerno. Kagigil naman talaga. Pinagnanakaw ka ba ng bayan? Ayaw ka na nga ng magkomento. Alam nyo, dahil natin ang ayaw ko, same po tayo. Kaya sa'yo ako nagtatanong palagi about sa nangyari sa bansa na ito. Salamat naman. Si Jamila Fatima Hugo Baba, no? Okay. So ano pa ba? Meron pa tayong okay, no? So
0: wala pa. Nako, ayan
1: na si hindi namin nabasa. Anyway, magja-Johnny na ba tayo? No, sige, pwede. Okay. 5:53 na ba kasi? Okay, ang Johnny po natin
0: Kuya
1: ngayon,
0: Pastor, Mercado, mga morning.
1: Ay ano, no? Si Johnny ay nasa apartment kasama ng isang babae. Apartment, ano? At ang ginawa ni Johnny ay hinubad yung damit ng babae.
0: Ha? Okay.
1: So, huwag kang mag-isip ng masama. Joke to, ha?
0: Joke yan, ha? Huwag kang mag-isip ng masama.
1: Okay.
0: Joke.
1: Nung hinubad ni Johnny yung damit ng babae, ang sabi ng babae sa kanya, ha? Tanggalin mo din yung aking skirt. Di ba?
0: Oh, X.
1: Di tinanggal ni Johnny yung skirt. Okay. Tapos tanggalin mo rin yung sapatos ko. Tinanggal ni Johnny yung sapatos. Tapos tanggalin mo din yung aking stocking. Sabi niya. Tanggalin mo rin yung aking bra.
0: Triple X, double X.
1: Tanggalin mo rin yung panty ko. Sabi mo,
0: triple X.
1: Tinanggal din.
0: Underwear.
1: Nung matanggal na lahat, ha? Nagsalita ulit yung babae. Pero ngayon, galit na. Sabi ng babae, uli-uli, ha? Hindi ko na makikitang isinusot mo ang mga damit ko, Johnny. Iba yung iisip mo. Bakla pala si Johnny.
0: si Jana. Ate Nene,
1: anong,
0: Amelia.
1: Anong naisip mo? X ka ng X.
0: Sheriff Manoy, thank you, ha.
1: Okay.
0: Kaya Edmond, thank you. Love you. Kaya Manoy, Austria.
1: Oo. So, hanggang dito kaya na lamang po, ha, mga kamate. Maraming salamat po, no, sa inyong patuloy na pagtutok. At sana po, no, yung pong binasa ko kanina, ano po, na mismong statement po, no, ni Ferdinand Edrelin Marcos po, no, eh sana ay maging inspirasyon natin. Ano po?
0: Daan.
1: Daan, ha? Maging upang daan. Tayo po ay magkaisa. Ngayon po ay maging daan upang tayo po ay magkaisa para sa tunay na layuning magkaroon ng kaginhawaan ang mamamayang Pilipino. Yeah? Okay. Teso Sebo Badilla, thank you po. God bless and protect the Philippines and the Filipino people. Okay? Shirley.
0: Rebadyo Supinaski, good morning. Kaya Buda.
1: tapos ni Alisa, di rin naintindihan ni, siguro, sabi ni, Fatima, ano ba yung joke mo?
0: Ay, di na ako, ha?
1: Hindi, pero ang bandang huli, siyempre napatawa. Kasi, tulad mo, iba rin ang iniisip, ano? Oh. Bira naman, no? Pakialam, meron lang pala si Johnny.
0: Johnny pala, Johnny.
1: Pakialam, meron pala. Dari mo, gamit ng babae, sinuot na, no? Eh, pinatanggal lahat ngayon, ha? Okay.
0: Good morning.
1: Magandang umaga po sa lahat at maraming salamat po. See you again on next Saturday.
0: At saka Monday to Friday, baka sumusulong-sulong po kami dyan, 4 to 6. Abangan okay. nyo po, susunod po, double R, abangan nyo po mga kuya ko sa Agila.
1: Okay, so kanilang, ano. Ito pa rin po inyong mga lingkod. Ako po si Kuya Saldi.
0: Kuya Teng at Ate Elvi.
1: Okay, so maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat.
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
6: BBC News with Ankur Desai. Iran's foreign minister has said that his country has offered the United States a plan that would reopen the Strait of Hormuz to maritime navigation within 7 days. Abbas Araghchi said Tehran had passed the plan to Washington through Qatar. The Wall Street Journal says President Trump has rejected the proposal, but this has not been confirmed. Colombia has extradited a senior commander from an illegal armed group to the United States. Giovanni Andres Rojas, known as Spider, is accused of drug trafficking and being a leader of a dissident faction of the former FARC rebels. The charity Save the Children has warned of growing abuse against young girls in the aftermath of Nepal's devastating landslide last month. It said girls displaced by the disaster are at risk of trafficking, violence and child marriage. One of the world's richest football clubs, Manchester City, has been found guilty of dozens of breaches of financial rules. The former English and European champion has denied any wrongdoing and is expected to appeal. Lebanon's Prime Minister has warned the UN General Assembly about the risk of creating a vacuum in the south if the upcoming withdrawal of the long-running UN peacekeeping mission isn't replaced with a new international force. The Brazilian president, Luiz Inácio Lula da Silva, has announced a ban on online sports betting sites with immediate effect. The move just days before presidential elections reflects growing concern about households getting into debt. The US state of Alabama says it has reached a settlement with TikTok over allegations it is endangering children. TikTok will pay at least $100 million to Alabama and make safety changes to the platform. And a number of bishops in London have issued a statement rejecting the proclamation of the Christian faith alongside anti-migrant rhetoric. They say they find in the Bible no grounds for the justification of Christian nationalism. You've been listening to BBC News.
7: You're listening to the news from the BBC.
8: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio Bandido, 8:10 a.m.
9: 06-221-1524 or go to facebook.com/rjbistro.
10: Oh, thank God it's
11: you can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
12: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes, simulcast on DZRJ 810 AM, informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ 810 AM or on YouTube. Channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
2: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
1: San ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
2: Si Kuya Ricky
1: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
2: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
1: Basta Radyo Bandido.
3: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Linat makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Su. Dito sa Double R sa Radyo Bandido.
5: Ang programang ito ay tisyan nyo ng robust dietary supplement for men. Astig to. Tob, the overall vanity for colored hair. At ng Kingsman's Coffee. Dito ka tatagal.
6: Niwang tao lamang.
2: Yes, magandang morning sa inyo lahat. Gising-gising, bangon-bangon. Sabado na naman. Kayo ay nakikinig sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ TV Worldwide. Paring Ricky, welcome back.
7: Yak! Oy, good morning kay Rocco, baby Rocco. Yan, ang bagong baby. Oy, it's 10:03 na po ng umaga, September 26, 2026, Kuya Ruel. Bilis. Ilang days na lang ang bagong magpasko, Ariel? 89?
2: Dalam ba na lang, di ba?
7: 89? Mm-hmm. May tumatawag sa atin, walang number. Mamaya ka na tumawa kung sino ka man. Oy, kayo po yung nakikinig muli. Sabi nga, sa Double sa Radyo Bandido, Sabado na naman dahil mamimigay rin ulit tayo ng 100 pesos Gcash load sa lahat ng magbibigay ng komento, reaction at mahalaga ako yung Ruel, di ba? Kaya sabi nga natin palagi,
2: i-share
7: nyo ang aming live episode ngayon, September 26, 2026. Oy, 90 days na lang pala! Nako, Pasko na!
2: Handa-handa na yung regalo. Meron pa bang...
7: Pero bago yung regalo, siyempre eh, magbabati muna kami, Kuya Ruel. Happy birthday, Kuya Ruel. Yan. Sabi mo, tuwing may binabati ka rito, magpakain ka naman, magpadala ka. Ikaw naman ngayon baga ang medyo titirahin namin.
2: Wala
7: magpadala
2: problema.
7: Ka naman.
2: Oo. Mas mapasarado ko pa yung bungkali namin.
7: dito naman daw, sabi. At siyempre, happy birthday din sa iyong esposo. Oy, Ma'am Rosana. Happy birthday, Osang! Ilang taon naman si Osang, batang-bata pa yan. Hindi pa mainitin ng ulo eh. Pag mainitin ng ulo raw, matanda na, sabi.
2: Yan ba? So maski na matanda ako, hindi ako pwedeng maging mainitin. Para magbunga bata, di ba?
7: Oy, kami po yung member ng KBP, kabisahan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ang aming tanong sa bayan, tuwan-tuwa ngayon mga loko. Tuwan-tuwa sila, extended sila. Pero bago yan, mamaya kumuha tayo ng update sa Pag-asa ko yung Ruel. Ano ba talaga? Maaraw ngayon, baka mamaya uulan, pero may bagyong araw tayo, yung Queenie. Ba? Si Queenie, ang gandang pangalan. No? Andiyan sa
2: ating... Vital statistics naman.
7: Nasa linya natin si Jan Manalo ng Pag-asa Weather Station. Specialist, good morning Jan Manalo.
8: Magandang umaga po, Sir Nicky and Sir Noel. At
7: yes,
8: din sa mga nakasubaybay sa atin sa kasalukuyan. Update po patungkol dito sa minumonitor natin na si Bagyong Queenie. Lumakas nga po ito. From tropical storm ngayon, ay severe tropical storm na. At patuloy na kumikilos pa northwest. At eventually mag-northward at northeastward papalabas po ng ating Philippine Area of Responsibility. By Sunday afternoon, posible po na lumabas na ito. At in short po, dahil sa distansya nito at dahil sa mahina yung habagat sa kasalukuyan, ay wala po itong magiging epekto sa anumang parte ng ating bansa. And provided na mahina po yung amihan, sa susunod na dalawang linggo ay posible po na mag-terminate na o matapos na yung ating... hindi po amihan yung binabanggit ko, habagat po.
7: Habagat.
8: And then eventually, magta-transition po tayo papasok dito sa amihan. Dito naman po sa Mindanao at saka sa ilang bahagi ng Visayas ay may nakaka-apekto din po na weather system. Ito po yung ITCC. Kaya may mga kaot na posibleng magdulot ng

0: natin, wala tayong mararanasan na anumang paglan.
1: Yes po, except po sa mga thunderstorms, sir.
0: Mm-hmm. Okay, good news pala. Buti nga hindi tumama sa atin si Queenie, no? Okay. Maraming salamat na dyan manalo ng pag-asa.
1: Weather salamat specialist. Din po, ingat po tayo.
0: Okay, ingat din. Hmm, yun okay, pala. Pwede
2: ka lang maglaba buong linggo.
0: Oh, yan ang mahirap. Patay tayo dyan. Lalaba tayo. Ay, ako. Oh, yan ang magandang good news to, Kuya Noel, di ba? Pero yung bad news, yung in-announce na...
2: Merong good news sa bad news.
0: Yung bad news, yung in-announce na walang eleksyon sa barangay. Oh, tunay yung mga loko.
2: Good news doon sa mga nakupo. Pero bad news doon sa gusto mo po.
0: Oo, nako. Maghihintay pa just November. Second week ng November na. Ng 2028. So after na, pero Kuya Noel, yung mga incumbent ngayon, kung second termer na sila, sa 2028, hindi na sila pwede tumakbo. Pero kung first termer lang sila ngayon nakupo, pwede pa sila ulit. Kasi ginawa ng 5 years. Sabi ni Ombudsman Boying Rimoya, Kuya Ruel,
2: yung... Pag mabuting o magandang pamamalakad ng barangay,
0: 5 years is good.
2: Pero pag mga salbahe at corrupt lang,
0: 5 years is too long.
2: Actually, hindi yun eh. Maski na isang taon eh, basta yung nagmamalakad, namamahala eh. Bad. Eh, matagal pa rin ng 1 year.
0: Oo.
2: Dapat siyang palitan na kagad. Kaya, alam mo, ang poll question natin. Dapat ba ang mga, dapat ba civil, civil service eligible ang mga barangay officials?
0: Ang mga tatakbo, nais maging barangay
2: official. Lahat dapat. Actually, pag ano yun sa akin, para pag gusto mong magkaroon ng government position, dapat civil service eligible ka. Oh. Kasi baka mamaya tanungin ka, hindi ka muna mag-spell. Di ba?
0: Yan ang aming tanong sa bayan. Ha? Mananalo ho kayo ng 100 pesos Seekers Load sa lahat mga nagkakomento at nagre-react at nagbigay ng opinion at pag-share sa aming live episode. Pero Kuya Ruel, baliktad nga yan eh. Bakit? Alam mo, pag barangay official ka, ano kayo eh? Civil service eligible ka na eh. Baliktad eh. Hindi ka pa nagtitake. Basta
2: ganun ba? Ka. Hindi magbarangay chairman ako para civil service.
0: Oo, diba? Parang sub-rob ka, Kuya Ruel. Kaya kailangan may tenure yun. Kailangan matapos may isang termino. So, civil service eligible ka. So, pwede kang pumasok sa gobyerno. Yung medyo mababang item lang.
2: Oh. Kasi may nakausap akong chairman eh. Hmm. Sabi ko, chairman, paki-scrutinize yung kaso. Baka...
0: Hmm. Sabi?
2: Tinatanong ako, ano daw ibig sabihin nun?
0: Yan, mahirap po.
2: Oo, di ba?
0: Nako.
2: Tapos ganito, meron pa. Sabi ko, alam mo, chairman, yung ginawa niya is acts of lasciviousness. Ano iho? Sabi ko, act of lasciviousness. Paki-spell nga.
0: Yan, meron yun mo. Tsaka usually, iba, mga barangay chairman, medyo rin, Kuya Ruel eh. Although silang basic unit of government natin, sila kasi yung puntahan eh. No? Pero iba nga, ano ba dapat maging official niyan? Maging full-time silang maging public official? Ba sa barangay, magtatrabaho? O, kasi iba, hindi nila nagkakampanada, may iba pa siyang trabaho. May trabaho sila, o negosyo. Negosyo. Diba? Kaya ang karamihan nagiging barangay official, yung mga walang trabaho. Diba? Totoo naman eh. Diba?
2: Tapos siyempre, nagkaroon ng konting budget, nagiging... Nagkakaroon ng corruption doon. Kasi, siyempre, alam mo, yung corruption more on pag mga pinag-aralan mo. Pero pag mataas, medyo nahihiya ka pang gumawa na pag maliit lang ng bagay, di ba?
0: Kaya nga, sa tingin natin, kasi pag eligible ka, Kuya Ruel, sabihin, may nalalaman ka, may alam ka. Kapag patagod mo ng gobyerno, at saka, capable ka.
2: Oo.
0: Efficient. Ngayon, nabanggit natin efficient, na, Kuya Ruel. Ito lang recently banggit natin yung Court of Appeals nag-hire kayo ng mga inefficient, parang cadre kayo ng mga inefficient employee, ha? Ano ba yun? Wala sa natin to, pero nag-pay ka,
2: okay,
0: nag-receive sila,
2: okay,
0: kasi for review eh, di ba? For review pay ka, tapos binigay sa iyo yung kopya. Wala kang kaalam-alam. Ang kinuha lang pala niya isa. Binigay sa iyo tatlo. Ang kailangan nila tatlo, sa iyo isa.
2: Baliktad.
0: Oo. Ang gahari sila, tiyatakan pa niya, maayos. Biruin mo, bandang huli, matetechnical ka pala eh, no? Dahil sa kapalpakan ng isang empleyado diyan sa ang hepe diyan, judicial chief si Jan Kunanan. Yung tao mo diyan, palpak.

0: Ha? Pero mo, eh kung yung tao, galing pa ng Mindanao, pababalikin mo pa para doon sa kapalpakan ng empleyado mo?
1: Kawawa naman.
0: Oo, kawawa. Ako, kung sino man sa CA administration, ha, Court of Appeals, ha, dapat hindi nyo, hindi katwiran yan, Mr. John Cunanan, ha, yun ang hepe, nakausap natin. Eh. Hindi alibay yung sabihin mo na bago lang yan. Wala, reliever lang yan.
1: Hindi po nga lang.
0: Diba, talaga naman, hindi pwede yun. Ano yun? Yung kapalpakan niya, papasan nyo sa amin. Eh, yung kapalpakan niya, pwedeng...
1: Mag-suffer yung ano yun.
0: Sasabir na, for life. Eh kung... No. Na technical ka, papareview ko, may merit naman yung kaso mo na yung yari, for life improvement ka. Nandahan sa kapal pa kanya. Diba? Eh, hindi yung excuse yan na Mr. John Golanan, ha? Na Court of Appeals, ha? Mga justices dyan, ha? Kay Supreme Court Associate Justice Joseph Lopez, ang ating kaibigan, diba? Pareview nyo nga yan, yung empleyado dyan ng CA na... Pero magkaganoon ng ganun lang alibay tapos apology tapos tumatawa pa.
1: Eh, huh? Kaya nga, apology pero nakakulong ka.
0: Kaya nga, dahil sa kapal pa ka nun, di ba? Biruin mo, kung deadline na yon, last day na yon, dahil sa kapal pa ka nun, hindi pwede mo yun. Ako, Mr. John Cunanan, ang hepe ng judicial criminal daw division dyan sa Court of Appeals. Ayun ako, palpak!
1: Okay, salamat pala kay Jomar Talubo at Carrasco.
0: Oy,
1: kay
0: Meren
1: Ang, nakikinig sila ngayon.
0: Oy, nako, maraming
1: kay
0: salamat.
1: Kay Rafi Sakarias. Yan mga yan, laging nakikinig sa atin. Thank you. Kay Lorna Salvacion.
0: Oy, Lorna! Sabi ni Lorna, sabi niya, extended daw mga barangay. Ang susunod daw, yung extended, yung presidency. Lorna!
1: May sumagot na nga kagad sa ating question, di ba? Pero sabi, iba to sa SK to. Sabi, good morning po. Sana hindi na ma-extend ang mamalditang mga SK dito. Kasi parang yung iba, porque naka-position, ang feeling nila, untouchable sila. Hindi nila alam na kayo, service lang, you have to service yung public. So kami ang boss nyo. Kaya nga sabi ni Noynoy, di ba? Kayo ang boss ko.
0: Ayan, okay. Nako, ngayon, talagang, pag sa mga empleyado, anyayabang pa eh. Diba? Kung umasta talaga, kala mo, ikaw ang...
1: Kala mo,
0: ikaw ang alipin nila.
1: Oo, baliktad eh, di ba?
0: Nako, trabaho. Pero pinaka magandang trabaho talaga, kuya, sa gobyerno. Dahil hindi nalulugi yung gobyerno. Sa kumpanya, trabaho, kahit malaki yan, di ba? Nalulugi yan, oo. Pero ang gobyerno, hindi, hanggang may nagbabayad ng taxes.
1: Sa kapag sinabing, ganito yung wage, maski na hindi sumunod ng gobyerno, hindi mo ma-demand eh.
0: Totoo yun.
1: Di ba? Pero pag sila mag-impose, dapat lahat ng mga negosyante sumunod.
0: Yan, kaya nga eh.
1: Yung mga dapat na ibigay sa mga negosyante, wala. Bahala ka sa buhay nyo. Di ba? Walang protection.
0: Oye, kapapasok na ng balita. O, Kuya Roel, mukhang nakalabas na si Mary Jane Veloso mula sa koreksyonal.
1: Dahil
0: sa binigay ng Tito Bongbong mo.
1: Oh.
0: Absolute pardon. Pag sinabing absolute pardon, Kuya Roel, ano ba ang ibig sabihin ng Kuya Roel?
1: Eh, parang yung kay Senator Robin Padilla, absolute pardon. So, bagong tao ka na.
0: Yo!
1: Wala ka ng kaso, wala ka na.
0: No, ano, pero, erase?
1: Erase ba? Pwede palitan ba yung pangalan?
0: Ah, hindi na. Bagong tao ka lang, kumbaga... Nire-restore lahat sa'yo, civil and political rights. Kaya nga nakatakbo si Pangulong Erap, di ba? Absolute pardon na yun. Si Robin Padilla. Talagang si Robin Padilla, kahit hihimuri niya ang bed ng mga Duterte. Dahil yan ang bigay sa kanya ng absolute pardon.
1: Kaya sa UP.
0: Yan ang talagang... talagang hihimuri niya dahil nga yun ang nagbigay sa kanya kahit na mali yan talagang oo lang siya sabi diba, nga niya kahit sulugin daw siya mga may Duterte raw siya diba
1: pag bibigyan ka ng absurd pardon minsan dapat tingnan mo kung ano diba karapat dapat pag-aralan mabuti
0: kasi pinag-aralan naman to ng
1: Veloso ano yun diba parang may siningit sa bag niya o something, di ba?
0: Pero ano yan, ha? Kuya Ruel, death penalty nga siya sa Indonesia.
1: Pero nakiusap si, una-una nakiusap si, si President Noynoy, former, di ba? Yung susunod.
0: Hindi nakiusap yung susunod eh.
1: Sabi, patay na.
0: Patay na? Di ba?
1: Si BBM.
0: Yun, nakiusap kay Widodo. Yan ang Indonesian president doon. At inuwi rito na dahil may kaso si Veloso rito, Mary Jane, dito muna. Pero biro mo, after a year lang, kunyari. Mm. September din, mula nung unuwi siya, itong September, binigyan na siya ng absolute pardon. Di, wala nang palipaliwanag si Tito Bombo mo, kunyari. Ha? Dungkol dyan, basta sinabi, binigyan na niya ng pardon niya, absolute pardon. So, congratulations sa pamilya Beloso at kasama na niya yung mga pamilya niya, kunyari.
1: Eh, sabi nga niya, no, ni Nathaniel Dexter, dapat taasan talagang qualification kasi ang magahan din ng public funds yan.
0: Ah, yung diba? Mga dapat barangay official. Dapat
1: makapasa at nakapagtapos. Eh, o nga pala, pagka ano pala, pagka ikaw nag-board exam at nakapasa ka, equivalent sa civil service bill.
0: Ah, oh, professional ganun ko yung.
1: Professional, di ba? Kaya pwede, di ba? Oh, kaya binabati ko yung nakapasa.
0: Sino? Sino yung nakapasa na yan? 90 ba?
1: Oh, 90, oh.
0: Ba, ang galing, ah. Pero, tutulog-tulog lang yan, ha?
1: Tutulog-tulog pa lang yan, di ba? Mm. Actually, pag tinignan mo, tulog. Mm. Di ba? Tapos, nagkakrambag.
0: Di parang si ano pala yan, si Sedo Franklin Trillon.
1: Oo, oh, kala mo, eh, tulog sa Senado, nakapikit, eh, no? Pag tinanong mo, isagot, eh.
0: So, oy, congratulations, ha, Renzo. Renz Natanielso, ha? For passing the, ano yung pinaka, ano niya, Kuya Ruel, yung board exam niya na yun? Psychometry ba? Ano ba? Ano natin? Psychology, di ba? Oh. Pero may term doon, eh, psychometry ba? Congratulations, ha? Board pass, professional na siya.
1: Partita.
0: Kukuha siya ng PRC ID dyan sa may Lucky Chinatown, Kuya Ruel.
1: Ano ba yun? Meron daw silang ano, off-taking, eh. Sa October 8, eh.
0: Oo! Oh, after noon.
1: Pupunta ka ba?
0: After nun, kukuha siya ng PRC. May PRC dyan sa Lucky Chinatown. Doon siya kukuha ng ID. At yan, professional na. Uy, congratulations. Siyempre, doon sa mga magulang niya. At least, eh, bawi-bawi na ba? Congratulations muli, ah, Renz Natanielso. Okay, Kuya Ray, basa nga tayo ng mga piling-piling headlines.
1: Pero siyempre, bago yan. Eh. Oh. Siyempre, yung mga ating poll question ni hatid sa inyo ng Kingsman's Coffee.
0: Nakalimutan ko na. Hindi kasi ako nakapagkape ngayon. Kaya Ruel, asan ba yung Kingsman na yan?
1: Di ba binigyan kita?
0: Napang. Stronger coffee, stronger you. Kaya hindi ako naging strong ngayon eh.
1: Ah, kaya ka hindi tatagal kasi hindi ka nag-coffee. Yan.
0: Pag yan, tatagal ka.
1: Oo. Yan ang Kingsman's Coffee.
0: Yan. Oh, thank you. Okay, basa tayo ng mga piling-piling headlines dito ng nagdaang linggo. Sa mga nanonood sa amin sa Facebook, sa YouTube, ha, magbigay lang kayo ng komento at babasahin namin lahat yan at mananalo pa kayo ng 100 pesos GCash load. Pakishare na rin po ang aming live episode ngayon. Okay, eto na nga, mga Pilipinang headlines itong nagdaan linggo. Pangulong Marcos Jr. Tuluyan ng tinudukan ng barangay at SK election ngayong November 2 election. Gaganapin na sa 2028. Ha? Tuban-tuwa mga loko, ha? Extended na naman, ha?
1: Kaugnay dito, election lawyer Attorney Romulo Makalintal handa nang dumulog sa Korte Suprema para questionin ang batas na pagpapaliban ng BSKE election.
0: Yeah. Alamin natin kung paano ba mangyayari dyan. Matalang ikalawang petisyon na inihain sa Korte Suprema, kinikwestiyon sa voting, kumukwestiyon sa voting threshold ng Senado sa impeachment trial, isinampa na.
1: Matapos ang isang taon mula sa mapalaya sa Indonesia, Mary Jane Veloso, ginawa na ng absolute pardon ng Pangulong BBM.
0: Mm-hmm. Pangulong Bongbong Marcos Jr. sinuspindi ang pagpataw ng excise tax hindi sa langis, kundi sa LPG at kerosene para makatulong umano sa budget ng mga Pilipino. Ito makakatulong sa ito, Kuya Roy, dahil nagluluto ka, Kuya Roy, di ba? Masarap nga na yung luto mo, pinakita mo pa sa akin, bagnet.
1: Actually, di ba, yung mga binibigyan na ayuda at saka mga, sa mga, yung akap ba yun? Mm. So, particular na grupo lang yan.
0: Oh.
1: Itong pagtanggal sa excise tax, mas tayo nagluluto, lahat kumakain, di ba?
0: Kaya hagip ka dyan.
1: Lahat, oo.
0: Hagip ka dyan, tumantuwa ka ngayon dyan, ha? So, mala... Kung SSI, kung ang... Magkano ba LPG ngayon, Kuya Roy? Mga 1,800?
1: 1,000 plus na eh.
0: Oo.
1: Alam mo, dati bilig ko lang dyan, 300 plus.
0: Oo, nung araw.
1: So, talagang DOTR, inaproban ng taas pasahe na 14 pesos hanggang 17 sa mga modern jeepney mula sa Lunes, September 28.
0: Oh, 14 na ang pamasahe sa regular fare. Pero 17 pare, sa mga modern jeepney,
1: yung may aircon. Today ata ang pagtaas ng... as minimum, di ba?
0: 60 pesos. Oh, so additional 60 pesos. So ito, additional nagdagdag nga ng sahod, dagdag rin ng pasahe.
1: Kaya nga lahat nagdagdag, kulang yun. So dapat ang talagang main problem eh, baba, ipababa ang mga bilihin.
0: Bilihin. Oh, so ito ha, muli ha, 14 na hong pamasahin. Ako baka mag-away-away mga. O, isukli ko, minsan di binabalik eh. No, nang ano, isukli ko piso. Eh, kahiya pa, di babalik ng mga driver.
1: Kasi piso o, lang
0: bigibigihan eh. Pa, oh. Oh. Piso lang. So may iya ka pa, magiging gizi tuloy.
1: Hindi mo alam, piso mula sa puso, di ba?
0: Oo, oh, at saka, pag marami yun. Ito naman, 17 sa mga modern GT. Dating 15 lang to eh. So magiging 17 na mga at additional 2 pesos sa susunod na kilometrahe. Ayun ang bagong nako po taas bigat na naman sa bulsa ng mga
1: buti na lang merong hindi pa nagtaas.
0: Yan. Ano na?
1: Yung toll.
0: Oh, man.
1: Davao Mayor Bastet Duterte, dating Senator Antonio Trillanes IV, susunod na testigo ng prosecution sa impeachment trial.
0: Mm-hmm. Dabangan nun natin yan. Maganda yan. Ilang days na ba? Nakaka-30 days na ba ang impeachment court? Nako, minamadali na. Manta ng NBA director, ito, Melvin Matibag. Ha? Ibinunyag niya na iisang contractor lamang daw ang na malapit sa pamilyang Duterte ang nakakopo ng 7 billion flood control project sa first district o sa unang distrito ng Davao 7 City. 7 billion. Tiba-tiba naman to.
1: Paldong-paldo.
0: Oh. Genesis 88 construction na development daw. Iisa na malapit. Paldong-paldo nga ito kaya rin. Ah, kaya, pero, tama nangyari. Bahang-baha.
1: Bahang-baha.
0: Sa Davao. Oo. Oh. At parang sabi nga ni Corina Sanchez, nung kaibigan mo ko yung
1: ano?
0: Nagpunta ng Davao daw siya eh.
1: Ano sabi?
0: Oh, parang wala namang taong nagbago. Parang sinaunang tao pa rin yung mga tao.
1: Hindi, parang mas maganda daw sa Singapore eh.
0: Sabi?
1: Oo.
0: Eh, sabi ni Corina, wala namang nagbago na. Diba? At kumbaga yung short, wala pag-asenso daw. Isang fake news lang pala yung mga pinagsasabi ng mga...
1: Ginaganda lang sa FB.
0: Oo. Oh. Samantala, AI lang. AI.
1: Samantalang investigahan na ng FBI ang affidavit ng isang pulis na nagpakilalang tauhan ni dating Speaker Lord Alan Velasco na naghatid umano ng mga maletang may lamang pera kila Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte, Davao 1st District Rep. Representative Paolo Duterte.
0: No, ayan nga yung sinasabing ano, si Corporal Gracioso, kuya rin, na security chief ni dating Speaker Lord Alan Velasco. Naalala mo yung term sharing nila ni Cayetano. Kaya napatanggal si Senator Cayetano during the time ng House Speaker. Ang napatanggal sa kanya, si VP Sara. Oo. Oo. Kaya ang inano si Lord Alan Peter.
1: Eh, maganda naman pangalan dapat siya talaga kasi Lord nga eh.
0: Oo. Oh, di ba? Velasco. Oh. Eh, mayaman to. Eh. Pero ito, na bulgar na, hindi lang pala. Mali-maliit. Eh, sila rin pala tumatanggap ng maliit. Ah. At umabot ng billion daw. Ha? Kalahating billion.
1: Ito tayo rin mapagbibigyan, tatanggap din.
0: Mm. Ikaw ba? Kaso walang laban. No?
1: Pwede na.
0: Okay. Ito, magandang good news po ito. Ah. Dalawang websites na naging ganyan sa mga kabataan na gumawa ng totoong krimen o real crimes. Ah, hinarang o bilak ng National Telecommunication Commission o NTC. Okay, hindi siya binabanggit kung sino yung dalawang ano, pero bilak daw at malaking naging kontrobersyon sa mga nangyayari. Oh.
1: Buti na lang bilak at hindi alam. Kasi pag sinabi mo, alam mo, parang ano lang yan.
0: I-search pa nila.
1: Oh, i-search pa nila. Huwag nga masabihin, di ba?
0: Pero ayun, home. At natukoy ito sa base sa investigasyon ng Anti-Cybercrime Unit ng PNP.
1: Yeah.
0: Okay, ang balitang hong yan ay siyempre atin sa inyo na
1: Robas dietary supplement for men effective astig to dahil may sangkap itong ginkgo biloba, L-arginine, maca, ginseng at iba pa na nagpapalakas ng ating mga kalalakian. At alam nyo ba, bukod sa Robas, may mga produkto rin ng ATC gaya ng liver marine, CoQ10, fish oil, garlic oil at siyempre ang omega-3. Yan, maganda yan.
0: Oy, thank you. Ayan, ha. At siyempre, yan ay hatid sa iyo ng ATC.
1: Yan. Ayan. Oh, thank you pala kay Albert Tan Chua.
0: Oh, yeah. Good morning, Albert Tan Chua. Okay, sa oras na 10:26 na po ng umaga. Sige lang.
1: Magbasa ka muna.
0: Magbigay lang ho kayo ng inyong mga komento at reaksyon at babasahin namin yan. Sa live ko yung Red, ano bang sinasabi sa atin sa live?
1: Sabi nga ni Joanna Micah. Agree ako diyan, dapat taasan man lang qualification para hindi nabumoto ng tulad ni. Ah, wala. Dapat asa talagang qualification kasi nag-handle yan ng mga sensitibong misan eh, aside from fans, may mga kaso dumudulog sa kanila. Dapat meron silang
0: maalam, maalam sila.
1: Maalam.
0: O kaya, kahit di sila masyado maalam, kumuha sila ng magaling na advisor. Kuya Red. Yeah, kunin ka, Kuya Red. Diba? Advisor. Ayun, mga ganun. Hindi yung nagmamarunong. Okay, muli sa aming tanong, ah. Dapat nga bang civil service eligible ang isang nais maging barangay official sa ating mga sa ating fanpage sa Dabola sa Radyo Bandido? Ako, ang haba ng mga komento nila. Si Mosero sabi, ang karanasan ay kasing halaga ng pagsusulit. Aha. May mga opisyal na hindi nakapagtapos, ngunit mas masipag. Ah, kumbaga ko yung rin, masipag kahit na hindi nakapagtapos, eh, naiintindihan ng yung tunay na kalagay na kalina. Kumbaga, random niya. May mga gano'n naman. Eh, may exceptional din, oh. Ito naman kay, Aris, Ariana, hindi dahil ang hala na ay sariling pagpili ng tambayan. Kung ang mamayan ay nagtitiwala sa isang kandidato, kaya kahit wala raw eligibility. Titiwala. Kaso, kaya nabubudol kayo, karamihan, diba?
1: Hindi kaso,
0: sayo-sayo lang. Eh.
1: Kung may tiwala ka, paano naman kung walang wisdom? Kung may nag-aaway, diba? Away sa barangay. Paano mo, diba? Dapat pag-aralan mo mabuti yun. Mm-hmm. So, dapat meron kang know-how sa mga ganun.
0: Tama. Siya, ako ikaw, oh, may katwiran na dapat lang isang salang alang na pakita ng pagpahalaga ng professionalismo. Kasi public service, kasi lahat ng pumapasok sa gobyerno, eh, civil service eligible. Although may mga maliliit na item na hindi nakakailangan. Si Tres Marinas Vlog, oh, vlogger to, Kuya Ruel. Sa tingin ko, dapat maging kinakailangan may civil service bago tumakbo. Ah, ayun ang ano niya. At si Ronald Tumbaga na palagi nating sugi rito, dapat lang na legible sila dahil ang barangay ay pinakamalapit na pamahalaan sa tao. Pinakamalapit ha, pero pinakamahirap pa punta. Pinakamalapit pero pinakamahirap pa makita yung mga barangay dyan.
1: Kasi dyan ba si Chairman Ola eh?
0: Wala. Yeah.
1: Oh, balik ka na lang.
0: Ay, cut off na po kami.
1: Alas 4 na po.
0: Ay, nako. Kasi yung iba ako yung Ruel, ha? Hindi nila naiintindihan kung ang trabaho nila.
1: Oo.
0: Dapat talagang matinding orientasyon. Pag nanalo ka, o bago ka manalo, matinding seminar o orientasyon, kung anong trabaho mo.
1: Eh, papasok ko sa isang company, isang linggo ang orientasyon, eh, bago ka tanggapin.
0: Aha.
1: Pag nakapasa ka,
0: that's the probation pa, parang probation ka
1: diba?
0: Pa.
1: Oh. Saka, pag nakapasok ka na, orientation na. Hmm. Kung sino yung boss mo, kung anong trabaho mo, ano, di ba? Hmm. Eh, dito, popularity lang. Ako ba?
0: Kaya nga eh. Ako mamaya marami tayo kasi iba naman yung barangay ginagawa rin hanap buhay. Eh. Kaya may binabanggit tayo dyan sa may second district. Biro yung mga nakarating sa ating formasyon. Kapitana to, ngayon Ruel. Ha? O, libre tubig, kuryente. Ginawa niyang bahay. Tapos, ang dami niyang violation. No? Dahil malakas naman to kay Yorme. Yung barangay certificate, nakalagay sa batas yun ha, sa DLG o sa local government. Libre!
1: Yan ba?
0: Ang barangay certificate, naniningil sa kwenta. At ang matindi, pati yung senior citizen, pinagkakitaan pa. Meron siyang sariling Xerox machine sa loob ng ano. Magkano? Siyempre, pag kuha ka ng payout ka, papaserox mo yung ID mo eh. Pero pwede naman sa labas. Pag sa kanya, 20 pesos.
1: Yan ba? Mahal naman ng papel? Man paper?
0: Eh, pero sa mataan pera ng barangay yun, ha?
1: May kasamang ink. Hindi, sa barangay namin, libre lahat, eh.
0: Yun, oh, eh, pagkaring yung chairman mo, kaya nga Ruel, oh.
1: Hindi lang yun. Oh. Puntahan ka pa, oh, hindi mo na-claim yung
0: ID mo. Yun, oh. Eto, hindi na, ah. Hindi mo nakuha ba? Sa amin na to.
1: Actually, yung secretary masipag.
0: Masipag. Ayun ang napapagaling sa chairman.
1: Oo nga.
0: Ayan. So, yan, oh, nako, dyan, no, sa may area ng second district yan, ha? Mga daming abusado, kaya siguro, inis-inis yung mga tao. Dapat natuloy na lang eleksyon.
1: Oh, sabi nga niya no, ni Aero Jade Santos . Hindi daw mawawala sa barangay ang palakas ng system. Mm-hmm. Kaya pala iisa lang ang pilito.
0: Ay nako, 10:30 wala mo na mag ha, mamaya ha, marami pa tayong pag-usapan tungkol dyan. Magbabalik ko kami, sandali lang, magbe-break lang ko kami.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
4: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
3: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
4: Si Kuya Ricky
3: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
4: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
3: Basta Radyo Bandido. Bandido!
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Babalik ang Double R sa Radio Bandido.
6: Ang programang ito ay teachin nyo ng robust dietary supplement for men. Astig to! Tob, the overall vanity for colored hair. At ng Kingsman's Coffee, dito ka tatagal.
7: Ako po'y karaniwang tao lamang.
8: Yes, 10:34 na po ng umaga. Siyempre ang oras na ito. Ay, chichin nyo nang!
9: Nang!
8: MVP, Mental, Visual, and Physical Enhancer. Yan ang food supplement supplement para sa mga bata. Alam mo ba ang MVP?
9: Oh.
8: Ang para yan sa talino, paningin, at paglaki ng isang bata. Kaya supportado. Kaya ang MVP Kids, bawat paglaki, todo garantisado.
9: Yan.
8: Meron niya mga...
9: Anong mga ingredients niya, Kuya Roel?
8: Siyempre, Centella Asiatica.
9: Ano ba yun?
8: Ay, siyempre, ang Centella Asiatica ay pampaganda ng blood circulation. Alam mo ba? Uh-huh. Marami yan usage. Thousands of usage yan. Thousands of years na ginagamit yan sa Indonesia, China, sa India. It was used to heal wounds, improve mental clarity, and threat.
9: Sa mga bata, usually,
8: skin conditions such as leprosy and psoriasis. Maganda yan, pare. Marami ang ingredients. Meron pang Bacopa Monnieri, DHA, taurine para sa brain ng bata.
9: Bata.
8: Siyempre, lutein para sa kanyang
9: paningin.
8: At para tumangkad, siyempre, aside sa zinc, merong lecithin, CGF, lysine, at B-complex. Alam mo, sangkap yan ng, ano, ng isang talagang pampaganda ng buong physical, mental, at visual ng isang bata.
9: Ayun, okay na okay pa lang MVP. Ano? Dahil pag yan ang tinik nyo, mga parents, na kinuha nyo vitamin, magiging MVP anak nyo sa lahat ng mga bagay. Oo. Pwedeng sa basketball, sa sports, o sa MVP ka sa eskwela.
8: Oo nga.
9: Sa academics. So, ayan, kaya nako.
8: Soon to launch yan.
9: Soon to launch.
8: Oo, sa October 1.
9: As October 1. Okay, abangan natin yan. Yung MVP ho. Naku, napakagandang food supplements na vitamin para sa mga bata. Okay, so oras natin 10:36 sa Tob Hair Color for overall vanity for colored hair from Glamour Corporation. Lahat ng klase ng pangkuli sa buhok meron ng Tob. Kaya kapag nagpasalong ka, sabihin mo lang sa salon staff, Tob ang gamitin. Tob. Okay, basa tayo Kuya Ruel ng mga komento sa ating tanong na dapat ba? O si Madam Laura, sabi niya dapat maalam daw sa trabaho. O kaya dapat eligible. Civil service eligible. Okay, ito pang mga reaction ng ating mga sa ating fan page sa Dabolo sa Radyo Bandido. Si La Jogi Barra, yes! All seeking public office should hold the highest educational, emotional, and intelligence standard. Yung
8: intelligence standard?
9: Yung emotional intelligence, educational siguro. ang taas ng standard niya, no? Sa bagay, public office sa public trust.
8: Kasi pag sinabi mo intelligence, ano ba yan? Hanapin doon sa barangay, pari, tingnan mo, haligugin mo, baka na doon.
9: O si, Asini, sabi, it should be applied to all who will run, not only in barangay. Pero sinisimulan mo na ho dapat sa barangay. Kaya nga, hindi basta-basta dapat. Kasi nga, public servant sila.
8: Kasi parang sila. First line of defense, di ba?
9: Smallest government unit natin yan. Yan ang unang puntahan.
8: Oo nga.
9: Diba? May away kayo.
8: Kasi umakit pa, dami-dami tao, di ba? Magkakagulo. Dito kasi, pa lang baka maayos na.
9: Ang barangay kasi may executive, may legislative, may judiciary. Pag may away, sila ang resolve. Pwede silang gumawa ng ordinansa o batas. Mayroon, bawal ang pangit.
8: Yan ba?
9: Bawal lumabas ang pangit. Pwede nila magpagawa ng... Tapos pwede rin silang magpalabas ng executive order na itong barangay na to maging ehemplo.
8: Sidewalk vendor free. Yung mga ganun, di ba?
9: Yung mga ganun.
8: Eh, paano pare? Kunwari, di ba sabi mo, ang barangay, pag may away sa mga kapitbahay, di ba siya? Paano siya may kaaway?
9: Siya kaaway.
8: Oo, di ba?
9: Ang puntahan niya, Kuya Red, sa barangay bureau. Kaya sa sanggo niyang pangnunsod o sanggo niyang municipal. Diyan ang doon ka magre-reklamo.
8: Pero parang yung ano?
9: No, ombudsman. Diba? Oto, si Nixon Tanko yung rin, dapat full-time sa service bilang barangay official. Baka naman pag nag-full-time mo yung ano doon baka masanay na.
8: Paano pag ano, yung mga SK? Wala nga ako nakitang achievement. Ano bang ginagawa ng SK ba?
9: Pero... Kuya Ruel, na-create yan panahon ng ni Apple Lakay. Ha?
8: Oh.
9: At ang unang-unang kabataang barangay nung araw pa, di ba? Bago yung sagot niya ang kabataan. Ginawang kabataang barangay. No? Si Aimee Marcos. Oh. No?
8: Pero ngayon, wala eh. Wala ko nakita yung mga ibang SK kung anong ginagawa. Meron iba talaga masipag.
9: Pero kay John C. Kuya Ruel, sabi, hindi na kailangan yan. Basta ang kailangan daw, integrity ng tao. Ay, nang kailangan daw yan, integrity.
8: Sabagay, meron naman na walang civil service, pero...
9: Masipag.
8: Masipag, at saka talagang inaaral very fair. Oh.
9: Tama. O si Vanessa Miranda, di man kailangan basta may alam sa batas, rules and regulation, etc. Tama daw, ha? Si dapat civil service exam passer ang lahat ng nasa pamahalaan mula presidente hanggang SK. Kasama na rin lahat ng mga kabisekretaryo, mga Harvard pa graduate yan, hindi basta-basta. So lahat 'yan si Ellen, si Tita Ellen ba 'to? Edben Espenido, kuya. Agree ako at dapat 'wag masungit daw.
8: Oo, kasi 'di ba paano mo lalapitan? Lapit ka pa lang sinusungitan ka na.
9: Dapat din may pinagtapusan daw. Ayun yung kay Grace Angeles Rojero. Dapat may pinagtapusan. So, dapat may college degree. Ganon.
8: Sabi nga ni Ka, panalig. Dito sa aming barangay, West Bajak-Bajak. Bahak-bahak ba? Olongapo City. Grabe ang barangay captain. At ang mga barangay kagawad na puro babae ang pakaramihan.
9: Muli, pinospon na ho ni Cancel na ho ang eleksyon sa November 2, 2026. At dahil pinirmahan nga ng Pangulong Bongbong Marcos, yung Republic Act number 12326, no? Na nagpipix na rin sa termino ng mga barangay official at SK. Ha? Mula sa dating 3 taon, 4 taon, ginawang 5 taon.
8: Yan ba?
9: At 2 term na sila, so 10 taon kayo magdudusa kung palpakin.
8: Uy, pati pa natin si Edwardson na ang ng Barangay 87 District 1 ng Tondo. At siyempre kay si Dr. Renato Season.
9: Oo nga, no? Dr. Renato Season. Good morning, ho. Salamat po sa pakikinig. At salamat, ha, sa Rehento Caranto. Ha? Pinakamasipag na Binondo Police yan.
8: Nga, sipag nga nito, eh. Oh, hanggang gabi.
9: Kaya kahit sa init ng araw, hanggang dati maputi si Caranto ngayon, Ruel.
8: Oo, ngayon, nangitim dahil
9: nangitim,
8: sa
9: sakripisyo. Sakripisyo, sa labas. Kaya nung nakita ko siyang nakasuot ng itim, parang kala ko may ano eh, itim na yung suot, itim pa siya.
8: Oo, nakakatakot siya. Parang paano kung, walang ilaw, talagang totally dark.
9: Hindi nga makikita si
8: Caranto. Naglalakad, pare. Oh,
9: yeah, dapat, dilim. Bigyan natin ng pampaderma si Sarreto Caranto. Mm. Pero pogi yan, Kuya Rev. Masipag na, pogi pa.
8: Eh, bati pa na ng happy birthday si Josie Cotan, si David Yu, at siyempre si Ken Lin Robin Yap. Yan. At belated happy birthday din kay Annalisa Bernardo, kay John John Reyes.
9: Na oy, John John Reyes, happy birthday ng Manila Police District. Siya ba ang presidente ngayon?
8: Oo, at saka siyempre kay Maring Irene Chua Caranto. Eh, yan yung better half.
9: Ex-girlfriend ni Caranto yan.
8: Oh, ex-girlfriend. Caranto.
9: Ang pangalan ng ex-girlfriend ni
8: Maring Irene Chua Caranto.
9: Irene Chua. Okay, happy birthday po, ah. Muli, ah, sinasabi natin, no, postpone ho yung barangay election na matagal nang inaabangan. Postpone, no, at nilipat na lang sa November 13, 2028. So may 2 taon pa, ha, mga naghihintay na makaabang na magkaroon ng eleksyon. So na yung maraming paghahanda na postpone.
8: Gumastos na tuloy.
9: Kaya sabi ng mga chairman, belat. Pero may sabi nga natin, may mga masisipag rin naman ng mga chairman. Gagaya ni Chairman Bong Albay ng Intramuros, ha. Si Barangay Chairman na Robert Bunda.
8: Si Chairwoman T, di ba?
9: Yan mga masisipag na chairman, no.
8: Pero maayos kay kila diyan sa barangay ni Chairman Chairwoman T, ah. Kasi kahit motor bawal mag one way. Maski na sabi mo pang e-trike. O kaya electric
9: Yung batas ko yung
8: ro. Oh, hindi
9: kasi simple ba bendalo. Mayayari tayo ron.
8: Ako kasi, pare, ako sa totoo lang, nag-one way nga ako, nakabisikleta ako, eh. Pinagbawalan ako, eh.
9: Oh.
8: O, di ba? Eh, tama naman.
9: Tama
8: kasi,
9: naman.
8: Paano kung na-aksidente ka?
9: Oo.
8: O, di ba? Yun lang ang, kaya sumunod tayo sa batas.
9: Kala natin, iksigisi lang, eh. Paano kung na-aksidente ka? Kasi one way pinasok mo, eh.
8: Kaya nga.
9: Tama yan. Yeah, magaling ang mga chairman sa lungsod ng Maynila. Nabanggit natin ko yung Arwin, yung mga rule of law, eh. May kaibigan tayo na nag-send sa atin. Hindi natin banggitin, ha? Pero yung threshold na sinasabi ko yung Arwin na 16, dahil binabaan na, eh. Binabaan na nila, di ba?
8: No.
9: Oo, ginawa na lang nila na kung ilan sila nandun, baba, maging 30 na lang.
8: 30
9: pero na although bumoto nga sa pagbabago ng rules, 13. Na baguhin yung naunang desisyon na gawing sa two-thirds ng 24 is 16, di ba? So binago na ho yan. At magaling yung binanggit niyang ating kaibigan, no? Ayaw lang magpabanggit. Sabi nga niya, ba't daw binago? Oo, nakalagay doon, all members of the kaya meron siyang memorandum kayang Ruel, eh. Oo. Na kine-question niya doon. Although hindi niya na pinayin na, dahil may nagpain na, sinasabi nga sa batas sa section 11, section 3, 6 of ng 1987 Constitution na no person shall be convicted without concurrence of the two-thirds of all, yung all, Kuya Ruel, the members of the Senate. Yan. Sa Article 6, Section 2, fixes the Senate of 24 senators. So sinasabi, all members of the Senate, and wala namang namatay. Maliban na kung may namatay, o may nag-medical leave, o wala naman daw. Pero mayroong isa, diba, nag-medical leave. Ito yung sinasabi natin, lagi natin binabanggit, Kuya Ruel, eh. Ito yung wisdom. Sabi, what cannot be done directly, cannot be done indirectly.
8: Ano ba yun?
9: Yung mga bagay na...
8: hindi mo kayang gawin na... directly. Ano ba sa directly?
9: Pwede, wag mong baliin pa. Ayun na yun eh. Maganda tong memorandum na although hindi niya na-file. No? At ayaw magpapagkit sa atin ng pangalan. So, stick siya doon sa all the members of the Senate. Pero di ba ako yung binabanggit sa Constitution yung all members pero walang binanggit nga na explicit
8: specific na number
9: bilang
8: two-third lagi. Pero na ang galing talaga ni ano ni ex-justice Artemio Panganiban.
9: Bakit?
8: Diba? Sabi niya explain niya eh. Alam mo itong sa ano sa Senate regardless yan kung tatlo kayo o lima kayo. Basta two-thirds, di ba? Tinanong siya, paano yung mga absent? Dapat yung mga absent, hindi pwedeng bumoto. Kasi doon sa mga court, di ba? Paano ka makaka-render ng decision mo? Hindi mo nga parang naupuan o na-witness yung from the start ng kaso hanggang, di ba? Dapat talaga nakikita mo eh.
9: Ang kaso, may tatawag ko yung Roy na hinatuan convicted ka by in absentia. Di ba? Mm-hmm. Kahit na wala ka ron, pero yung mga kasama mo na-convict, kasama ka.
8: I mean, yung mag-render ng decision. Di ba? For example, si Senator Bato, wala siya buong, paano niya ma-witness? Di ba? Yung mga
9: argument. Hindi niya nasubaybayan.
8: Di ba? Dapat hindi nakasali yun. Mm-hmm. Magaling talaga si Attorney Justice Panganiban. Mm-hmm. Siyempre tayo, ako tinitingnan ko . Ang institution ng Senado, isang institution na dapat mag-render na talagang tamang decision. Hindi dapat na poor personal. Kunwari, kaibigan mo si ganito. Dapat titingnan mo. Kasi, dapat i-build mo yung honor at saka integrity ng Senate. Hindi sila nag-aaway, tapos tayo bayad ng bayad.
9: Tama. So, yun nga, ang pinakamahilin ngayon na dahil binago nga, so may petition. So, ang the best dyan na mag-interpret ng law, when it comes to interpreting the law, the Supreme Court. So, sabi nga nila, tingnan natin, susunod na kabanata dahil napaka-controversial ng issue na yan, ha? Na all members, no? Pero siya sabi nga, unless kung may namatay, hindi naman daw namatay siya, nakakulong pa naman, hindi man convicted, no? Pero yung isa, yun ang pinakamahirap, yung isa nag-medical leave, wala rito. Yung isa talaga nagtatago kung yung Ruel, no?
8: Ano?
9: No? Si Senator Bato, napaka-batugan na senador to, eh, no?
8: Pero, parang magaling.
9: Ha?
8: Magaling, magaling siya magtago. Di ba? Ito to, di ba?
9: Yun ang kagalingan niya. No? Hindi magaling na mababatas, magaling magtago. Mahahanap ka rin namin, ha? Bato, ha? Sumuko ka na, na. Papaligiran ka na namin. Mahahanap din natin yan. Pero sabi ni, DIG Secretary, nagpadala na rin yung nagkukup-kup kay, Senator Bato, ha? Kuya Roy, sa live natin, ha? Paki-share nyo po ang live episode. May oras pa tayo. Ha? Sa mga nakikinig sa amin, lalo sa... Babagay, hindi nyo may share naman kung nanonood kayo sa Sky Cable Channel 224. Sa radio.
8: Marami nanonood sa atin sa TV at sa radio.
9: Sa radio, sa DJRJ 810 AM. Nakikinig. Siguro may share niya sa Facebook. Sa YouTube.
8: Pero ano pala, di ba? Teacher's Week na next week. Siyempre, batiin natin ng mga masisipag. At alam mo, mahirap maging teacher. Ha?
9: Ate ko, teacher yan.
8: Binabati natin ng mga teacher. At siyempre, itong classmate ko si Anastasia D. For her 35 years as a teacher and educator. Nagpapasalamat kami sa mga ganong teacher na full-time naging teacher na turo sa mga bata.
9: Devoted sa profession. Ang tanong, Kuya Red, dalaga ba si Ma'am Natasha?
8: Oo. Hindi na.
9: Hindi na? Kasi karamihan yung teacher. Di ba? Nagiging matandang dalaga. No?
8: Yun nga, kawawa ka sa sobrang busy at saka sa di ba? Dedicated sa work nila. Biro mo hanggang gabi, nagsicheck ka ng test paper.
9: Ang hirap.
8: Assignment, di ba? Nagbebenta ka is.
9: Wala na ngayon yun. Wala na ngayon. Bawal. Oh, kaya, oy, pero tayo, saludo tayo sa lahat ng mga guro. Ah. Kay Joseph Binzarsaba, sa aking kapatid, si Lourdes Alcantara, teacher na yan. Si Marjorie Carlos, ayan, happy Teacher's Day po. At talagang namang, ayan ang ano eh, yan ang pangalawa natin magulang, Kuya Ruel. Oh.
8: Dati, siyempre, ano, no. Hindi lang pangalawang magulang, eh, talagang tinuturuan tayo, eh, di ba? Pag nasa ano, eh dati may palo, eh ngayon wala na.
9: Child abuse na yun.
8: Oo, tayo, child abuse na ngayon. Pero dati,
9: patuhin ka ng eraser, ng chalk, di ba?
8: Oo, kasi,
9: ngayon din na kasi chalk, wala nang chalk eh.
8: Wala
9: na, na eh, whiteboard na eh, Kuya Ruel.
8: Ay, wala, ano pala, batiin natin advance happy birthday din si Wilson C. Si Ricky Boy Enriquez Ricky Boy. Ng Sincere Drug.
9: Mm-hmm.
8: At siyempre si Lioba Tanqui ng Jamski Drugstore. At siyempre yung mga ating, yung wife pala ni Pastor Jomar ng Malolos, Church Malolos, si Jersey Labausa at saka Victory Bulacan Conference na ginaganap ngayon sa Victory Center, Malolos. Yan.
9: Oh, si Jade Barrio sabi, opo, dapat po maging eligible ang namumuno sa barangay dahil dapat natiyak na patas at pantay sila sa lahat ng oras. At si June Romel, opo, dapat maging eligible at pasado sa lahat ng legal na requirements. Dapat din may pinagtapusan. Kaya ano, kay Grace, basta kung basta may mata, Romelo Chua, di na sa tagal kailangan tapat sa serbiyo, tapat sa tungkol. Meron pa ba nun? Tapat lang eh, tanghali lang ang tapat.
8: Wait, thank you pala kay Aero Jade Santos. Hindi lang daw siya nakamonitor sa radio, pati sa FB. Bigyan ng jacket niya.
9: Bigyan ng jacket niya.
8: Paso, wala tayong jacket eh.
9: Wait, 10:53 ng Makati. Ako, makulimlim ko yung Ruela.
8: Bigla.
9: Makulimlim bigla ha. Sumama ang panahon.
8: Dito sa Makati, pero sa ibang siguro area hindi.
9: Okay, si ito, basahin pa natin. Si Joy, sabi, why stop on the bottom position? Dapat lahat ng government official. Meron naman nung lahat. Pero baka siya sabi, mga elected, dapat, mga tumatapos sa election, dapat civil service eligible, dapat. Pero yung papasok ko sa gobyerno, dapat ang civil service. Pero although may mga maliliit na hindi na kailangan ng CIA.
8: Hindi pa nakapasa ka na sa board. Pero alam mo, meron isang banko dyan, eh, di ba? Yung parang dating United Coconut Planters Bank na in-assume ng land bank. So, lahat ng mga staff doon, eh, nag-exam muna ng civil service bago natanggap ng land bank kasi government.
9: Talaga?
8: Oh.
9: Okay. Sa oras na 10:54, Kuyang Ruel, ito ba? Muli, sa ating tanong, dapat nga bang maging civil service eligible ang isang nais maging barangay official? Anong sa pananaw mo rito?
8: Eh, sa akin dapat kasi yun ngang bagger lang ng supermarket eh. Humihingi ng college, di ba? College graduate ka ba? Experience mo? So, lalo na itong handling ng mga sensitive position.
9: At chairman. Ng pondo.
8: Oo, di ba? Lalo ng pondo. Di ba? Eh, Birmo, hindi ka maski na konting accounting subject, hindi wala ka, tapos bigla ka na lang maging chairman. So, paano mo i-account yung mga pumapasok, in and out na mga budget, di ba? So, paano marunong ka ba mag-budget ng mga project, di ba? Kaya dapat talagang civil service eligible ka talaga.
9: Tama, tama. Oo. At siguro, mataas na antas kasi yan. Meaning, mag-i-exam ka, Kuya Ruel. Mag-i-exam ka dyan pag gumawa ka ng civil service. Oh. So, siguro kahit na sub-prop, dapat eh, meron ang isang barangay official. Para hindi naman, kasi ang problema kahit na civil service eligibles doon, kung ang karakas ng ugali niya, ginawa niyang hanap buhay yung barangay,
8: ginawang bahay.
9: Natin, nagpatayo ng bahay, katos ng barangay.
8: Wala namang...
9: Iboboto niyo ba ba? Naku, tumantawa naman. Naku, baka susunod na ano yan. From 4th floor, gawin na niya 5th floor ang bahay niya hanggang 6th floor, ha? Yung dyan sa may Sampalok, si Kapitana rin. Kapitana ng bakla.
8: Ganito yan, eh. For example, yung budget mo, nagpatayo ka ng isang 5 palapag. Di siyempre, lahat ng mga constituents mo, nakita si chairman na nagpatayo, saan kayang galing? Tapos, ang gagawin ng chairman, yung kita, ilagay, bigyan kayo ng ayuda. Tumatahimik kayo eh.
9: Tumatahimik.
8: Oo, di ba? Hindi nyo alam na yung 100,000 na binigay sa inyo, 1 million yung nakuha.
9: di ba? Kaya nababudol. Kaya yan ha, lalo dyan sa area rin naman ng kapitan, yung binabanggit natin yung kapitan ng bakla dyan sa Sampaloc ng paggawa ng bahay gamit ang pondo ng barangay. Is doon naman, matagal ng chairman pero gamit siya tubig at kuryente ng babayad barangay dahil sa taas ng barangay o bahay niya. Mm. Ha, yung kapitan na JC na yan, nasa 2nd District. Ang dami ng abusadong ano, tuwang-tuwa ngayon. Inis-inis siguro yung mga taga-barangay, mga constituent ng mga barangay na yan. Ha? Biro mo, hindi pa napapalitan. Palitan nyo na yung mga ganyang abusado. Sabi nga, uli, 5 years is okay for the good. Oh.
8: Actually, maski na pag good, maski na 5 years
9: for life. Yun,
8: oh, gusto life, na. Siyempre, gusto mo for life dahil bait eh, di ba? Tsaka galing.
9: Oo, mahusay. Oh. Kung papalit rin naman, eh, tamad at walang alam.
8: Maski na isang buwan, matagal na yun. Pero palit kita mo ha, tayo. Oh. Tayo na lang. Hmm. Eh, bago ka naging broadcaster, ano bang pinaghirapan natin? Oh, di ba? Nag-aral tayo. Oh, oh. Nag-exam tayo, exam, oh, oh. Sa KBP. Oh, oh. Di ba? Bago ka makapasok, mag-exam ka. Oh, di ba?
9: Ayun ang nare-require bago kami mag-broadcast. Anyway, Kuya Roy, sa oras na 10:57, bumunod ka na ang tatlong winners, lahat ng mga nag-share, nag-commento, at nag-react sa ating tanong. Sa bayan, good morning kay Chairman Robert Bunda. Tatlo lang. Tama ba? Tatlo. Okay, ang nanalo sa 100 pesos GCash load, si Joe Barrios. Pangalawa, si Amira Lopez. At ang pangatlo ay si si Daisy Angeles. Ayan, direct message nyo kami sa aming fanpage, Double R sa Radyo Bandido. Kuyang Ruel, makulimlim nga ang araw muna to. Ingat-ingat to sa mga bebyahe. At Kuyang Ruel, magpaalam ka na.
8: Yes, sa lahat ng mga sumusubaybay at lagi nakikinig sa amin, huwag kayo makakalimot every Saturday, 10 to 11 a.m. Ako po si Ruelso at aking partner na si Ricky Sunga dito sa Double R sa Radyo Bandido. Di kayo malilito, balita ito to.
9: Yes, sa susunod na programa, rekta ho, muli. Piliin po natin maging mabuti kaysa maging tama. Oy, good morning, Baby Rocco. Ha? Si Baby Rocco. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod po sa Sabado. Happy weekend. Bye-bye.
8: Supplement for men, astig to. Tob, the overall vanity for colored hair. At ng Kingsman's Coffee, dito ka tatagal.
10: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Sawa ka na ba sa mga bardagulan at bangayan? Heto na, ang programang puno ng mga impormasyon kailangan mong malaman, pero smooth lang ang usapan.
2: Ayun, isang maganda at mapagpalayang araw po sa inyong lahat. Ito po ang pinakabago niyong aabangang programa dito sa DZRJ 810 AM at Radyo Bandida TV. Ito po ang programang Rekta. Ako po ang inyong lingkod para sa programang ito, Jessica David. Samahan niyo po ako sa isang oras na huntahan kung saan rekta po nating pag-uusapan ang mahahalagang issue na kinahaharap ng ating bayan. Kaya naman, sali na po kayo sa usapan. Bukod po sa radyo at TV, maaari nyo rin po kaming mapanood via Facebook at YouTube Live. Siguraduhin lamang po nga naka-follow po kayo sa ating mga official social media accounts. Hanapin nyo lamang po ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Pwedeng-pwede rin po kayong mag-comment ha, sa atin pong Facebook Live ngayon. At sisikapin po nating basahin ang mga yan, mapa-shoutout man yan, pabate. At syempre, ha, maging yung mga komento po ninyo sa mga tatalakayin natin ngayong umaga. Kaya naman, rekta na po, ano? Rekta na po agad tayo dito sa una nating pag-uusapan. Ito pong issue na to, hindi po natin pagsasawaang pag-usapan dito sa ating programa. Napakahalagang issue po nito at ito po ay may kaugnayan sa ating mental health at well-being. Alam niyo po, para sa mga hindi po nakakaalam, ang buwan po ng Setyembre ay ang tinatawag po natin, ginugunita po natin yung pong Suicide Prevention Month. Kaya naman, bago matapos itong buwan na to, muli nating ipaalala sa lahat, no? Yung kahalagahan po ng pangangalaga sa ating mental health, no? Hindi rin po nga ito nalalayo, actually, no, sa issue ng school violence na nararanasan po isa pang matinding dagok na kinaharap ng ating bansa, no? Bagaman kami po sa media, no, dapat extra careful, ika nga, no, dapat magdoble ingat sa pagtalakay sa mga issue tulad po nitong ito nga po, suicide, school violence, pero nararapat din po na mapag-usapan natin ito, no, lalo na patungkol po dun sa mga pamamaraan kung paano po natin masusolusyonan itong mga isyong ito, no? Pero gaya nga po ng ating sinabi, dapat ay maingat tayo sa media, no? Maging tayo sa pang-paaralan, sa ating pamilya, dahil sensitibo po yung issue na ito. Kaya naman, minarapat po natin, syempre, na sabayan ng isang eksperto.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhang pandaigdigan dulot po ng mga bansa na naggegera o nagdidigmaan na nakakaapekto po sa mga ekonomiya ng iba't ibang bansa, particular na po sa atin, ano? Ang bansa natin bago pa po nagkaroon ng mga iba't ibang digma ng ilang mga bansa, aba, lugmok na ang ating ekonomiya, di po ba? Dala po ito ng kawalan ng tiwala at kumpiyansa ng mga mamumuhunan, ano po, sa loob at labas ng ating bayan. Dala na rin po ng kawalan ng tiwala dahil po sa laganapan, garapalang korupsyon na nagaganap, ano, dito sa ating pamahalaan, di ba? At wala pa po talagang katiyakan ng mga talagang dapat managot, ano, ng mga nagnakaw sa ating bayan, di ba? At di lang po yan, yung pong kawalan ng hustisya na nakikita yung selective justice, di po ba? At samat-saring mga problema at direktamente ang nakaka-apekto sa ating taong bayan, yung pong kawalan ng oportunidad ng trabaho, marami ang nawalan ng trabaho, pati po may sweldo pero hindi na hukasya ang kanilang sweldo, di ba? At saka yun nga, no? Sasamahan pa ng mga problema ng kwan, yung pong mga sakuna na inaidudulot din ng kalamidad, no? Pagbaha, pagbagyo, at ewan ko kung napaghandaan na nga itong Super El Nino, di po ba, na sinasabi, buong pandaigdigan po ang epekto niyan, pero dito sa ating bayan, puro pamumulitika ka kasi ang kanilang mga inaasikaso at inuuna, puro pansarili lamang, ano po. Dahil talaga nga naman sa kabila po ng mga daming mga problema at suliranin ng ating bayan, ang nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga maiitim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre, galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakay at layunin at intensyon ng mga ito na tila ba parabagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan na mga issue sa pinambayan para tuluyan lamang po mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga kasalukuyang kaganapan at pangyayari na mga umiiral na isyo at usapin ng ating bayan. Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC. Attack and collect, defend and collect. At yan po sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, pin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak
ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, eh kung ilan po bang mga maleta na iba't iba po ang mga sizes, kasama na po mga envelope at expandable envelope, pati na po mga paper bag, ano, na sinasabi ang code name ay basura, pero ang totoo nun ay laman po ay limpak-limpak na pera, at saka kaya po siguro malamang na tinawag na basura ang code name niyan, dahil literal po na ang mga tumatanggap mismo na mga yan, ang natasabi nating literal na mga basura ng ating lipunan, ano? Ay naku, sa totoo lamang, ano, ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag mo natin sila

Ayan, kamusta kayo muli mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Biyernes na. Opo, ngayon po'y araw po ng Biyernes, ika-25 sa buwan po ng Setyembre, sa taong 2026. Opo, TGIF po tayo at TGIRJ. Thank God, it's RJ. Thank God, it's Friday. O, diba? Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Napakarami pa rin po mga kaganapan, pero syempre ang mainit na usapin pa rin po ay yung pong naratibong itinutulak ano po ng corporate paid stream media, kahit saan po kayo makinig, manood, at yung mga kinukuha nilang resource person ano po na nagdidiin na wala namang binago, 2/3 pa rin, ano, wala raw silang ginalaw dun sa konstitusyon, di daw pinakialaman daw po yun, karapatan daw po yun ng Senado, dahil parang itinuring lang nila yan bilang isang ordinary rules. Diba? Saan ka ba naman nakakita? No? Pero magandang balita riyan, dalawa na po ang naghain po sa Korte Suprema ng petisyon. Ang una po ay kahapon lamang ano, si Attorney Vic Rodriguez. Diba? At kanina, opo, ay di, kilalang tao rin po ito. No? Ang naghain po si Attorney Ernesto Francisco Jr. Ano po? Siya po ay kilala dahil siya rin po yung tinatawag na Francisco ruling. Diyan naman sa Kongreso yon. Nanalo rin po siya ron dahil nag-file po siya sa Korte Suprema ng petisyon. Laban naman po yan noon sa House of Representatives, sa Kongreso, na gustong i-impeach, no? Ang isa sa mga amicus curiae, di ba? Na nagpadala lamang ng memoranda. Yan po ay walang iba kundi si dating si Supreme Court Chief Justice Hilario Davide. O isipin nyo, siya dadaan dapat ang impeachment. Pero napigilan doon pa lang po siya sa Kongreso dahil nga nag-apila ng petisyon itong si Attorney Ernesto Francisco Jr. at napagtagumpayan niya, no? Kinatigan siya ng Korte Suprema. Ibig sabihin, yung mga pamamaraan ng pagpatanggal sa isang impeachable official nung panahon po ni dating Chief Justice Hilario Davide, eh, hindi din napagtagumpayan. Hindi nga umabot ng Senado yon, no? Doon pa lang sa Kongreso ay hindi na po siya umusad, no? Dahil nagdesisyon na agad ang Korte Suprema na mali na naman ang kanilang mga nagawa noong mga panahon na yan. So, dyan yung makikita ang check and balance, ano? Kaya nga ho, meron man tayong impeachment process, sinigurado naman ang ating mga forefathers, ng ating mga tinatawag nating framers of the Constitution, na hindi magagamit ito bilang sandata, no? O bilang sandata sa mga mga ibang oportunista na sa darating na panahon, na ngayon na nga, yung panahon na yan, na merong isa pong political faction, ano, na makapangyarihan, no? Yan nga ang pinaka-iiwas-iwasan ng ating konstitusyon, kaya nga siya may garantiya. Diba? Kasi kahit gaano ka pa man din kapangyarihan na tao o faksyon sa gobyerno, aba, eh hindi ka pwedeng kumilos ng lalabag ka sa konstitusyon natin. Pwede ka mag-utos ng kung ano-ano, diba? Pwede kang mag-utos sa ilalim ng inyong pamamahala, pero kung hindi yan naaayon sa ating konstitusyon, pwede po yan ipetisyon sa Korte Suprema para questionin kung tama ba ang kanilang mga hakbangin o mga ginagawa, diba? Kung mapapansin nyo, itong administrasyon na ito, mismo pong ang kasalukuyan na mag-iritiro na si Chief Justice Alexander Hesmundo ang nagsabi habang dinidinig po niya iba't ibang kaso ng pamahalaan na ito, no, na nire-representa rin po ng SolGen, ano, o Solicitor General, sa katauhan ngayon ni Darlene Berberabe, ni SolGen Berberabe, di ba? Nabanggit po ng kasalukuyan malapit ng magretiro na si Chief Justice Alexander Hesmundo sa hanay ng kawali ng gobyerno, eh dapat kanya magpatawa, magpagawa na rin kayo ng mga toga, di ba? Kasi pirmi kayong natatawag dito, di ba? Ang daming reklamo, lagi na lang kayong inireklamo, di ba? Yun ang sabi niya noon, ano? Eh mula nung sinabi niya yan, ilang taon pa lang nakalilipas, hindi pa po siya tapos, di ba? Magiritiro na at lahat. Ang Chief Justice Alexander Hesmundo, patuloy po ang napakaraming nagpipit

0: petisyon sa iba't ibang issue, sa iba't ibang pagkakataon patungkol nga po dito sa administration na ito na kung mapapansin nyo, panay po ang paglabag sa ating constitution. Di ba? Yung banti pong gagawa ng pagkilos, bala na kung gusto mo madalin ng Korte Suprema, didalin mo, di ba? Pero in the meantime, kulong ka. In the meantime, parang si Tatay Digong, habang hindi pa nadidesisyonan, ano? Yung kanyang writ of habeas corpus na isinampa ng kanyang mga anak, no? Sipin nyo, ang writ of habeas corpus, dapat mabilisan po ang aksyon yan. Pero hanggang ngayon, hindi pa ho nilalabas, no? Ang aksyon ng Korte Suprema. Kaya nga, yung legalidad ng ICC na warrant of arrest ay hanggang ngayon pinaiiral ng administrasyon na ito, no? At double talk ang ginagawa ng administrasyon na ito. Kumbaga sa, ano ba yung patimpalak dati sa TV, yung contest na, singing contest na parang pinanalunan pa nga ni, sino ba yung singer na si Angelito Pomoy, di ba? Yung kalahate babae, kalahate lalaki. Di ba naalala niyo yun? Pagka kumarap siya rito, lalaki siya, boses lalaki. Pag gumano na boses babae na, di ba? No? Nagduduet ngayon siya lang, eh, di ba? So, di ba, napakagaling po no, very talented. Pero ika nga, no, ang ibig lamang sabihin, sa isang gobyerno, hindi ho dapat na may ganyan na doble cara o di kaya double talk. Dahil kung ano po ang sinabi, yan na po yun. Di ba? Yan po ang magiging polisiya, yan po ang masusunod. Eh parang hindi po eh, di ba? Dahil kung ano ang sinasabi ng Pangulo sa administrasyon na ito ay kabaligtaran po no, ng pagsunod ng kanyang mga tauhan. At syempre, kung ganyan po ang nangyayari, imposible hindi naman niya alam. Ano? Pag nagkaroon ng malaki, malalim na problema, doon siya magugas ng kamay. Hindi ko alam yan. Di ba? Kagaya ng malawakang korupsyon, di po ba? Yung garapalang korupsyon, di ba? Eh siya ang pumipirma ng budget, eh, di po ba? Nung una, walang problema dahil wala naman umaangal, eh, di ba? Eh, tapos yun nga, matapos yung 3 years, di po ba? Doon na nagsimula, no? Doon na nagsimula at paano bang hindi magsisimula yun? Kaya ngayon, di ba, sinasabi, kaya daw iniimbestigahan ngayon yung mga kapiwalian dahil ang Pangulo mismo daw, di ba? Sabi ng kanyang tagapagsalita na nandun sa lawag kanina, di ba? At doon nag-presscon, ano? At ang sabi niya, ang Pangulo mismo ang naglabas niyan. Siya mismo ang nag-utos para imbestigahan, mga ganyan, ano? Eh, kung maaalala niyo, bago niyang sinabi yan, doon muna tayo sa isang taon bago nangyari yun, di ba? Di ba pinagmalaki nga niya na may 5,500 flood control project? Siya rin yun, di ba? Di ba? Siya rin yun. Siya nagbida nun eh, di po ba? O matapos pong pumalpak yun, doon na ho nagsimula. Di ba? Nanisi na. Pambirang buhay yan. Saan ka ba nakakita? Di siyempre, bago mo ibida yung accomplishment mo, sisiguraduhin mo na na-deliver yan. Di ba? Nagawa ba yan? Kasi kung sasabihin mo lang yan sa SONA, ay hahanapan ka talaga ng resulta ng taong bayan dahil binabalita mo yan. Makikinig lang naman ng taong bayan eh. Ay, mantakin mo ng after niya sabihin na may 5,500 flood control ng nagawa. After 2 days, nagalit ata ang Diyos, no? Nagalit ang Diyos eh, nagpadala ng bagyo, tsaka ng, ano, ng habagat, sunod-sunod, di ba? Yung isang linggo na yon, di ba? At doon na nga na sinasabi eh, noon ay parang kung ano-ano mga binanggit, na bangga lang daw ng barko yung sinasabing instrumento, no? Yung pag-agawa nung sa flood control, kung ano-ano, pati pa sabihin na ang Nabotas at Malabon talagang lubog yan, pagba alam naman namin yun, di ba? May high tide yan, kung ano-ano katwiran hanggang sa napunta na sa climate change, di ba? Basta kung may masisilang hanggang sa wala na, ay, kayo kasi, nagtatapong kasi kayo ng mga basura. Bigla napunta lahat sa atin, di ba? Parang pambira. Yung kanilang inefficiency and incompetence, no? Para harapin ang problema ng bayan, sa'yo isinisi. Sa atin, ibinalik, di ba? Tapos doon nagkabukingan na may mga ghost project pa, lalo na doon sa isang lugar lang, Bulacan pa lang yun, ha? Aba, doon na doon pong pumasok na siya na nga daw po ang nagpasimuno, nagtayo pa nga daw po ng ICI. Ano nangyari doon sa ICI? Ilang buwan lang giniba rin. Ano po? At hindi man lang natin nakuha yung report o nabasa yung report ng ICI, ano ba ginawa nilang pag-iimbestiga? Di ba? Parang tayo eh talagang pinaikot lang, di po ba? At yung mga dapat managot, hindi ho nakapanagot, no? At yung mga dapat makakakuha ng dokumento na itulak pa sa bangin, hindi natin alam kung totoo yun o hindi. Di ba? Alam niyo yun? Kaya kung tinitingnan natin, ano, napakamasalimuot po talaga. Pero kung sa punto na ito, kung titingnan natin, nakita na po yung impunity. Ibig sabihin, hindi lang po yan nangyari kahapon, ano? O nung Miyerkules, no? Hindi lang po yan nangyari nung Miyerkules. Hindi lang natin sukat akalain talaga na nawala ng paninindigan ang Senado. Marami sa kanila doon ang halatang halata, no? Na meron na nga bago ngayon. Nasabi po ni Senator Alan Peter Cayetano, eh, kung noon ang sinasabi, sometimes, sabi ng isang senador daw, sometimes you have to bend the law in order to please the people. Di ba? Sabing ganon. Eh, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano ngayon, eh, may bago na yan. Ano yun? Sometimes you have to bend the law to please Malacanang. Di ba? Yan ang sabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Di po ba? At yung senador na nagsabi niyan, yun po ang punot dulo kung bakit po nagpalit ng threshold. Ano po? Kahit sabihin pa nila, hindi naman nagbago ang threshold, two-thirds pa rin. Wala naman po problema rin sa two-thirds. Ang pinagbago po, yung all members na hindi naman po nabakante. At wala akong nag-resign, walang namatay, wala akong totally incapacitated, wala pong tinanggal. Di po ba? Yan po ang mga kadahilanan ng Korte Suprema eh. So, ng Korte Suprema, ng ating konstitusyon. Di po ba? At kahit ang Korte Suprema, hindi nga po pwedeng baguhin ang ating konstitusyon. Ang ginagawa lang nila, nag-iinterpreta sila, no? Kung ano ang parang pinaka buod o pinaka wisdom nung batas na nagawa ng ating konstitusyon. At kung may akakaakibat man na batas na isusulong, dapat nagtutugma doon, ano, sa naisulat sa konstitusyon. Yun ang pinagbabatayan dapat. Kaya ang Korte Suprema, nag-iinterpreta sila, hindi ho sila gumagawa ng sarili nilang lihis na daan, ano po. Kaya lang, yung ginawa po nung Miyerkules, hindi lamang po simpleng changing of the rules yan ng Senado, no? Yung pong pagpapalit ng presiding judge, mapapatawad pa natin yun, di ba? Kasi sila yan eh, di ba? Alam nga na maiupo nila yung tinuturing nilang Senate President, eh hindi naman yun marunong. Diba? Eh, paano siya magpe-preside sa isang impeachment hearing? Hindi naman marunong. Nandun na siya sa tabi. Ang dami na nga meme yan eh, diba? Parang meron nga doon, diniligan. Tinubuan na kung ano-anong halaman eh, diba? Meron pa, nagagansilyo. Nandun sa tabi ni Chief Escudero, diba? So, paano siya magpe-preside? Di, alam din niya sa sarili niya, hindi siya marunong. Kasi nga, maalala niyo yung July 6 bago pa po magsimula ang impeachment hearings. Doon pa lang sila sa motion na mag-a-appoint sila ng presiding judge, no? Sa katauhan nga ni Chief Escudero. Kumontra na diyan, ano? Si Senator Alan Peter Cayetano, 'di ba? At nilinaw pa nga niyan ang kanyang pagkontra. Sabi niya, ay magkaibigan kami niyan, ha? Magkaibigan kami ni Cheese. Kasi nga baka isipin ng ibang tao, baka siya ay nagsasour grapeing lang dahil lumipat si Cheese Escudero. Diba? Mula sa kanilang hanay sa mayorya, lumipat sa kabila. Lumipat nga sa panig nila Soto, Lacson, di po ba? Kumbaga, baka yun ang isipin nyo, sabi niya. Hindi, kaibigan ko talaga yan. Kaya lang, at believe din ako sa kanyang kakayanan, sabi niya. Pero, sa kasaysayan, walang umuupo dyan o hindi tayo nag-a-appoint ng presiding judge, no? Dahil malinaw naman nakalagay sa konstitusyon, bukod tangi lamang po na kung ang nililitis po ay presidente ng Pilipinas, ano po, ay kumbaga, ang chief justice po ang uupo doon, no? Ang magpe-preside, di ba? At maliban doon ay Senate President na ang magpe-preside. Yan ang malinaw na sinabi niya eh. Di ba? So lahat ng impeachable official, no? ay mga constitutional commission, no, kagaya ng ombudsman, civil service commission, COMELEC, no, commission on audit, mga ganon, commission on human rights, di ba? Lahat po yan mga constitutional commission, mga pagka yan po yung mga at saka yun nga Korte Suprema, no, presidente, vice presidente, no, at lahat ng member ng Korte Suprema, hindi po ba, ng mga hukom, eh lahat sasalang ng impeachment hearing yan. Ang magiging ano po, ang magiging presiding officer diyan ay ang Senate President. Bukod tangi lang po sa presidente ng Pilipinas na i-impeach, aba ay ang Chief Justice po ang magpe-preside at nasa tabi niya ang Senate President, di ba? Pero nung sabi nga parang si Win Gatchalian nung panahon na 'yon, parang gusto niya sabihin kay Alan, Peter, kay Tano, okay na, wag mo na ipilit sa akin. Samantalang siya itong gusto maging Senate President, tama ba? So pabor na pabor sa kanya noon, pinagtatanggol siya ni Cheese, di ba? Pinagtatanggol siya ni Alan, Peter Cayetano, na ikaw dapat kasi ikaw ang Senate President. Di ba ginusto mo to? Di ba? Eh siya naman ito nagsasabing, hindi, napag-usapan na namin ang mayorya yan. Di ba? Di pa niya masabing, huwag mo na ako ipilit, tol. Hindi ko kaya yan. Di ba? Sana sinabi mo agad, di ba? So, ang nangyari tuloy, yan nga, natupad, di ba? Yan sa simpleng ano po, ibig ko lang sabihin, sa simpleng kauna-unahan din pagkakataon ngayon, lahat ng nangyari sa kasaysayan natin ngayon, first time, ang Vice President Inday Sara lahat ang nakakuha ng first time in the history of the Philippines sa impeachment niya. Yan nga, na ang presiding officer ay inelect nila dahil naturally, hindi marunong ang Senate President kasalukuyan, no? Ikalawa, yan na nga yung pinalitan nila, di ba? Yung threshold, imbis na all members ay all members present, o sipin mo, kung di pa paglabag sa constitution yan, di na natin maintindihan. Ang layo, di ba? Walang nakalagay doon na present. Ang nakalagay, all members with the concurrence of all members of Senate. E ilan ba member? 24. Napakaliwanag. Sabi nga, kahit grade 1 estudyante, alam yan. Diba? Basahin mo nga, pabasa mo. With the concurrence of all its members. Sasabihin sa inyong bata. Opo. O anong basa mo? Ayan nga po. Of all its members. So, ilan? All? All. Ito, all. Diba? So, ilan sila? 24. Yan ang nakasulat. Ilan sila? 24. So, ang two-thirds niyan, ilan? De 16 po, di ba? Ganun kasimple yung bata, makakasagot sa'yo ng ganyan eh. E yan po ang nakalagay, hindi naman humalabo talaga, di ba? Kasi sa constitution natin, maraming ang kanyang pagkakataon na ang pagboboto ng mga collegial body, no? Senado man o Kongreso, may mga batas na isinusulong o anumang bagay na ang constitution din ang nakasulat, ang nagsabi, nakasulat doon kung papaano pagbobotohan. No? May mga pagkakataon kailangan ni 3/4 ng members. Meron din nagpagkakataon na 2/3 of all members present. May ganyan eh, 'di ba? Kaya hindi kayo malilito kung ano ba ang sabi, present o hindi, 'di ba? Kaya ito napakalinaw na nakalagay all members, gusto nilang palitan. So kitang-kita po yung leanings nila, no, political leanings, no? Gusto talaga nilang ipakita eh, impeachment to eh, politika ito, no? Sa totoo lamang, yun ang binanggit ni Attorney Sheila Siso na nakapag-desisyon na rin ang Korte Suprema nung binasura nga yun nakalipas lamang ng 19th Congress na Duterte versus House of Representatives na diniklarang ang void, no? Null and void, void ab initio, at saka unconstitutional dahil ang daming nilabag po noong 19th Congress. Talagang puro kapangyarihan pong iniral, ni railroad nila, yung pagpirma, no? Lahat po ng ginawa nila labag po sa constitution. So ibig sabihin, may batayan po na may nangyaring grave abuse of discretion. Kaya yung nangyari po noong Miyerkules, napilit nila ipinagtatanggol mula pa noong Miyerkules ng gabi. Hindi natin alam kung bumaha na po talaga ng maleta o ilang bilyon na kaya ang bumaha para lang po pagtakpan nila ito sa taong bayan. Ano? Itong kabuktutan, kagaguhan na ginawa nila para sa taong bayan. kalikasan, paglalapastangan sa ating konstitusyon. Gusto nilang i-tone down nito at parang sabihin o hikayatin ng taong bayan na maniwala, no? Na walang nalabag sa ating konstitusyon kasi two-thirds pa rin, hindi na bago ang threshold, di ba? Parang ganyan. Eh, bukod dun sa kanilang ginawa na hindi nga, kumbaga, dinagdagan ng present yung dulo, no? Kahit hindi nila nilagay yung present, ha? Pero particular nilang binanggit, eh, na pag wala ka rito sa araw ng botohan, di hindi ka present. Tama? O di hindi ka pwede bumoto. Di anong tawag doon? Kayo na naglagay ng present. Dapat narito ka. Diba? Ikaw yun na naglagay ng present. At bukod doon, naglagay din kayo ng ibang mga kahulugan. Kung halimbawa, ano ang ibig sabihin ng hindi makaka-attend? Nakakulong. In-identify na nila yung mismong pinagdadaanan ng kanilang mga kasamahan. Ha? May sakit, nasa abroad. Diba? Malinaw, pwede po ba? Nakakulong, may kaso. Diba? Nagtatago. Diba si Bato yun? Nilagay na nila yung mga kadahilanan na hindi man lang sabihin na sa anuman dahilan na hindi kayo makapunta. Sana man lang ganun, ano? Diba? Sana man lang ganun, eh, na sa anuman dahilan na hindi kayo makapunta sa araw ng botohan, eh, maituturing kayong absent. Sana ganun na lang, eh, diba? Eh, hinighlight pa, eh, no? Kung kayo ay nakakulong at hindi ba nakakulong dahil may kaso, kung kayo ay nagtatago dahil hinahanap kayo ng batas, di ba? Kung kayo ay may sakit, nagpapagamot pero nasa ibang bansa, di ba? Wala na sa jurisdiction ng Pilipinas, isipin nyo in-identify pa. So ano tawag doon? Di ba labag sa karapatan naman ng inyong mga kasamahan na hindi naman po bakante ang kanilang mga upuan? Sila pa rin ay mga kasalukuyang members pa rin ng Senate. Hindi naman sila natanggal, hindi naman namatay, hindi naman po tinanggal, hindi naman nag-resign ng sarili nila, di ba? Wala naman sobrang lubha ng sakit na hindi mo na makausap, di ba? Kaya yung mga bagay na ganun, sobrang pakikialam po yun doon sa ating konstitusyon. At marami siguro rin kayong mga napanood mula pa ka nung Miyerkules ng gabi hanggang kahapon, ano, ng iba't iba rin mga resource person na kanilang kinukuha para ipilit kumbinsihin ng taong bayan na walang nilabag, two-thirds pa rin. Kahit nga yung mga nasa prosecution, di ba? Yung mga lawyers nila, yung mga private counsel, busy rin, ano, kung anong istasyon ng mga pinupuntahan. At sinasabi nga, walang nilabag. Two-thirds pa rin, no? Parang ganon. Kasi yung 16, di naman nakapako sa bato yan. Eh, peka, hindi nakapako sa bato yan, pero wala naman nagsabi sa inyong 16 ay 16. Maliban na lamang po kung meron nga mga kaganapan na nagbakante dun sa kanilang mga upuan. Eh, may namatay ba? May nag-resign ba? May tinanggal ba? Di ba? Meron ba may malubhang sakit na hindi mo na makausap? Wala pong ganyan na mga nangyari. O nagbitiw ba sa pwesto? Wala pong mga ganon. Ano po? Samantala nga, kundun nga noon na ang ini-impeach ay si dating Chief Justice Renato Corona, ang Senate President Juan Ponce Enrile, kahit na sila 23 na lamang, dahil nanalo nga si Noynoy Aquino bilang presidente, no? Tumakbo siyang presidente, nanalo siya. Pero nung ini-impeach nila po itong si Renato Corona, si dating Chief Justice Renato Corona, nanindigan po ang dating Senate President Enrile na ang pagbabatayan pa rin ay 24 members. Kahit maliwanag naman na wala na doon si Noynoy dahil presidente na nga siya, hindi na siya member ng Senate. Pinrotesta po ba yan ni Chief Justice, na dating Chief Justice Renato Puno? Hindi. Di na niya kinwestiyon yan. Di ba? At como yun pa rin ang bilang, kung makikita ninyo, hindi niya nga pinrotesta yan ng dating Chief Justice. Nanindigan pa rin ng Senate President Enrile na hindi. Nakalagay kasi, nakasulat kasi naman talaga. So itinuring pa rin niya na dapat 16 pa rin. So, doon pa rin, ang membership ay 24 pa rin. Isipin nyo, meron bang nagtumayo na nag-alatulfo at nagsabing, 23 na lang tayo, eh. Di ba? Wala man lang nangahas. Di ba? Wala man lang tumindig doon, ano? Kahit nga si Senadora Miriam Defensor Santiago, di ba, nando doon na rin siya. O hindi man lang din niya sinabi yon. Eh, siyempre kasi yan ang presiding judge, eh. Di ba? Ang ibig lamang sabihin, naniniwala rin malamang, no, si Senadora Miriam Defensor Santiago noon, na para walang kaduda-duda, ang pag-iimpeach sa kanda sa dating Chief Justice, eh mataas ang threshold, no? Kung 2/3 ang 24 ay 16. So, overwhelming talaga, super majority. Di ba? O isipin mo nga, nakuha ng boto para i-impeach siya, 20 eh. Sobra pa sa 16. Kita niyo po yun? So, ang ibig lang natin sabihin, bakit nag-aalala yung kasalukuyang Senado na hindi nila maaabot yung threshold? Ibig sabihin, ngayon pa lang, alam na natin ang boto nila. Di ba? No? Na itong impeachment na ito, isa lamang pong sarsuela. Di ba? Na parang dadaanan lang nila, pero ang huli, boto nila, yun pa rin. So kahit kaya lang, kaya nga sinabi ko sa inyo kagabi, eh, huwag tayong mawala ng loob dahil magpapatuloy siya. Di ba? Magpapatuloy siya dahil darating ang pagkakataon ng depensa na sila naman na maglalabas ng ebidensya. Mabuti yan. Dahil ang gagawin na nga lang po ng panig ng ating pangalawang pangulo, ay para sa taong bayan na lang, para sa kaliwanagan ng taong bayan. Kasi makikita ng taong bayan kung paano magdesisyon itong mga senators na ito, senator judges na ito, na sa kabila ng kawalan ng mga ebidensya ng prosecution, sa kabila ng napagtanggol ng mga depensa, ng mga abogado ng depensa, ang ating pangalawang pangulo, at wala pong nakitang kanyang ginawa para masabing impeachable na mga offense, at ganun pa rin ang kanilang naging desisyon, kitang-kita po ang kanilang ginawa at magkano kaya ang dahilan. Diba? Magkano kaya ang dahilan. Kung ako nga po dapat itong si Chief Escudero, dapat nag-resign na siya eh. Bilang presiding judge eh. Diba? Kasi kinontra po ang kanyang desisyon. Diba desisyon niya yon bilang presiding judge? Dahil nung binoto nga po siya noong July 6 bilang presiding officer, bilang presiding judge, agad na po niyang binasa, pinasalamatan ng mga kasamahan niya, salamat sa tiwala, na ako ang nilagay niyo rito, ganyan. Tapos sinabi niya yung panuntunan, no? Na talaga, batay sa konstitusyon natin at sa umiiral, no? Dahil yun nga nangyari kay Corona, ay 24 din ang basihan ng all members dahil kahit 30, 23 na lang sila, di ba? So, sinabi na niya ng maliwanag noong July 6 pa rin. Wala naman pong pumalag eh. Wala ho sa mga tulpo, magkapatid na tulpo ni isa sa kanila, ni tumayo eh. Bakit? Kasi hindi pa naririnig yung panig ng prosecution, di ba? Wala pa po eh, di ba? Kaya tay-tayimik sila, oh, di ba? So, nung sinabi nga niya na susundin natin kung ano mga nasimulan na patungkol sa impeachment, no? Kailangan ng concurring approval, no? Concurrence ng all its members. At 16 ang dapat na makuha bilang supermajority. Walang pumalag. Kinumpirma pa nga ni Alan Peter Cayetano yan. Di ba? Nung matapos yung naupo na siya, tinanong niya yan. Di ba? Na yan bang yung mga binanggit ay yan ang ating magiging panuntunan? Umuo naman siya. O si Senator Lacson din daw, kinwestiyon din daw si Senator Chis, ha? Matapos yun. Pero wala na yata doon sa open deliberation ng Senate Impeachment Court. Pero hindi naman daw po nagkontra, tinanong lang na bali yun ang susundin natin. Sabi naman ni Chis, ay, oo, syempre, yun yung nasimulan na noon pa. So yan din ang ating magiging batayan, di ba? Hindi naman natin pwedeng baguhin yan, tama? Oh, so walang pumalag na iba. Ngayon na dehado na po ang prosecution at mukhang matatapos na sila at gusto talaga nila tapusin bago pa magpasko ito dahil mahihirapan sila pag tumawid ito ng 2027. Di ba? Mahihirapan sila. Kaya at may dahilan ngayon para madaliin dahil nga doon sa budget. Di ba? Kaya nga, katakataka na kung ano yung pinakamatiibay na ebidensya o artikulo ng impeachment na mayroon ang mga kongresista na nagpo-prosecute ng 20th Congress, no? Pati yung mga private prosecutor at yung po ay Article 3, yung bribery. Di ba? Eh yung pa naman ang hindi nila gusto na lang daw ipresenta. Wag na, hindi na kailangan. Kasi baka may ibang taong sasabit. Kaya hindi na nila tinuloy yon, di ba? At yung grave threat, di ba? Pati na po yung pati na po yung kwan, yung sinasabi nga pong confidential funds, di po ba, no? Misused, misappropriated. Ayaw patawag sila chika, di ba? O, tsaka si Colonel Dennis Nolasco na dating security officer ng DepEd. Di po ba? Silang dalawa po nag-implementa para sa OBP. Itong si Colonel Raymond Lachica. Dito naman sa DepEd ay si Colonel Dennis Nolasco. Eh di ba, logic naman na yan ang tawagin mo para kung gusto niya talaga malaman yung paulit-ulit yung binabanggit para lang mapasok sa isip ng taong bayan yung mga fictitious name, kung totoo bang may ganyan, di ba? Eh ayun yung tawagin kasi nga pag tinawag ni mga yan, tiyak na sila magsasabi na oo, may ganyan tao, di ba? Baka nga pagka tinanong niyo, nakausap mo na ba si Mary Grace Piatos? Ay, opo. Di ba? Baka lalo sila madiin eh. So, meron talaga nag-exist na ganun. Opo, oh, di ba? Hindi naman nila pwedeng questionin na, bakit ito ang binayad mo? Bakit ganito ang binayad? Hindi naman eh. Bakit? Eh, kasi operasyon niya yun eh. Operasyon mo ba yan? Di ba? No? At hindi naman siya pwedeng magsalaysay na kung anong klaseng operasyon ba yan? Ano ba ginawa niyo? Ay, hindi ko namin pwede ikwento dito yan. Oo, kasi makakaapekto po yan bukod sa buhay po ng mga na-involved dyan. Marami pa pong iba maapektuhan talaga. No? At saka yung mga future natin na operation, nakaangkla pa rin dyan kasi nandyan pa rin po yung mga taong pinag-operate namin. Di ba? O kaya nga pag sinabing naalala niyo yun sa investigasyon no nila sa Senado na diyan sa pagdinigdin na yan na nung tinatanong eh, kailangan ba may resulta ng ano yung bong success ng operation? So ano ibig sabihin? Ang success ba ng operation yung may napatay sa hanay ng mga komunista o terorista? O alimbawa eh ano bang definition yun na success, may naaresto, ganon? Di ba? O eh malinaw po ang sagot. The mere fact na walang nangyaring masama, di ba? Yun ang prevention. Di po ba? Yun ang prevention. Ibig sabihin, pinagkakaingain natin. Halimbawa, yung bata, anak mo, di po ba? Inaalagaan mo na mabuti. Oh, kabilin-bilinan mo. Oy, huwag kang magpapatuyo ng pawis sa likod. Ha? Oh, baka pag uwi mo, mami, sinisipon ka na. Yung bata mahusay, sinusunod. Di ba? Tapos, alam niya na, alaga niyo sa pagkain, gulay, no? Balansin-balansin pagkain, tapos meron pa kayong mga bitamina, di po ba? Anong tawag doon, di ba? Prevention, di ba? Bago ka pa magkasakit, di ba? May panlabang ka na, di ba? May panlabang ka na sa sakit, parang gano'n, para matibay ang katawan mo. O hindi ibig sabihin na hindi nagkasakit yung bata, di po ba? Na failure na, di ba? Di ba? Ibig sabihin, nagtagumpay. Di ba? Nagtagumpay na hindi siya magkasakit. Di po ba? Naiwasan. So, yun nga ang punto rito, no? Kaya yung mga napapanood nyo sa mga television ngayon, ang mga iniimbita rin ng corporate paid stream media ay para kumbinsihin kayo. At para kayo ay ito'y paulit-ulit na sinasabi na ay wala naman pala nila bag eh. Rules lang pala nila yon. Hindi po ganun yon. Kaya yung hakbang po ni dating sa executive secretary si Vic Rodriguez, no? Executive secretary ng Pangulong Marcos, ha? Sa ka nakakita. Di ba yun ang una niyang ES na? So, kumbaga, nag-file siya, no? Kine-question niya, nag-file siya ng petition. Mabuti yun, ano? Sabi nga natin kagabi, the more, the merrier. At kanina, yun na nga, no? Yung si Attorney Ernesto Francisco Jr. ng Francisco ruling na lagi pong sinasabi, bago pa po yung Duterte HOR, House of Representative case, nando na po yung Francisco ruling, di ba? Ito na po yung mas bago, yung Duterte versus House of Representatives. Doon pa lang kitang-kita na po yung mula Francisco ruling hanggang dito sa Duterte ruling ng Korte Suprema nung isang taon lang yan, nung 2025, kitang-kita na po ang pagpapahalaga ng Korte Suprema sa Constitution. Kahit pa po ito ay impeachment. Tinitingnan, ano? Dapat ito'y politika man lang. Matama naman, makakuha ka ng sapat na bilang. Pero sisiguraduhin mo na yung ito'y nakamit ninyo ng tama. dahil kung ito ay puwersahan nyo lang ginawa, makaka-violate naman po yan ang karapatan nung inyong ini-impeach. At hindi lang po yun, yung inyong ini-impeach, kung tutuusin ko titingnan natin, dito nga kay Francisco Ruling na sinasabi, yung dati pong final niya, patungkol kay Chief Justice Hilario Davide, di ba, na hindi natuloy dahil nga nakitaan din ang pang-aabuso o grave abuse of discretion ng Korte Suprema. Eh kung yun nga, Chief Justice yun, hindi po halal ng bayan yan. Siya po'y appointed, appointee. In-appoint po ng isang presidente para maging Chief Justice. Na? Magkaiba. Mas mabigat itong sa hanay ng vice presidente o halimbawa presidente. Bakit? Ilan tao ang bumoto dyan? Million, ano? 32 million sa ating pangalawang pangulo. So ibig sabihin, hindi siya lang ang ini-impeach mo rito. Dini-disenfranchise mo, binabaliwala mo yung bumoto sa kanya na 32 million. Kailangan kumbinsihin mo sila na may sapat kang dahilan tanggalin itong binoto nyo kayong 32 million. Kailangan ipaalam mo sa kanila na lumabag siya eh. Alam ko binoto nyo siya, no? Pero pasensya na, nilabag niya eh. Eto malinaw oh, ganun ang ibig sabihin ng Korte Suprema. Hindi lang to basta pumumuliti ka na eh, ayaw namin dyan eh. Kaya nga ho, pinahirapan na kailangan yung threshold ay mataas para hindi magawa ng kung sino man political faction o powerful political faction na i-weaponize po ang batas pabor sa kanila. Diba? Bawasan ang hanay ng minorya, di po ba? I-eliminate, no? Tapos biglang magpipresenta pa ng amicus curiae para maging justifiable o para magkaroon ng katwiran yung pagboto nila na palitan. Ha, palitan yung bilang na dapat eh, hindi nyo napansin yung tatlo ron, yung memorandum ni Chief Justice Davide na binasa po ni Attorney Bantog, di ba? Malinaw na paano magdedesisyon kung wala dyan. So dapat present. Oh, si dating Chief Justice Panganiban, lalo na. Kayo ay mga magulang. Mas mataas pa kayo sa Supreme Court. Di ba? Ilang sabi niya, di ba? Ay, paano mo malalaman kung yung anak mo nagka-problema? Paano mo malalaman kung di mo narinig? Kaya dapat nandito ka para marinig mo. Di ba? So present din dapat. O yung Renato Puno, parang ganun din. Di po ba? Kaya lang, buti siya, nag-offer siya, no? Na kung hindi man makadadalo, nakakulong, pwede niyong i-apila yan. Pwede kayong gumawa, kahit nga si Chief Justice Adolfo Ascona ay nagsabi din. Pwede kayong gumawa ng batas. O kaya mag-amienda kayo ng inyong rule sa Senate at payagan na kahit nakakulong sila, payagan yung dumalo via Zoom, electronically, o kaya papunta rito. Pero kailangan ipagpaalam nyo yung Sandigan Bayan. Pero syempre, yung pagpapaalam sa Sandigan Bayan, ang gusto mangyari nila, Erwin Tulfo, ang magpapaalam ay yung pong mga tao. Halimbawa, si Senator Marculeta, si Senator Estrada, no? Si Jinggoy. Magpapaalam sila na payagan nyo naman kami umati. Parang ganon. Ano po? Eh teka, collegial body ang Senate eh. Di po ba? So dapat, ang batayan ng pagpapaalam nila ay ang mismong Senado, hindi sa sarili nila. Hindi naman to personal nila eh. Di ba? Ang gagawin nila, magiging senator judges sila. Di po ba? So para matupad nila yung kanilang tungkulin, ang Senado ang gagawa ng paraan, no? Na pinapayagan namin ang aming mga kasamahan. Kaya nga kahit na itong mga Villar ay magkaroon din ng kaso, kahit na si Loren magkaroon ng kaso na inaantay na namin, no? Parang ganon. Okay lang, basta gagawa kami, napapayagan sila. Ha? Ngayon, pag nagpaalam ngayon, mismo Senado magpapaalam. Yung nagpa-presscon kay Erwin Tulfo. Si sabing Senate President Win Gatchalian. 'Di ba sabi niya? Ako yung maharap sa inyo dahil utos ng Senate President, 'di ba sabi ni si Erwin Gatchalian, 'di ba? So Erwin, pinagsama ko na. Erwin Tulfo, Erin Sylvester Tulfo, 'di ba? Kaya sa nakakita, di ba? Di dapat siya magpapaalam. Ano? Meron kaming resolution dito, pinasa ng buong Senado, kaming member. Di ba? Yun yung sinasabi ni Kwan, ni Robin Padilla, ni Senator Robin, na nung panahon, sabi niya, kasi sinasabi niya tungkol sa Constitution, di ba? Nung nagsalita siya. At ako'y naupo nga bilang Constitutional Commission Chairman. So doon ko nakita na pag gusto natin palitan ng Constitution, may pamamaraan. Hindi pwedeng tayo-tayo lang. Di ba? At naalala ko, sabi niya, nung panahon na may nagsulong dyan sa mababang kapulungan ng People's Initiative, isang pamamaraan din yan para mapalitan ng Constitution. Tayo dito sa bulwagan na ito, sabi niya, 24, ay nagkaisa ng iisang pananaw ang Senate President nila noon, si Migs Zubiri, di ba? Pumirma pa tayo na hindi tayo papayag. 24 sila eh. O e, paano magkakaroon ng constitutional convention o CONAS, Constitutional Assembly, di ba? Kung hindi papayag ang Senado. Dala nakalagay lang doon eh, isiningit nila eh, voting as one. Tama? Nakita nila na para tayong magiging prehistoric dinosaur na lang dito, pag naratifikahan to ng plebisito, mababaliwala ang boto ng mga senador pagdating sa pag-aamienda ng konstitusyon. Kaya 24 sila, pati sila rin sa Ontiveros, nagkaisa. No? During that time, wala pa ata si Kiko Pangilinan, ano? Tsaka si Bam Aquino, wala pa sila ron. So ibig niya sabihin, sila Grace po pala nga nandun, Nancy Binay, Cynthia Villar, di ba? Sila-sila pa Coco Pimentel, di ba? Sila-sila nagkaisa. Kasi nga maaalis tayo, mawawala ang ating kapangyarihan ng independyente, mababaliwala ang Senado. Oh, iyan ang sinasabi kong hindi nagtagumpay na People Initiative. At bukod doon, wala rin siyang enabling law. Di ba? Wala siyang enabling law. So anyway, nasayang yung effort nila dahil hindi din papayag ang taong bayan. Dahil nga kilalampag tayo ni Tatay Digong na hindi nyo pwedeng pumayag kayo basta-basta lang. Kahit sabihin pang constitutional mga tatanggalin lang o ang papakialaman lang para sa economic provision. Di totoo yan. Pag binuksan nyo na yan, lahat yan gagawin na nila. Di ba? O isipin nyo nga, ngayon nga lang, wala nga tayong pagbabago ng ating konstitusyon. Pero tingnan nyo lang, sa kanilang kapangyarihan, Senado o ang Senado, Kongreso, ang Legislatura at ang Ehekutibo, nagkasundo na i-postpone muli ang barangay at SK election. Di ba? Sa ka nakakita? Tsaka siguro sa tingin ng iba, no ngayon kung pinospone. Tapos in-extend na ng 5 years ang kanilang term. No? So ibig sabihin ng 5 years ang term nila, sa 2028 na ng November, magkakaroon ng barangay election. No? Sa mga taong hindi nakakakita niyan, gaano ba kahalaga yung mga barangay? Yan po ang grassroots eh. Nasa ibaba. Sa mga politiko, yan po ang naghihikayat ng boto, yan po ang nagdadala sa mga barangay, no? Kung itong congressman na to, ito ang nag-aalaga sa atin, ha? Bit-bit niya, itong mga senador na to, ang bit-bit niyang pangulo ay ito, parang ganyan, ano? Kaya napakahalaga na meron kang grassroots, yung mga nasa barangay, no? So sinisiguro na nila, naabutan yan ng 2028 election. Magagawa na nila yung trabaho nila, kung sino man ang gusto nila iluklok, bago pa magkaroon ng election na November ng 2028, para sila eh tatakbo muli o kung ano man, no? Parang ganun, di ba? Na nilatag na nila, di ba? No? Sa mga hindi nakakakita noon, bakit magpo-postpone 'yan? Di ba? Meron na naman political purpose, no? Kundi sila magtatagumpay sa pagpapalit ng ating konstitusyon para mapalapad nila o mapalawig ang kanilang mga kapangyarihan o yung kanilang term extensions. Eh sige, di mag-election tayo. Ganun pa rin, ano? Pero yung grassroots hawak namin, di ba? Siyempre yung grassroots hawak namin, ano? Pero huwag pa rin kayo mawala ng pag-asa. Bakit po? Ahel, sa totoo lang, nangyari na sa ating kasaysayan. Kahit hawak pa nila COMELEC, di ba? Pero nangyari na sa ating kasaysayan, ang Tatay Digong ni isang barangay chairman, wala. Sabi nga niya, di ba? Oo, di ba? Wala. Pero bukod tangi lang ata si Sico Governor Aimee Marcos ang naniwala na tatakbo siyang presidente, di ba? So nung tumakbo siya, sabi niya, ni isang barangay chairman, wala nga tayo eh. Pero ano nangyari kay Tatay Digong? Nanalo siya, di ba? Kahit na nagmumura siya sa Indablado, minumura niya yung mga korap na politiko, ang mga sindikato ng droga, di ba? Pero siya pa rin ang pinili ng taong bayan, di po ba? Kaya yun po, ang kapangyarihan talaga ay nasa atin, no? Huwag nating kalimutan yan. Ano po, kahit na matindi ang dayaan o pandarayang gusto nilang gawin, abay, eh, ang kapangyarihan ng tao pag masyadong madami, ay hindi ko nila nakaya magicin sa dami. Di ba? Ano po? Ay nako, inabot na po tayo ng isang oras ng ating programa. Babalikan natin tong ating tinatalakay samantala. Padadaanin muna natin ang ilan mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Siyempre, magbabalik pa po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: They're back in town. RJ Jacinto and Richard Poon on one stage. Meet the guitar man and the Philippines' big band crooner. Richard Poon will serenade you with his smooth vocal style in classic pop standards and jazz cover songs.
2: I'm the one and only one for you.
1: After that, RJ and the band will make you dance all night long.
2: Pretty woman.
1: RJ and Richard Poon back in town. October 21, Wednesday, 8 p.m. RJ Bistro, Dusitani Hotel. For inquiries and reservations, call or text 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
3: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
4: the best food and treats for your dogs.
5: The best dog places to visit.
6: The best training for dogs.
7: Okay. Coco, speak.
8: The best dog accessories and items.
9: The best dog hotels.
3: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio Bandido, 8:10 a.m.
5: Online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at sadyang di nyo ako iniwanan. Nariyan pa po kayo. Nako, salamat po talaga. Nakaisang linggo na naman tayo. Dahil Biyernes ngayon, ano? Thank God it's Friday ngayon, eh, weekend. Kaya mag-ingat kayo over the weekend, ha? Bago pa po tayo magpatuloy sa ating talakayan, ay hayaan nyo po muna ako mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabalik. Bati ay pwedeng-pwede po yan. At dahil Biyernes naman ngayon, ay mababasa ko ang lahat ng inyong mga mensahe sa ere. Pilitin natin. Ha? Sa haba kasi ng ating tinatalakay, kung minsan talaga, ano po, sa dami ng ating tinatalakay at gusto ko pong marinig ninyo, kinakapos talaga tayo ng oras. Pero kung di ko man po mabasa ang inyong mga mensahe, nako, garantisado at may kasiguraduhan po yan. Dahil fourth with lamang, ayan na po kaagad ang aking ginagawa, ang basahin isa-isa ang inyong mga komento, inyong mga opinion, at sadyang di maiwasan na mapabilib sa galing ng inyong mga critical thinking. At di lang po yan, abay, nasasabi ko rin sa aking sarili na ito, mga tipo ng taong hinding-hindi na mabubudol pang muli, at lalong hindi nakain ng suka itong mga ito. May mga prinsipyo kaya ito. Di ba? Hindi ito kakain ng suka. At saka yan nga, no? Ako po'y nabubusog na, katatawa mag-isa, bago pa po ako maghapunan, gawa po ng inyong mga biro, ng inyong mga sarcasm. Diba? Sabi ko nga, pag itong mga nabasa ito ng mga pinatutungkulan, abay, sapul na sapul sila. Diba? Ano po? At ito na, magpapatuloy na po tayo. Pero mamaya, dahil Biyernes na ngayon, habulin ko talaga, piliting kong basahin ang lahat ng inyong mga mensahe. Agahan ko magbasa agad. Ha? Salamat talaga. Nako, so eto na, yung kaninang nabanggit ko bago tayo tumawid sa ating ikalawang oras, sabi ko nga, ebe, kung ako po si Jesus Cordero, nag-resign na ako, di ba? Inappoint-appoint niyo ako rito. Dahil ang binoto niya, no, di ba? Siyembo kong tanging nag-no, napapalitan ang threshold. Tama? ay nilagay niyo ako rito, di ba? Pero yan pala, ayaw niyo akong paniwalaan, di ba? Nakla niyo po. Eh, kung may natitira pa siya kahit konti man lang, na pride. Di ba, bala na kayo, di ba? Dahil ako ay na-outvote, na? Dahil ako ay na-outvote dahil nga po ang kagustuhan niyo eh ganyan, ano po, na lalabag pala kayo sa konstitusyon, no? Eh sinabi ko na nga, tayo eh nakalinya sa kung ano ang nakalagay sa konstitusyon. Ngayon, ayaw ko, teka, akin na nga yung ano, yung, pwede ganun pa eh, no? Akin na nga yung ano, yung planggana na may tubig. Naghugas ng kamay, ano? Ayaw ko maging kabahagi sa may ganun. Kung ganyan din lang, ha, kayong 13, ayaw kung kayong 13 na bumoto na dapat babaan yung threshold, dapat yung mga present lang ang pwedeng bumoto. Ha? Eh, kaya nga din nyo napansin yung kanya naging desisyon, eh, ngayon lang ito, ha, sabi niya, di ba? Bukod tagi ngayon lang ito sa impeachment na ito ng pangalawang pangulo at hindi pwedeng magamit sa susunod na impeachment. Saan ka ba naman nakakita? Di ba? Na may ganyan, ano? Na, wala na pong pride. Nawala na rin ang dangal ang presiding officer. Di ba? Parang nilunok na niya ng tuluyan kung ano mang pride meron siya natira. Di ba? Dahil kung natuusin, yung pagpayag mo, kahit no ang boto mo, at ikaw pa rin ang presiding officer, eh hindi ka naman pala susundin ng mga to. O edi ano pa ginagawa ko rito, di ba? Kumbaga, ganun din lang, nilagay-ilagay niyo ako rito. Eh ang guidance dito, sumusunod tayo sa konstitusyon. Ngayon kung ayaw niyo, di ba? Ako ang gumigiya sa inyo, di ba? O, ang dami ko nang pwedeng patunayan. Yung dating salitang fourth wind, o, napatunayan ko, tama ako. Pwede naman niya sabihin yan, di ba? Sa kabila ng mga pagtutuligsa, kaliwat kanan, na ng mga tao, hindi ako tuminag. Dahil sabi ko, teka, eh, tapos na eh. Siniday na eh. Tapos na po ang 19th Congress eh. At merong halalan eh, no? Merong midterm election eh. So, yun na nakita kong ano, the late na nila dinala eh. Oh, eh hindi naman pwede na magpatawag ng special session. Pangulo lang ang pwedeng gumawa nun. Hindi naman niya pwede ipatawag sa dahilan na magkakaroon tayo ng impeachment. Hindi niya pwedeng gawin yon, di ba? At lalong hindi niya pwede rin gawin na magpatawag ng special session para magpalit lang ng liderato ng Senado. Hindi rin pwede. Kasi pag nagpatawag po, biglang ganun yan. No? Pag nagpatawag po ang isang pangulo, siya lang po may kapangyarihan magpatawag ng special session. At maintindihan nyo, nasa constitution din po yun. Ano ba yung ibig sabihin? Kaya ka nagpapatawag ng special session, karaniwan malapit na ang SONA. So, meron kang gustong ibida, meron kang gustong ihabol na batas para pagdating ng SONA ng July, eh mabida ko yan. Eh bakasyon na kayo, di hindi tatakbo yan. So, pwede ba pumasok kayo? Ganon, ng special session. Patungkol po sa pagpapasa ng batas, di ba? Eh, maliban dun, wala na. Di ba? Maliban dun, walang ibang dahilan para magpatawag ng special session ang ating pangulo. No? Hindi siya pwede, di ba? So, eto na. So, lumalabas na kung may pride siyang natira, hindi dapat, no? Lalo na nakita niya. Eh, nilagay nga nila ako dito, eh. Di, ibig sabihin, isa dito sa 13 ito, kasama na ito nakaupo sa tabi ko, eh hindi marunong. Hindi pwedeng upo din sa upuan ko bilang presiding officer. Tama? O eh, para akong binastos na mga to. Matapos kong magdesisyon noong July 6, ngayon lang nila sinabi after on lagpas 60 days na, lagpas 2 months. Ha? Magmumukha kami mga tanga rito dahil kung wala lang maipatunayan ng prosecution, parang babaguhin na namin kung paano magboto para... Parang kitang-kita naman ang gusto lang i-convict talaga ang pangalawang pangulo. Eh para kay pa tayo nagkakaroon ng mga pagdinig. Di ba? Eh di dapat umiral ano, yung kanyang pride. At sinabi niya, therefore, I would like to resign as your presiding officer. Di ba? I will step aside. No? Tatabi na ako. Diyan na ako upo bilang presiding judge, isa sa member. Di ba? Kasi hindi ko mapapamunuan ito na binago natin yung threshold. Nang tayo-tayo lang. Nagkasama na ako sa paglabag. Kumbaga, hindi ako magiging kabahagi nito. Akin na ulit yung planggana. Di ba sa ligat? Na may tubig, ha? Tsaka yung towel. O, sige na, hugas ng kamay, di ba? Di ba? Parang magiging kabahagi nito. Kayo lang ang lumabag. Kayong 13 lang. Kasi hindi naman sapat yung bumoto ka ng no. Di ba? Sa totoo lang, may binanggit siya rito, eh. Bumoto siya ng no, pero meron siya mga, yun nga yung tinatawag na disclaimer, di ba? Yung mga disclaimer. Ibig sabihin, bumoto ka ng, hindi ka sang-ayon, no? Disclaimer ang tawag dun, eh. Hindi ka sumasang-ayon, pero makikita mo na ikaw na rin na nagsabi na ngayon lang to, ha? Ito ay gagamitin lang sa kasalukuyang impeachment ng pangalawang pangulo at hindi pwedeng gamitin sa mga susunod na impeachment. Ibig sabihin, balik tayo sa threshold ng 24 members. Diba? Eh, hindi mo na mapipigilan yan. The mere fact na ito ay gagamitin nyo ngayon at kung walang dudulog sa Korte Suprema para itama kayo, mauulit at mauulit to. Darating ang panahon, pag meron lang makapangyarihan muli na may dictatorial tendency at sasabihin, ayaw ko dyan sa vice president ko, i-impeach nyo nga yan. Ha? Imbisigan nyo. Eh, isipin nyo, ngayon nga lang nakita nyo, lahat ng sangay ng lahat ng ahensya, departamento ng gobyerno, di ba? Nasa ilalim ng ehekutibo, BIR, tama? SEC, NBI, ano pa? Di ba? Lahat ng nasa, kung ano, di ba? Kung ano matutulong namin. Di ba? Anong kailangan nyo? Ha? AMLA, di ba? Lahat po nang pwede na pagkunan nyo ng ano. Kaya kitang-kita po yung hindi po pwedeng sabihin hindi alam na ehekutibo yung pagpapa-impeach sa ating pangalawang pangulo. Suportadong-suportado nga eh, di ba? Suportadong-suportado nga eh. Hindi lang sa salita, pati sa kilos talaga eh. Lalo na yung kilos, ano po? So ibig lamang po sabihin, mauulit at mauulit to balang araw. At yung mga tao, kahit gaano pa kadami, kung ito nga, 32 milyon ang bumoto sa pangalawang pangulo, sa loob ng kanilang termino na 4 na taon may get, di po ba? Apat na taon na, di po ba? So makikita nyo na consistently, ang survey o ang report card na natatanggap ng ating pangalawang pangulo, very consistent. Siya lang, ang buhay, na

unqualified and unmodified opinion. Ibig sabihin tama ang pagkakagasta ng kanilang opisina bilang Office of the Vice President at nun siya ang kalihim ng DepEd. E sa kauna-una ng pagkakataon, ang DepEd di pa ho nakatanggap ng unmodified, unqualified opinion. Nung siya po naging namamahala dyan bilang kalihim, nakatanggap, nakatanggap ng papuri, no? Pagkilala na, oh, maganda ang inyong pagpapalakad, maganda ang pagkakagasta ng inyong ng mga pera o pondo ninyo. Nasa ayos. Di ba? Nasa ayos. Kaya nabigyan din ng ganong pagkilala, no? Since napunta tayo dun sa COA report na yan, meron palang latest, ha? Kasi kamakailan lang, kung maaalala nyo, eto lang, itong mga ilang araw pa lang, pinalalabas na naman nila na meron daw COA na nire-report na na-flag daw ang ating pangalawang pangulo, gawa din daw ng yun daw pong pagdi-disburse o pag-distribute, no, ng tulong para sa ating mga kababayan, eh parang may problema daw ata yung liquidation, no? Hindi naman po sa pangalawang pangulo yun, opisina niya, no? Eh pero dahil nga po ang corporate mainstream media basta tungkol sa pangalawang pangulo, eh talagang pasasamain nila na parang tamo, ha? Nasa impeachment na nga siya, parang meron na naman siyang kinuhang pera, parang ganun ang dating, no? So eto siya, naglabas ng statement po ang OVP, no? Basahin ko lang sandali, ha? So naglabas ng statement ang Office of the Vice President, no? At ito ang sabi nila. The Office of the Vice President o OVP clarifies that the matter cited in the Disaster Risk Reduction Management or DRRM Funds Audit Report pertains to deficiencies in certain pre-operation documentary requirements set by the OVP itself. Sila mismo ang gumawa ng ganung panuntunan as part of its internal procedure, para lang sa kanilang internal procedure. So, and not requirements imposed by any law or commission on audit regulation. The discrepancies arose from changes in circumstances and field conditions that became apparent as the operations were carried out. No funds were lost. Walang nawalang pondo. And all funds are accounted for. At lahat ng pondo ay accounted for. The relief operations were actually carried out and the beneficiaries were recorded and validated based on the available supporting documents and field records submitted to the COA audit team. The OVP continues to strengthen its processes for documentation, validation, and monitoring to ensure that the records of every operation are complete and in order, especially during emergency response and calamities. So wala naman palang anumang anomalya, ginagawa na naman nila, no? Galing ano, di ba hina-highlight ngayon ang prosecution niyan? Yung mga tagapagsalita sa prosecution. Itong linggong ito ng pagkaka-press ko nila diyan sa House of Representatives, sinasabi nila may problema na naman siya sa COA, ganito, ganon. Eh hindi naman pala. Kita niyo 'yon? Kaya huwag kayo masyadong magpapaniwala sa mga 'yon. Ano po? So ito na po, balik tayo kay Chief Escudero, no? So como siya lang ang bumoto ng no para mapalitan yung threshold, naglabas siya ng kanyang mga, yun nga, yung sinasabi niyang disclaimer, no? Na ito ay hindi pwedeng sundin sa mga susunod na impeachment process. Ito ay ngayon lang gagawin. Eh, hindi niyo pwedeng gawin yan kung nagawa niyo na. Oo. At kung sa pakiramdam mong mali yan, dapat nagbitiw ka na. Sinabi mo, ay hindi na kukuupo dito bilang presiding officer. Kasi ayoko po maging kabahagi ng pagpapalit ng threshold na hindi natin dapat ginawa, at ang pwedeng gumawa lang niyan ay ang pagbabago sa ating konstitusyon ay sa kaparaanan nga ng pag-aamyenda niyan, hindi dito sa impeachment court. Hindi to bahagi ng rules lang na kanilang pinepress release
pinapalaganap ng

0: corporate paid stream media. Hindi lang yan ganyan. Constitution po talaga ang binaboy dyan. Diba? Pilit nilang pinagtatakpan. Kaya eto na. At yung mga sinasabi din nila, no, ito nga yung sinabi ni Jesus Escudero, no, unahin muna natin to. Sabi niya, while the chair takes exception to this decision, the chair nonetheless accepts it as the judgment of this court, and it's bound to give it effect. Sabi niya, no? And it's bound to give its effect. Sabi niya. So, sabi niya, ang position daw niya, the presiding officer, after all, is not the court. Hindi daw siya ang korte. He is merely the custodian of the process. Ha? Not the proprietor of its outcome. Aba, talagang, asa na ba yung planggana? Naghugas ulit eh. Naghugas ulit. Alam mo, lumabag kayo eh, di po ba? Ipuwera mo yung sarili mo sa paglabag. Dahil bumoto ka ng no. Tapos tatanggapin mo na hindi naman din pala ikaw ang dapat may last say dito. Tama? Parang ganun eh. At itutuloy ko to dahil na napagdesisyonan nyo, susundin natin. Di may kinalaman ka na. Di ba? Awakin na uli yung planggana. Ipapalo na natin sa ulo niya. Hindi na natin iugas to. Di ba? Sus Mariano, sabi niya, eto na, naglagay ng standard pa. No? Ito pa isa. Dahil lang nakalagay sa Constitution ay all members. Period na. Kailangan may concurrence ng all members. E de, wala nga nakalagay na present. Na hindi kailangan na all members present. Tama? Sila na naglagay ng patuntunan. Kailangan, sabi niya, to determine the two-thirds concurrence required for conviction under Article 11, o Article 6 pala, Section 3.6 of the Constitution, the phrase, all the members of the Senate shall refer to those members who at the time of the vote remain legally and factually capable of participating in the impeachment proceedings. Ang haba ng dinuktong nyo sa all members present. Hindi pa ba pagbabago to kung sakasakali? Diba? Tapos maglalabas ka ng panuntunan na hindi pwede to gayahin, ngayon lang to ha. Hindi pwedeng gayahin sa mga susunod pa. Eh, ngayon lang nga, pinanonood na kayo ng mga estudyante nag-aaral sa pagka-abogado eh. Sa pagka-abogasya. Paano nila ngayon to titingnan? Eh, lahat naka-angkla po sila, yung mga nag-aaral ng pagka-abogado, naka-angkla po sa konstitusyon. Kasi lahat po eh, yun po ang pinagbabatayan eh. Kao po eh, lahat ng batas na ginagawa ay galing din doon sa konstitusyon. Hindi dapat kumokontra sa konstitusyon. Kung may batas man na nagawa, ha? At medyo lihis sa konstitusyon, sino mananaig? Ang konstitusyon. Walang question po 'yon. Laging ganun po ang determinasyon ng Korte Suprema, 'di ba? O ngayon, kasama po sa kanilang pinalalaganap ng corporate paid stream media, ang alin, ha? Ang pinapalaganap ngayon nila ay hindi pa pwedeng dalhin ito kung gusto man lang questionin sa Korte Suprema. Hindi pa po pwedeng gawin. Bakit? Hindi pa naman tapos yung impeachment eh. Ha? Lumabag na kayo eh. Di ba? Noon pa lang sa threshold, ang inibig yata nila sabihin, hindi pa naman nagbobotohan. Teka lang, pinagbotohan nyo na nga yung pagpapalit eh, ng threshold eh. Na dapat members present lang eh. Nilinaw na nga ng presiding officer nyo, napakaliwanag, ano po, na to determine the two-thirds concurrence required for conviction under Article 6, Section 3.6 of the Constitution, the phrase, all members of the Senate shall, kita nyo na, shall refer to those members who, at the time of the vote, remain legally and factually capable of participating in the impeachment proceedings. Binago niyong maliwanag eh. Diba? So dito pa lang, kung sino man yung aakyat sa Korte Suprema, yan po ang questionin. Hindi na ho aantayin na i-impeach nyo pa ang aming pangalawang pangulo. Ngayon pa lang, bago pa po mag-impeach yan, may nagdala na nga si Attorney Vic Rodriguez, ano po, dating executive secretary, Tapos ngayon, araw na ito, yun nga, si Attorney Ernesto Francisco Jr. na hindi ito kakaiba. Kumbaga, hindi ito basta-basta lang dahil nakapagpanalo na rin po ito ng protesta diyan po sa House of Representatives nung din ginagawa nila yung pagpapa-impeach sa isa ninyong inimbitahan na amicus curiae na si Hilario Davide. Oh, pero ano, napagtagumpayan, hindi siya na-impeach, hindi umabot ng Senado. Kasi nga doon pa lang ni-raise na po, no, ni Attorney Ernesto Francisco Jr. sa Korte Suprema yung ginagawa sa Supreme Court Chief Justice Hilario Davide. Pwede naman siya impeach. Ang problema, mali yung mga procedure na ginagawa o ino nakita ng Korte Suprema. Binagbatayan ngayon. Yun nga, na hindi pwedeng kapangyarihan nyo lang ang paiiral nyo rito at babaliwalain na ang testimonya, ang ebidensya, ha? Yun ang mahalaga eh. Diba? Batayan, yan ba impeachable offense? Mga ganon. Kasi kung wala yung mga yan, bakit pa tayo gagastos ng 25 million pesos per day sa pagdinig? Eh, hindi mo pala mahalaga yan. Pagbobotohan din lang pala yan. Ganon lang naman pala dapat lang. Kaya kung sino yung nahikayat mong bumoto, ha? O may maleta ka rito, ito boto mo. Ganon lang. Ha? O kung ayaw mo niyan, kakasuhan ka namin. Dalawa lang eh. Kung di ka tinakot, sinuhulang ka. O kung kumbaga, naghihikayat lang kayo ng boboto eh. So never mind na yung bigat ng ebidensya o yan ba impeachable offense. Huwag na. Basta botohan na lang, ganon. Eh, dapat pa naglagay ng ganon na mga maliwanag na panuntunan sa konstitusyon. Kaya ngayon Duterte versus House of Representatives na ang sumulat ang ponente ay si Senior Associate Justice Marvick Leonen, ano? Nakasalukuyang OIC ng Supreme Court bilang Chief Justice. Kasi nga, mag-retiro na po itong si Alexander Hesmundo, eh, di ba? Si Chief Justice Hesmundo. So, kung titingnan natin, sa ngayon, di ba, kung ano yung latest eh, yan ang pinagbabatayan ngayon. Plus yung Francisco ruling, no? Ng tamang pamamaraan sa pag-i-impeach. O ngayon, may bago na tayo. Eto nga, yung ginawa ninyo, kung hindi naman pala mali yan, eh bakit pinagpipilitan nyo sa taong bayan na hindi, karapatan namin. Sabi nga nung amin si Curiae, kami ang may sole authority ha, para mag-impeach dahil kami ang impeachment court. Kaya bilang ano, pwede namin palitan ng mga rules. Rules ninyo. Rules ninyo sa impeachment court. Rules ng Senado. Yun po ang tinutukoy doon. Pero pagka constitution po ang nakalagay doon, eh, hindi mo naman pwedeng galawin yun. Kung gusto mong galawin yun, tama si Senator Robin Padilla. Dalhin niyo po sa Constitutional Commission. Diba? Mag-file kayo doon ng amendment for the, ayun nga, ng ating Constitution. Anong bahagi ang i-amend mo? Oh, tapos, pag na-amend niyo yan, nagawa niyo, magdaroon ng deliberasyon, matagal yan. Kasi pag-uusapan, kukuha kayo ng mga amici curiae o amicus curiae o yung mga expert witness, tama? O, pagkatapos yung mapagtilad yan o pros and cons, ganyan, na pagkasunduan, o ito ipapalit natin. Sino po mag-aaproban yan? Taong bayan, magkakaroon ng plebisito. Payag ba kayo na yung i-amiendahan po, yung pong pag-i-impeach ay dapat ganito na? O, may ganun ba? Wala. Dapat yun. Dahil constitution yan eh. May paraan naman para palitan. Pero hindi dyan lang sa inyo bilang impeachment court. Wala na po kayang hawak dyan. Yung pong pagpapaupo kay Chief Escudero bilang presiding officer, pwede yan. Kasi rules nyo yan eh. Kayo-kayo eh. Diba? At maintindihan naman namin kung bakit nyo ginawa yan eh. Dahil talagang di naman marunong si Sherwin Gatchalian. Alam nga naman siya uupo dyan. Eh nakita nyo spontaneous yun eh. Hindi kasi ito presiding ka lang ng ano eh. Ang impeachment kasi meron pong nagdi-deliberate, no, ng live, nagtutunggali ng live sa harapan mo. Prosecution, depensa. So kung hindi mo naintindihan yung pinagtatalunan nila, paano ka papasok? Pag nagsalita ang isa ng objection, o naintindihan mo ba kung bakit nag-o-object? Kung alam mo yon, masasabi mo, sustain. O kaya overrule. Alin doon ang sustain at overrule? Eh kaya nga, kung di ka marunong, di ka pwede mo po dyan. Hindi yan yung, ikaw naman, magsalita ka. O ikaw naman, magsalita ka. Hindi lang ho siya basta ganyan. No? Kung sa ordinaryo, pwede po. Yung halimbawa, ordinaryong usapan lang ito, committee hearing lang ito, tama? Pero kung ito, impeachment kasi ito, meron tong legal process, no? At hindi pa pwedeng mawala yung legal process kasi nga may pinoprotektahan pa rin na karapatan pantao ng taong ini-impeach. Hindi lang siya, kundi yung mismo mga bumoto sa kanya na majority ng ating mga kababayan, i-disenfranchise mo. Dapat ipaunawa nyo bakit nyo ini-impeach to. No, parang kami, oh, teka, consistently yan ang pinagkakatiwalaan, yan ang mataas ang approval at trust rating. Tapos ang daming bumoto sa kanya, maganda ang kanyang mga ginagawa, maayos. Alam naman namin, pinupolitika lang siya. Pero hindi kami aabot dito na pati kayo, kayo na mag-uusga. Kaya tama po eh, ang sabi ni Attorney Sheila Season eh, sa isang korte pinagkatiwalaan na dapat ay patas ang kanilang pag-uusga na hindi sila matatakot. Di ba? Wala ba mga tinamaan doon sa totoong buhay lang? Di po ba? So, kaya ngayon na kayo-kayo na mismo nag-usap para bagoy, kitang-kita na po yung landas sa tutunguhan na talagang i-impeach nyo ang ating pangalawang pangulo. Kaya nga, ang mangyayari ngayon, may dalawa na po, no? May mga, yung mga napapanood nyo ngayon, sinasabi, hindi pa nila pwede umakyat, hindi pa siya justiciable. Banong justiciable? Eh, wala pang violation. Hindi pa naman bumoboto para i-impeach. So, antayin pa namin yun? Hindi. Dito pa lang sa rules, binago nyo na eh. At yan ang justiciable, yung pagbabago ng ating konstitusyon na sinasabi nyong hindi binago. Yung two-third pa rin, two-third. Eh, teka lang, hindi nga yun eh. All members nga, nakasabi eh. As much as we get pa ngayon, hindi lang present ha. Kailangan able on the day of the vote, kailangan nandiyan ka. O, paano nila gagawin yun? Lalo na kung ginigipit sila. Tama? Yung mga senador na mawawala dyan, di ba? So, dito natin po makikita yung pamumulitika. Kaya huwag na kayo magtaka kung si Senator Mark Villar ay lumipat ng boto na baguhin ang threshold. Saka nakakita, daman-daman niya siguro yung pressure, no, ng kanyang pamilya, no? Alam mo, wala akong bilib sa ganyan, no? Kahit kay Joel Villanueva, kahit kay Chis Escudero. Bakit? Eh kasi sa mga pagkakataong panahon na kayo manindigan, kaya mas magbuti pa ako doon kay Jinggoy Estrada eh. Oo, na alam niya, uliin siya, ganyan. Pero ganun talaga eh. May pagkakataon pwede siya mag-ala Joel Villanueva eh. Diba? Ito, ikaw na rin ang Jesus ko sa ombudsman. Diba? Jesus din kasi yun eh, diba? Hindi na Jesus is Lord eh. Jesus Remulla na, diba? O, hindi niya ginawa eh. O, si Marcoleta, o, isa pa yun. O, kita nyo na. Dahil sa kagalingan niya makipagdebate bago pa mag-start ang impeachment, hindi na siya nakadalo. Oh, di ba? Di siya nakadalo. July 6, di na siya nakadalo. One week before, inaresto siya eh. So kung makikita nyo, kitang-kita po, no? At itong ginigipit ng mga bilya, buong pamilya, di ba? Eh, kung gigipitin ka at matibay naman ang inyong katwiran, dahil totoo nga naman, kayo pribadong kumpanya, pero bakit ombudsman ang hahabol sa inyo? Hindi naman government official ang inyong kumpanya. Pribado po yan, prime water eh. Kung meron na mga pagkakamali yan sa supply ng tubig, aba, eh, ang mangyayari dyan, pwedeng pagmultahin ang kumpanya nyo. Patawan ng multa, tanggalan ng lisensya para mag-operate, tama? Opo, ganun lang, no? Kung may civil case yan, sa korte, RTC, MTC, doon po dadalin. Hindi po sa ombudsman, di ba? At lalo na kung ang tatay mo, bilyonaryo, Diyos Mariano, garapo. Kahit saan korte, kayang-kaya niya pondohan, kayang-kaya lumaban, yun ang ibig kong sabihin. Di ba kasi karamihan, di mamakala, wala tayong pera. Di ba kaya nga kailangan natin na abogado na tutulong sa'yo, na pro bono, na hindi ka nalang sisingilin. Eh, ito sa yaman po ni dating Senador Manny Villar, di ba? Patutunayan ko, wala tayong ginawang masama. Talagang kukunin niya, magagaling na lawyer, kaya niyan labanan ito para mapahiya itong mga naghahabla sa kanila. Diba? Hindi naman sa wala sila kasalanan ha? Kasi marami talagang lugar na siniservisyo nila na nagreklamo na parang bakit rasyon ng tubig, may oras, kasi kung minsan wala talagang tubig, diba? pangit na serbisyo talaga. Kahit dun sa lugar, sa Bulacan, kung saan man, ano. At kung nagpapaliwanag sila na kasi yung elevation, medyo mababa, walang makuhaan ng tubig, mga ganyan. Eh, responsibilidad nyo yun. Diba? Kinuha-kuha nyo yung prangkisa eh, para mag-supply ng tubig eh. Gawan nyo ng paraan, tama? Oh, ngayon, kung may pagkukulang doon, privado kasi yan na kumpanya. So kung may pagkukulang doon, hindi ombudsman. So dapat lumaban sila, mga bilyar, di ba? Oo, patitinag. Mas nakakahiya kasi yun na parang maintindihan naman nila, ba't ako bumoto ng yes? Pagod na po ang taong bayan umintindi sa inyo. Kami naman ang intindihin nyo. Kami naman ang ipaglaban nyo. Di ba? Mag-alajinggoy kayo. Diba? Mag-alajingoy kayo. Kumbaga talagang, okay, di kasuhan yung kasuhan. Okay lang, pero ano pa rin, okay lang ako kaysa namang bigla akong binawi. Kita nyo nung binawi ni itong suporta ay napunta na sa minorya noon na si Jesus Cudero at si Joel Villanueva lumipat. O ano yung sinasabi noon ni Crispin Romulia na hinugda yung kaso? Next week, sasampa na. Nung bumaligtad yung dalawa, ilang buwan na yun eh. Hanggang ngayon, wala eh. Di ba? Hanggang ngayon, wala. Wala na, hindi na natuloy eh. Di ba? Kaya nga ngayon, kita niyo ang presiding officer, Chichis, di ba? Bagamat nag-know siya, alam din naman niya eh, na, di ba, nag-know siya. Pero alam din niya na walang patutunguhan yung, ano, yung kanyang no. Dahil lumalabas na nanaig din. Siyempre, 13 yung boboto ng ano eh, ng yes eh. At saka isa pa, pag nag-yes siya, ang pangiting na nun. Kasi nung nanumpa siya bilang presiding officer, sinabi na niya yung posisyon niya eh. O no, dapat sundin natin ang konstitusyon. 2/3 of all its members ang magkukonkur niyan, maliwanag. O tas ngayon, bigla mong papalitan. Tas ngayon, natatalo ka, dahil nag-no ka, ayan ang posisyon mo, tama lang, dahil very consistent. Eh pero bakit ikaw pa magsasabi ngayon na ito na ang bagong panuntunan? Eh wala sa konstitusyon yan. Tapos maglalabas ka ngayon ng kondisyon na ngayon lang ito ha. Sa impeachment lang na ito. Hindi pwedeng gamitin sa mga susunod. Wala ka ng garantiya kaya kailangan i-correct talaga ng Korte Suprema. Dahil kung hindi, mababago na po ang lahat ng mga pinag-aralan ng mga nag-aral ng abogasya. Pati mga nasa korte, mga huwes. Magbabago na po lahat na kahit na pala sino ngayon, pag initan mo lang, pwede ma-impeach eh. Ganun na, makokontrol nga. Ng politika lang. Hindi tama, di ba? O ngayon, yung mga nagsasabi ngayon ng mga napapanood nyo sa mga estasyon ng TV o sa radyo, nagsasabi, hindi pa pwedeng dali, hindi pa hinog. Okay, nagdala si Attorney Vic Rodriguez. Tapos kanina nga, si Attorney Ernesto Francisco Jr. Ah, hindi sila kaparte ng kaso eh. Hindi yan, madidismiss yan. Hindi. Kabahagi yan ng taong bayan eh. Di ba people of the Philippines na yan? Ini-impeach yung Pangulo eh. Ang pangalawang Pangulo eh. Eh, madi-disenfranchise po eh. Kung isa sila sa mga bumoto sa pangalawang Pangulo. Di ba? O pag naglabas po ng petisyon, si Attorney Vic, o di kaya si Attorney Francisco, o masusuportahan niyo ba ako dito sa dadaling ko sa Korte Suprema? O eh, lahat po, kahit ako, pipirma ako rin eh. Di ba? Dahil ako nanginiwala, mali ang ginawa nila sa Senado eh. Oh, bilang petitioner, sige ho, tapos pipirma na rin po ako dyan kasi nga hindi ako sang-ayon. Dahil kung ganun lang pala, kadali palitan ng ating konstitusyon, eh kahit sa Kongreso, gagawin na rin po nila yan. Hindi na ho sa constitutional amendments dadaan. Sila-sila na lang, pagbotoan na lang natin. Ha? Hindi na rin natin ito pa-aprobahan sa taong bayan. Oh, tayo-tayo na lang. Wala na ang plebisito. Wala na. Tayo na lang mag-aaproba nito. Ito na ang bago. Ganon. Bending na lang ang tawag doon. So wala na tayong kaayusan. Magiging, ano na tayo, wild wild west na lang kung duting na natin. Ano? Wala na magiging kaayusan at kung ano man. Hindi po tama, di ba? Kaya ito, ang sabi nga po ni Attorney Francisco, Ernesto Francisco Jr. ng Francisco versus House of Representatives, itong kanyang isinampa ay para tingnan ng Korte Suprema at itama, no? Ang tamang interpretasyon na nung Miyerkules ay binago nga po ng Senado, ng impeachment court ng Senado, kundi mawawalan daw ng kaayusan. At ang sabi niya, hindi ako humihingi ng TRO para ipahinto yung pagdinig, hindi. ang hinihingi ko rito ay ano, status quo ante. Ibig sabihin, bago pa nagkagulo, bago nila binago yan, kung ano po ang sitwasyon, bago pa po nila binago, ay magpatuloy lang. So, ibig sabihin, malamang sana, kung agad-agad magdidesisyon ng Korte Suprema, mabibigyan ng notice dyan ang impeachment court, no? Ng order ng status quo ante. Ibig sabihin, pwede nyo ipagpatuloy yung inyong pagdinig. Pero hindi kayo pwede magbotohan batay dun sa sinabi ninyong botohan. Na all members dapat ay nandito, ganyan. Ha? Hindi nyo tutuloy yan. Kasi nga may status quo ante, tama? Tuloy nyo yung pagdinig. No? Tuloy-tuloy lang ang pagdinig. Hangga kami ay magdesisyon. Diba? Okay, kung tama kayo, yan ang pagbotohan nyo. Pero kung mali kayo at sinabi ng Korte Suprema, hindi tama yung ginawa nyo. Kasi binago nyo na yung mismong sabi o yung nilagay ng konstitusyon na all members, regardless. No? Concurrence ng lahat ng miyembro, regardless. E pagka ganyan, aabot nga po sa pagtatapos na ng pagdinig o di bumoto na kayo. Di ba? So, ibig lang sabihin po, hindi maantala. Ngayon, sa Lunes, malamang, no? Baka inaasahan na natin yung mismo po panig ng depensa, no? Ay pre-questionin din yan. Kasi nga, meron silang ad cotelam, no? Na nagpa-participate sila, pero it does not prevent them, hindi nagpapaantala at ito ay pagpapahintulot pa rin na sila ay dumulog sa mas mataas na korte at alam yan ng kanilang presiding judge na si Chief Escudero. In fact, kaya nga niya pinaapura sa clerk of court, di ba? In-instruct niya na Huwebes pa lang ng alas 10 ng umaga ay i-ready na yung transcript of record ng hearing ng Tuesday at saka ng Wednesday, magkasunod na araw. At ang sabi niya sa mga kapwa niya senador na bumoto ng yes, yung pagpapaliwanag ng boto niyo, gawin niyo na yan bago mag alas 4 ng hapon nung Miyerkules, ha? Kasi ipamamahagi yan ng Huwebes, ng alas 10, kung sino man ang may gusto. Kita niyo ang sabi niya, kung sino man ang may gusto. Ibig sabihin, ikaw o ako, kung sino man ang may gustong kumuha ng kopya para iakyat sa Korte Suprema, na ginawa din nga po ni Atty. Vic Rodriguez at ni Atty. Ernesto Francisco Jr. Kaya wala akong mali doon. Ano? Kaya ito ay magandang pangitain na mayroon pang Korte Suprema na mag-iinterpreta, no? Kaya lang, siyempre, tao lang yan, no? Lalo na ngayon, mawawalan sila ng Chief Justice. Mag-retire na na November, di ba? Kaya nga OIC ngayon si Senior Chief Associate Justice Marvic Leonem, no? So, maraming bagay ng tentasyon, ano? Dahil tao lang yan, eh. Di ba? Maraming bagay ng tentasyon. Ano po ba yan? Yun na nga, no? Kung hindi ka pangakuan ng kung ano-ano, pwesto, ha? O maleta na, may pwesto pa. Mga ganon. Tao lang eh, di ba? Kung ano man yan, ano? Or, yun na nga, kalaykayin ang buhay mo. No? Mula pagkabata, di ba? Di ba? Bakit? Eh, di naman talaga perfect ang mga maestrado eh. Di ba? Hindi perfect eh. O paano ngayon kung may ma-discover dyan yung isa, dalawa pala ang asawa? Di ba? Mayroong moral turpitude issue yun. Di ba? Pwede ka matanggal bilang hukom. Pwede ka matanggal bilang... Di ba? Ang daming consideration pag nagkataon. Ano po? O kung ano-ano pa man. Hanapan ka talaga ng putik na ibabato sa iyo. Di ba? Kaya dito natin makikita yung paninindigan pag nagkataon. Ano po? Kasi may mga pagkakataon talaga na minsan nagkwe-question tayo. Hindi naman po bawal, ha? Nagkwe-question tayo minsan sa mga aksyon ng Korte Suprema. Tama? Pero tinatanggap din natin sa huli kung bakit ganun na naging desisyon nila. Tama? Opo. Eh, yun ang naging desisyon nila, eh. At yan ay collegial din, eh. Diba? Bumoboto rin sila en banc, eh. Diba? O kaya lang, kung makikita natin, may mga pagkakataon o maraming pagkakataon pagka po ang pinag-uusapan po ay yung pong sinasabing equal branches of government. Tatlo kasi silang equal branch, no? Ang hudikatura, ang legislatura, no? At saka po yung ehekutibo. Tama? Okay. So equal sila pero may kanya-kanya silang toka ng kanilang mga trabaho. So sa pagpapatupad ng kanilang trabaho, kahit papaano, yung isa't isa ay ayaw kang pakialaman kung paano magagawin ang trabaho mo. Tama? Eh, ikaw yan. Hindi ikaw gumawa. Kung baga, trabaho niya yan. Kaya nga, sa loob ng ehekutibo, kaya niyang gumawa ng sarili niyang mga executive order, no? A proclamation order, di ba? O kung ano man. Pero basta hindi lalabag sa constitution, naaayon lagi. Ang legislatura, ganyan din, no? Within Congress, Senate, may sarili silang set of rules. Pero dapat naaayon din sa constitution. Hindi dapat lalabag. So, Senate rules, Congress rule, executive rules, tama? O ngayon, sa pagpapatupad, halimbawa, sample na lang dito yung kay Bato de la Rosa. Nag-issue daw di umano na hanggang ngayon di pa natin nakikita ang warrant of arrest mula sa ICC. Eh malabo pa ang posisyon ng gobyernong ito. Kahit sinapangalandakan nila na, hindi na tayo member niyan, sabi ng Pangulong Marcos, di ba? So hindi tayo makipag-cooperate dyan in any way, shape, or form. Pero pinadala si Tatay Digong sa The Hague, tama? Na hanggang ngayon, di pa dinidisyonan din ng Korte Suprema, ano ba dapat? Di ba? Dahil may writ of habeas corpus ng final yung mga anak niya eh. Di ba dapat iutos mo na sa executive na, uy, ibalik niyan dito. Yan ang writ of habeas eh. Balik niya yan dito. Ba't di niya pa magawa? Ilang buwan na nakakulong ang Tatay Digong doon. Di makapag-desisyon ng Korte Suprema. Eto na, naulit na. Dito na kay Bato. Kahit nagkagulo na dyan sa Senado, nagkahabulan, etc. O paano, ba't hindi sila naglalabas ng panuntunan na hindi niyo pwede arrestuin yan dahil hindi naman yung arrest warrant mula sa Korte ng Pilipinas. Ba't di sila makapagsalita ng ganun? At may mga katwiran na kahit humingi na po ng TRO, etong sila Senator Bato at ang kanyang mga abogado at sinasabi nga na huwag ipatupad no, yung warrant of arrest dahil hindi naman yan local na warrant of arrest, hindi sa bansa natin galing. Ano nangyari? Hindi siya nagdesisyon? Nagkabutuhan? Yung may mga bumoto na mag-TRO, may mga bumotong hindi, ano naging katwiran ng mga hindi? Eh, ba't pa tayo mag-TRO? Ba't natin ipatitigil yan? Eh, mismo ang Pangulo nagsabi, wala daw siyang utos na arestuhin si Bato de la Rosa. Isipin niyo yun. Kaya ayaw nilang panghimasukan kahit na taliwas ang ikinikilos ng DOJ at ng NBI sa pagtugis kay Bato, hindi pa rin naglabas ng desisyon ng Korte Suprema na, oy, wag niyong i-implementa yan. Bakit? Ma-o-offend po ang executive. Diba? Ma-o-offend, no? So, nagtiwala sila. Eh, sabi ng chief of, ano niyo, commander-in-chief niyo, wala daw inutos na warrant eh. Wala raw inutos sa pag-aaresto eh. Ba't pa namin pipigilan? Nakuha niyo po. O ang ending ngayon, baka naman pwede nyo ng katigan. Marami ng proof. In fact, ngayon, umaten si Robin Padilla sa DOJ kasi pati siya, pinailan na rin obstruction of justice. Paano magkakaroon ng obstruction of justice? Eh sila'y umalis ng Senado ni Bato de la Rosa, nakisakay lang sa kanya yung tao, binaba niya doon sa Makati. In fact, 2,000 pulis na nakatoka sa Senado nung gabing yun. At naalam din po ni John Vicrimulya, DILG Secretary. Ang sabi nga, eh wala naman kaming legal ano para arestuin si Bato. Wala namang arrest warrant galing sa korte natin eh. Tapos ngayon ang DOJ, sasampahan niya itong si Robin Padilla ng obstruction? Ng ano? Obstruction ng ano? Kaya kung titingnan niyo, sa totoo lang, wala kabata-bata yan. Pero dahil nga kontrolado nila yan, kapangyarihan nila yan, pwede nilang gawin. Tama? Pero kalaunan, maitatama rin yun. Kaya lang, magsasuffer ka ng ganito. Yan, pupunta ka rin, pinagkakagulong ka ng mga tao, ganyan. At yung mga trolls nila, no? Ayan, si Robin, di na dapat naging ganyan, gano'n, di ba? Kaya, for all you know, yan yung sinasabi ko nga po, no? Na kahit bali-balik ta rin, baliin nila yung batas, pihitin nila, tiwarik nila, eh umaasa tayo kahit papaano na nandiyan pa rin ang Korte Suprema. Sana maging decisive, sana maging parang yung ginawa nila doon sa 19th Congress, no? Na diniklarang null and void at yan yung unanimous pa man din na naging decision nila. Diba? na null and void yung impeachment na final sa pangalawang pangulo kasi ang dami nilaban, naging unconstitutional na. So this time, sa tingin ko naman, hindi naman ma-offend ang Senado pag ginawa nila yan. So parang yung ginawa lang ng Kongreso na naglabag sa Constitution, diniklara nilang null and void, eto naman ngayon sa Senado na nagbotohan sila ng kanilang sarili. So maasa tayo, no, na sa kaparehas na sitwasyon, eh hindi din sila papayag. Dahil pag pumayag sila, aba, eh magiging, ano na to, president, ano? Sa susunod, magiging ganyan na siya. Pagbabatayan na sa mga susunod na impeachment, magnangyari dyan, pagkakaisahan na lang nila. Wala na pong, ano, wala na pong katwiran ng paglalabas ng mga ebidensya. Basta pagbotohan na lang natin. O, tayo-tayo na lang. Ilan ba tayo? Kulang? O, magpakulong pa kayo ng ibang senador. Parang gano'n na lang. No? Parang wala na tayo. Magiging baliwala. Kaya dapat, sana, pagdasal natin na manindigan ang ating mga maestrado sa Korte Suprema at gawin ng tama. No? Ayan, maraming salamat ha, kay Ate Kimura Dolores. Happy weekend po sa inyo. Magandang gabi po. Kay Ate Roxanne Costo, magandang gabi po at happy weekend po sa inyo. Salamat po. Kuya Ramon Vier, good PM Sir Bernard at mga kakampi. We are just wait for God to crush the syndicate. Oo po, ganun talaga. May, hindi tayo nag-iisa, may Diyos po. No? Huwag kayo mag-alala. Meron pong ako'y naniniwala. Divine interference. Mangyayari at mangyayari sa ayon sa gusto nila. Salamat po, Kuya Ramon Vera. Ate Roxanne Costro, sobrang pambabastos po ang ginawa ng Judas 13 sa mga kasamahan nila. Apat na sinado. Tama po. Si Ate Kimura Dolores, ang pambato ng manok ni BBM sa 2028 ay sirobredo at pakwan daw. Talaga? Ay nako, salamat Ate Kimura Dolores. Ha? Ari, tigatugusay mas sa iyo, pati kay Ate Delia Maing. Salamat po sa inyo. PLA Gutierrez, good evening Sir Bernard Kakampitan. Tuwang-tuwa ang barangay captain ngayon dahil hindi tuloy ang election nila. Marcelo talaga, tayo in silence lang lahat ng kalaban nila sa politika. Kayo agad yan ang Marcelo ni Bangag Marcos. Ingat tayo magsalita. Delikado ngayon. Salamat, sir. God bless, Sir Bernard. God bless us all. Ayan. God bless Philippines. Salamat po. Well, itong pag-aatras ng barangay election, siguro si Attorney Romy Makalintal, ewan ko kung gusto niyang dumulog sa SC, no? Sa Korte Suprema, malamang pwede pa rin po yun eh. Diba? Kasi yung batas na ipinasa at pinirmahan na ng Pangulong Marcos, pagpapaatras ng eleksyon, kung makikita po yan ng Korte Suprema ng walang dahilan para hindi matuloy yung eleksyon, lalo, kung maganda argumento ni Attorney Romy Mac, no? Magaling naman po election lawyer yon, kasi sabi niya, kakausapin niya si BBM, hindi na umabot eh, di ba? Pinirman agad eh, di ba? So, ang tanging paraan lang eh, mag-petition siya sa Korte Suprema para questionin na anong batayan para iusog, anong matinding batayan para iusog ng itong eleksyon na ito. May pwede pa rin interpreta yan ng Korte Suprema. Kasi kung may grave abuse of discretion, lagi may ganun eh. Hindi pwede nga na gusto namin gawin, magagawa namin kasi may kapangyarihan kami para gawin yan. May limitasyon ng power nyo, meron pa rin. At yun yung konstitusyon na nagsasabi na, oops, hanggang dyan ka lang. Ganun po yun. Yun po ang limitasyon nun. Baka yan na nakakalimutan nila, di ba? Pero kung may batayan at sinabi ng Constitution na, ay, teka, nakatakda na ganun yun, hindi pwedeng basta nyo lang iurong. Di ba? Gusto nyo, iurong nyo matapos ang eleksyon ngayon. Itong November ng 2026. Tsaka nyo i-implementa yung bago. By that time, hindi nyo magagamit sa sarili nyong interes. Pwede yun eh, di ba? Baka makita ng Korte Suprema. Kaya nyo ginagawa yan para sa sarili nyong interes. Makasiguro kayo na ang mga barangay nyo sa inyo. No? May tao na kayo. Kaya nga ang gagawin nyo, November 2028 na. Tapos na ang May 2028 election eh. Di ba? Tapos na yung trabaho nila. Sila naman ang tatakbo sa 2028. Kayo naman ang susuporta ngayon bilang bayad nyo sa kanila. Diba? Sisiguraduhin nyo naman manalo muli sila. Ganun, ano? Ay, wala tayong pag-asa pag nagkaganyan, di ba? Kaya, bakas lang, sana, no? Ayan, salamat, ha? Ate Charito Cabrera Diana, ako lang to, Sir Bernard. I believe Mark Villar will give his final verdict. A no vote for the acquittal of BP Inday. Style yan para di sila mapag-initan ni Boying. Nakuha rin nawa, sana nga. Doon, baka kaya sila nag-split ano, ng kapatid niya si Camille. Ano po? Sana, no? Sana po. Salamat Ate Charito Cabrera Diana ha. Si Ate Susan Kua, na Sir Bernard, nakaka-stress po ang mga Bendalo senators. Hilig nila mag-railroad kahit labag sa konstitusyon. Feeling nila very good sila at sobrang linis ng pag-Bendalo. Tuloy-tuloy naman po ang nakawan sa House at sobrang stress din po si Congressman Toby Tiangco. Oy, bakit hindi, Kuya Ate Susan Kua? Habang busy tayo sa impeachment, ipinasa ng Kongreso yung budget nila ng walang deliberasyon. Kaya nagwawala si Toby Tiangco. Tag-aaway na sila ni Janet Garin. Na, di ba? Walang debate, pinasa lang kakomo budget nyo. Di ba? Kita nyo yung pasasamantalahin nila yung pagkakataon. Grabe, ano? Salamat sa iyo, Ate Susan Kuba. Samantala, sabi ni Kuya Leslie Salenga, good evening po, Sir Bernard. Nabanggit ko po kagabi na maaaring may regalong bonus maleta dun sa bumoto na to na to lower the voting threshold at maaring masundan pa kung magtatagumpay sila na ma-impeach, God forbid, si VP Sara. Bibigyan sila ng $500 million katulad ni Lenny Robredo para sa mga government projects kuno. Surely they're expecting for a big reward. Oo nga, God forbid, no? Kuya Leslie Salenga, salamat po ha. Basta ipagdasal natin at maging vigilant tayo. At tayo mismo ang hindi papayag, no? Gumawa tayo ng mga sinasabing hindi lang ho kayo basta tatahimik eh. Kailangan magsasalita po na ang taong bahay na hindi pabor dyan, hindi kami pumapayag dyan, talagang ayaw namin dyan. Ganun lang kasimple, no? Salamat po. Let our voices be heard. Ika nga. Yun lang po yun, ha? Salamat pa, Kuya Leslie Salenga. Si Kuya Renato de Guzman, sabi niya, good evening, sir. Kapag lumabang ka sa batas nila, o selective justice, sabi niya, ipakukulong ka nila. Pero pag umayong ka sa kanila, kahit hinug na raw ang kaso, wala na, 'di ba? Tama po kayo, Kuya Renato de Guzman, 'di ba? Yung kinasuhan nilang si Martin nasa hotel na ba? Drama nyo, bulok, 'di ba? Sabi niya. O kita nyo, dalawa na nga po example, 'di ba? Yung kaso ni Cheese, yung kaso ni Joel Villanueva, 'di ba? Oh, ngayon yung sa mga Villar, 'di ba? Ngayon na pumoto si Mark Villar para sa pag-approve ng pagbaba ng threshold. O tingnan natin kung matutuloy pa yung kaso nila. O mag-aala Escudero at Villanueva na rin ulit ito na mawawala muna, di ba? Salamat ha. At kay Kuya Romeo B. Agpoon Jr., TGIF, good evening po Sir Bernard. Ano pa nga ba ang aasahan natin sa impeachment? Ay sila mismo ang nagsabi, sometimes they have to bend the law. Yes, yun na nga po, di ba? At pumayag si Boying, di ba? Justice Secretary siya noon. Tama, sabi niya. Ads, salamat sa iyo. Good evening ho, Kakampi, Bernard Tan. Wala na ho tayong hinihintay o aasahan sa impeachment trial na yan. Yan na ho ang magiging boto kapareho ng naging resulta sa pagbaba ng threshold. Nakakalungkot. O tama, nakakalungkot. Pero ang pinakamaganda, masasaksihan ng taong bayan ang katotohanan, lalo na pag ang panig na po ng depensa ang maglalatag ng kanilang mga ebidensya, di ba? Sa Lunes, napakaganda po dahil si Mayor Baste po ang uupo doon, di ba? Kaya panoorin natin, malay niyo, dumalo ang ating pangalawang pangwi natin, ipakita ang suporta sa ating Vice Presidente, kahit anong mangyari ay talaga po yan. Hindi yung po si Choco Chichay. Bakit yung SC ba wala na ding karapatan ngayon? Ate Gabi rin po, Ate Susan Kua. Sir Bernard, meron po ba nangangalap ng people's signature in support for BP Sara at isubmit sa Supreme Court? Wala pa naman pong gumagawa nun. No? Malamang pagka ate ding Sir Bernard, Ate Dolores Patawaran, di kasi nila alam yung salita-salita nila. Erwin Tulshok, buy shit. Sila, buy shit daw sila. But kasi binoto sila diyan sa Senado, lalo na si Lito Lapid, nung nagsalita si Attorney Michael Poa. Ayan po. Salamat, Ate Dolores, patawaran ha. Ate Luz Papa, magandang gabi rin po sa iyo. Ayan ha, nabasa ko po lahat ng inyong mga mensahe. Dahil Biyernes naman po ngayon, nahabol natin. Ako, maraming salamat po ha sa pagsama niyo sa inyong kakampi itong buong linggong ito. At sa Lunes, magkikita muli tayo sa kapareong oras, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Siyempre, dito lang po yan sa Nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 8:10 AM. Kumari lamang po ay paki-like, paki-share at paki-subscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido. Paki-hit o paki-pindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon. Maraming salamat muli sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi. Happy weekend po muli sa inyong lahat. Ingat tayo over the weekend. At tulad po ng aking laging sinasabi at paalala, ang ating bayan po'y dumadaan sa samot-saring mga problema at mga pagsubok. Abay, wag na wag po tayong bibitiw o susuko. Bagkus tayo ay buong ningning, buong giting at buong tapang na lumaban sa daan ng tunay na pagbabago. At magagawa lamang po natin yan kung tayo ay sabay-sabay na maninindigan sa ating mga prinsipyo at disposisyon. Labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Ako si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Dito sa kakampi, wala talagang kompromiso. Dala ko'y lumalaban para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa tama palagi. At yan ay tiyak na siguradong walang kompromiso. Dahil araw-araw akong lumalaban, kaya laban tayo mga kakampi. Laban sa tiwali, every day I fight.
1: Kakampi! Kakampi! Nagtotohanan sa taungan, kakampi may panlita. Nagtotohanan sa taungan, kakampi may panlita. Opinion sa kaulang puro, basta nindigan.

Sumag sana ang mga ating wale. Isagot ka sa ikakampi. Ang mandi ay lalabanan. Ang sama ay paglalaban. Katuwanan, katangunan, sa kampi.

0: Magandang nga po mga kaibigan. Sabado na naman at siyempre kasama na naman ninyo ang inyong lingkod, Sunny Ilustre, sa ating programang Salimasa. Siyempre, makakasama niyo ako ng alas 5 ngayong hapong ito at tatalakayin natin anything of human interest. Yan po mga kaibigan. Marami po samot-saring nangyayari sa ating bansa. Dapat po tayo po ay alam natin ang mga pangyayari, nangyayari at mangyayari pa. Nahuhulaan natin sa ating bansang Pilipinas na minamahal. So ngayon, kasama po natin ang idol natin dito sa studio. Yan naman, siyempre si RJ Austria. Andito rin si Ariel at saka andyan ba yung iba pa? Sige. Mga kaibigan, magpapatuloy ito ang ating programa. Unahin na natin yung balita natin kasi masipag itong si paring Romel Madrigal. May balita agad eh. 27 barangay sa San Pedro tumanggap ng malawakang serbisyo medikal, libreng gamot at diagnostic test inilatag. DRJ News report mula naman kay Romel Madrigal. Pasok, Romel Madrigal.
1: Hindi lamang simpleng medical mission ang isinagawa sa San Pedro City matapos ilatag ang mas malawak na serbisyong pangkalusugan para sa mga kawanin ng 27 barangay sa lungsod. Isinagawang aktibidad sa Astrodome sa Barangay Pasita kasabay ng pagdiriwang ng karawan ni NBA Director Melvin Matibag at pinangunahan ni Laguna First District Representative Ann Matibag. Mula sa mga barangay captain hanggang iba pang kawani, isinailalim ang mga kalahok sa iba't ibang pagsusuri at konsultasyong medikal bilang unang hakbang sa planong dalhin ang ganitong serbisyo sa bawat barangay. Kabilang sa mga sinagawang blood extraction, sugar, cholesterol at uric acid testing, urinary analysis, vital signs monitoring, CBC, HbA1c, ECG, X-ray at ultrasound. Bukod sa libreng konsultasyon, meron ding libreng gamot at salamin sa mata. Ayon kay Honorable Matibag, sa loob ng 4 na taong pananungkulan niya, ngayon lamang naging ganito kalawak ang medical mission dahil sa pagdami ng mga katuwang sa paghatid ng serbisyong pangkalusugan. Kasama rin sa pinamahagi ang mga kahunang gamot para sa mga barangay at wheelchairs para sa ilang persons with disabilities.
2: Nagbigay naman ng mensahe si Congresswoman Matibag.
3: I am advocate of Magna Carta ng ating mga barangay, ano, ang ating mga barangay officials, na mga public servants sa 24/7. No, pero sila po yung may pinakamaliit na sweldo. Hindi po ang kanila pong plantilla sa gobyerno, minsan ay JO lamang. Hindi pa po standardized ang kanilang salary at wala po silang healthcare system o mga beneficiary when it comes to healthcare. So, sa inuna po natin lahat ng mga barangay officials, ang ating pong 27 barangay kapitans at ating mga kagawads ay nandirito para po makita mismo nila ang proseso ng ating medical mission. Dahil
2: ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal, sa balita mong yan at ikaw naman ay talagang masipag magbalita. At ngayon po mga kaibigan, tatalakayin po natin yung mga pangyayari sa bayan natin. Ayan, katulad ngayon. 2 petisyon ang inilatag, inihain sa Supreme Court, sa Korte Suprema. Kinikwestiyon po ang legalidad ng Senate Impeachment Court's move na binago yung threshold. Yung threshold po kung ilan yung dapat bumoto para ma-impeach si VP Sari Duterte. Revising the threshold ruling, lawyer Ernesto Francisco Jr. petitioned for certiorari with a prayer for issuance of status quo anti-order against impeachment court. September 23 decision, revised threshold petitioner Francisco against revised impeachment threshold. Yung binago kasi dapat daw 2/3. Ngayon ang 2/3 ng 24 kasi nakalagay 2/3 of all the members of the Senate. Ngayon, so kung 24 ang membro, 16 ang dapat na bumoto. Ang problema, yung Amici Curay. Ayan. Curay. Ayan. Sa apat, si Justice Ascona na lang ang nagsabi na ipako sa 2/3, which is 16. Yung iba, sina Justice Pangilinan, Justice Puno, ay nagsabi naman na hindi pwedeng ganon. Kasi, paano nga naman kung namatay yung tatlo? Example nga ni Erwin Tulwa, paano kung namatay yung siyam? O ay di 15 na lang. Ngayon, kukunin pa yung 2/3 ng 15. Yon ang sinasabi nila. Yon. Ngayon, kinwestiyon ngayon yon. Bakit daw pwede yon? Eh kasi common sense. Sabi nga ng mga tambay, common sense. And you know, common sense is not common. Meron mga taong walang sentido common na meron talaga. Meron. Alam natin yan, meron talaga. Yung sinasabi natin, sentido common lang.

na lang, kukunin mo pa yung two-thirds. Kasi yun lang, all of the members, pag ininterpret mo yung constitution of all the members, eh patay na nga yung siyam, ay di 16 na lang ang all the members. Hindi mo pwedeng isama yung patay na. O ngayon, ang tanong, dapat bang isama rin yung mga nakakulong, hindi makapunta, hindi nakakapag-attend, o hindi nakapag-take out, at yun naman nagtatago, paano gagawin natin? So, mahirap. So, yan, ha? So, ngayon, yun naman si Attorney Vic Rodriguez ay nag-file din naman ng certiorari with prayer for a temporary restraining order. Yung isa, status quo, yung kay Francisco, kay Attorney Francisco. Ito naman, may restraining order. Because the tribunal's ruling effectively modifies an express constitutional provision without constitutional authority to do so. It should be annulled for grave abuse of discretion, sabi naman ni Rodriguez. So, alin man ang tama? The absence, non-participation, abstention, temporary incapacity, or inability to participate in the proceedings does not stand alone. The incumbent senator from the constitutional membership of the Senate. Kung nakakulong daw, pananampalataya ng iba, eh, nakakulong nga, eh yun daw ay senador pa din. Tama naman. Ang problema nga ay kung hindi payagan. At ngayon, gagaya niyan, nagdadaldalan dyan sa Senado, hindi naman nakakasali yun. At nakakulong nga, ay pwede ba yun makidaldal doon? Pagka, paano siya magkakaroon ng magandang boto? Hindi naman niya alam ang nangyayari. So, iyon ang mga katanungan. Dito naman si na Erwin Tulfo at itong ibang mga Amici Correy. Pinahirapan pa tayo. Ano lang eh, friends of the court lang yun. In English mo eh. Mga kaibigan ng korte. Sabihin yung mga genius na mga dating head ng nitong halimbawa head ng justice of the supreme, mga justices of the Supreme Court. Ha. Magagaling na abogado. Ayan. So ayan, mga kaibigan, tingnan natin kung baka may mga nanonood sa atin ngayon, ah. Ha, titingnan natin ang mga nanonood. Bakit yung bakit manonood ng tiningnan ko Gcash ang nabuksan ko? Wala naman laman. Aha. Ngayon, mga kaibigan, excuse me po. Ayan, live tayo. At nanonood si Lala din. Lala! At binabati natin si Colonel Anselmo T. Yung ating mga kaibigan na nagtsatsagang manood sa inyong lingkod ngayon pong araw ng Sabado. Lala din, magandang hapon. At maligayang panonood si Angelo Redaha, may sakit sa puso pala yan si Angelo eh. Ah, at yung mga kaibigan natin ay ating huwag kakalimutin. Ayan na, yung sinasabi ng mga hindi marunong masyadong magtagalog. Huwag nating kalimutin. Ano yan? Kalimutin? Ano yan? Pusa ka ba? O ano? Huwag nating kalimutan. O may naniningil sa akin na naman. At si Janet Comfuis. Ah, mamaya, mayroon picture yan. Ah, mayroon tayong programa ngayon po sa ating ayan. So, yan, ha? Ngayon, mayroon po tayong sasabunutan mamaya. Yun ang dyan lang sa pagkalampas lang natin yung paglabas natin dito dun sa Makati Avenue. May parang nagkadikitan lang yung aming mga salamin. Side mirror. Abay, bumaba itong napaka-tapang na ito at binasag yung side mirror ko sa kanan. Grabe! Tapos susuntukin ako at inaway ako at sinigbumura ako. Eh, hindi naman ganun yung nanay ko, teacher yung nanay ko. Eh, pinagbumura ako eh. Ano ba naman yung mga tao na ito? Ah, ngayon, sisikat ka ha, boss. Siguraduhin ko sisikat ka, ilalagay ko yung picture mo mamaya.
And if you want to file a case

0: it's against me. Cyber libel, whatever you want to case. Galitena. Whatever case you want to file, you're right to do so. Ayan. So, yan. Pero ngayon, impostor daw ng lala mo, brother. Mga boss. Baka meron kayong kasabay. O bigla kayong lokohin. Is coming. Magpapanggap na impostor ng lala mo. Itong isang kaibigan natin, na disgrasya, ha? Di man siya ang tunay na rider. Kasi nga, after niya makuha ang package, nagpakuha kami ng picture. A second lang dumating yung totoo na lala mo, rider. So, sinigawan ko siya at binusinahan. Huminto siya sa kanto, then nang palapit na ako sa kanya, umandar ang motor, di ko na siya naabutan. Kasi matrapik sa kanto ng Santo Niño Compound sa Banlat Road. May school doon sa barangay Tandang Sora, QC. Hay nako! Bakit ang dami-dami ng mga racket para naman magkumita ng salapi? Itinataya niyo buhay niyo. Paano kung pamangkin ni Nardong Putik yung lumaloko niyo at mabaril kayo? Anong mangyayari sa buhay niyo? Huwag kayo nganyan. Pumarehas kayo, yan ang general rule. Maghanap buhay kayo ng parehas. Alam mo, hanga ako sa mga magtataho, yung nagtitinda ng taho, nagtitinda ng puto, kutsinda, yung mga nagtitinda ng ice cream sa arawan, naglalakad, at iba pang mga taong nagsisikap, maghanap buhay ng parehas. Hindi yung kagaya nitong rider na to na nagpanggap na legit na rider ng lala mo. Matapos makuha yung package, tumakas na. Nung habulin nitong si Eddie, iyon nangyari. Sinong Eddie? Eddie ako. Nasabihin naman ni Isko Moreno. Ay, paano niya kung magnanakaw ako? Ay, magnanakaw si Eddie. Ay, sino bang Eddie Mayor? Eddie ako. Style mo. Style mo. Kakainis eh. Eddie naman. So, yan ha. So, yan mga kaibigan ha. Nagpapanggap na lala mo, rider, di naman siya tunay na rider. Tapos kukunin yung mga ipapadala nyo. Ayun! Bit-bit, tinangay. Ha, itong mga nadali dito yung ano yung mga food supplement ito eh. Mga mahal to, mahal. Ha, mga hindi ko pwedeng sabihin yung tatak eh. Ha, so yun. Yan mga kaibigan. So, napakabilis ng panahon. Ngayon, ang gulo sa impeachment trial kasi pinakialaman yung threshold. Kasi nga, hindi maaari na ipapako daw sa 16. Ngunit, ayon dun sa mga nasa prosecution, this is a grave abuse of discretion. That was ginawa ng prosecution at pati na ng presiding officer at ng ilang mga senator judges. So, yan daw ay mali. Kaya umakyat sila sa Supreme Court. At ang Supreme Court, anong sabi ni itong nakakatawa, Justice Puno? The Supreme Court cannot be wrong. It is always right. Even if it is wrong, it is still right. Kasi nga naman, the Supreme Court is the highest. Ito pong a court of the land. at ang mga desisyon niya kapag there are certain grave abuse of discretion, hindi yung ordinary abuse of discretion, meron bang ganun? Meron ganun, konti lang ang abuso. But if it's a grave abuse of discretion, then it has the right to correct the abuse. Ah, yun ah. So yun, kaibigan. Samantala, hindi naman na ipako sa 16 ang magdidesisyon kung dapat ma-impeach o dapat hindi ma-impeach ang isang respondent. Ah, magagalit si Chel Diokto pag sinabi mong accused. Dahil hindi nga naman daw yung impeachment. The impeachment is not a trial court wherein the accused will be tried beyond reasonable doubt. Dito, preponderance of evidence. Ibig sabihin, pag meron ngang kaunting prima facie, yan, medyo pwede nang ma-develop yon nila. Ha? So, yan ha. So, ang tanong, bakit isa lang, bakit sila, bakit yung iba na nagsabi na nanonood sila sa akin ngayon? Sabi nila, idol, nanonood ako ngayon, bakit hindi nag-reflect? Yan, di ba? Ngayon, meron nga isang nagmagaling dati na isang kasama natin din na nag-report-report sa atin. At noong nag-report siya, binanatan niya yung ibang istasyon ng radyo, television. Hindi katulad ika ng ganito, na mali-mali ang mga sinasabi, ang pinalalabas sa kanilang istasyon. Nung sinaway ko, nagalit pa. Sabi ko, wag ganun. Kasi, babanatan mo yung GMA, ABS-CBN. Sasabihan mo na kung ano-ano. Mali yun. Because they are independent. Whatever they want to pag-usapan sa kanilang mga programa, wala tayong pakialam doon. Hindi natin pwede sabihin na bakit yun ang pinag-uusapan nila. Wala tayong pakialam because they are the sole decision makers as far as their stations are concerned. And it is only for us to show utmost respeto sa isa't isa. Hindi mo sasabihin bulok ang istorya nila. Kasi pag sinabi nilang ang istorya mo mas bulok, o di, nag-away-away lang kayo. Hindi pwede yun. The air of respect must be the guide dun po sa ating pagsasama, pagkikipagkaibigan sa mga ibang istasyon. Isa lang tayo, dapat kampi-kampi tayo. Oh, ayan. So, yan ang dapat. So, ngayon, yan ang problema natin eh. Diba? Okay. Sinabi natin, ayan, oh. Navigating economic hardship. Ngayon, kasi mga kaibigan, ang bansa natin, hindi katulad ng ibang bansa. Alam mo, sa, for example, Canada, ang mga tao doon, mga kabataan, merong pinadadala ang gobyerno na pangalalay sa kanilang pangkabuhayan. Halimbawa, 5,000 every month. Maliban lang kung maayos ang iyong hanap buhay, hindi ka nabibigyan. Subalit dito sa atin, wala nang kinikita, wala nang makain, wala man lang binibigay kahit isang pera yung gobyerno natin. Yan ang problema dito sa Pilipinas. Kaya yung si, ano pangalan ito? So. Grandmaster. Doon naglaro sa Amerika. Dito sa Pilipinas, 50,000 yata ang binibigay sa kanya every month. 50,000 pesos. When he played sa Amerika, Wesley So, yung sinasabi ko. Ang binibigay sa kanya, $50,000. Mukhang napakalayo naman, di ba? Kaya, doon siya naglalaro ngayon. Eh, wala tayong, masisisi ba natin siya? Hindi natin masisisi yun. Ba't masisisiin? Di ba? Pera yun eh. Mabibigay ba natin yun sa kanya? Hindi. Pinagkanulo ba niya ang kanyang bansa? Hindi. Bakit? Kahit naglalaro siya, minsan under the banner of the United States of America, yung mukha niya, kahit mukha siya, mukha Pilipino pa rin. At Pilipinas pa rin ang kanyang parang second na dinadala sa kanyang mga paglalaro. So yon. Dahil nga ang Pilipinas, potkuri. Ano potkuri? Kuripot. Kapag ang bibigyan ay ang kanyang mga taong bayan na bibigyan ng suporta, potkuri. Yung mga matatanda eh, 3,000, 2,000, okay lang yun. Sabihin, nakakatulong naman. Pero yung mga senior citizens, 2,000, 3,000, kulang pang pambili ng maintenance medicines yun. Oh, kakain, mahal. Bibili ng gamot, mahal. Oh. So, yun nga, bibigay sa apo ng pera. Oh, bakit natin sila masisisi? We cannot blame these people because they also have to live a happy life. And a happy life for other people is having a lot of money in your pocket. Yun yun. Ha? Ang kaligayan para sa ibang tao, kailangan maraming pera. At tama naman yun. Kasi marami ako nakita, pag walang pera, talagang napakalungkot. Ha? Nakasimangot, ang mukha nakatulala. Ewan natin, ano pinagdadaanan. So yun lang mga kaibigan. Ha? At ang mahalaga, tayo ay malusog, malakas, at kapakipakinabang. Bilang ganti, diri nga, nagbaybay na tulon ng panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas. Yan, ganyan. Ayun ako mga kaibigan. Tayo ba may magkakaroon ng ano, ng meron? Okay mga kaibigan, huwag po kayong alis. Magbabalik po tayo sa ating programong Salimasa. We'll be back in a few minutes.
1: Introducing your new power lineup on Radio Bandido TV and DZRJ 810 AM. Carmen Ignacio, Ira Panginiban, Angelo Almonte, and Johnny Gomez. We've got you covered from sign on to 12 noon, Monday to Friday, on Radio Bandido TV. Seen on channel 224 Sky Cable. Simulcast on DZRJ 810 AM. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami ang inyong abogado ng masa.
3: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
2: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
3: Nang
2: Ang Buhay at Batas.
3: Libreng payo ng abogado.
2: Solusyon sa problema mo.
3: Dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
4: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
5: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
4: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
5: Si Kuya Ricky
4: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
5: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
4: Basta Radyo Bandido.
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Hi, I'm Sunny Ilustre, and I'm inviting you to join Sally Masa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen to Sally Masa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Nagbabalik ang Sally Masa dito sa DZRJ 810 AM Radio Bandido TV pa rin, siyempre. Laladin, magandang hapon. Rosa Bonancia Lucilio, good afternoon, watching from Katalotoan, Sagnay, Camarines Sur. Christopher Magsila, magandang hapon, Christopher Magsila. At binabati din natin si Bernie Anabol. Iyan naman. Si Michelle, iyan naman, mga kaibigan. Siyempre, yung mga gandang lalaking si Leo Bilyan. Ano po ito? Publisher din ng newspaper. At lahat po natin mga kasamahan. Diyan po naman sa Paranaque. Kasamahan natin sa Paranaque Press Club. Yung ating presidente dyan, si Bernie Anabol. Bernie Anabol. Ayan. Irabi kasi. At tayo naman po, hindi nyo natatanong ang Vice President for External Affairs at si Archie Gadang, isa rin publisher, ang Vice President for Internal Affairs. At ang iba naman, siyempre si Nabilma Manso, yung mga kaibigan natin dyan. Binabati natin at mabuhay po kayong lahat. Christopher Magsila, Rosa Bonancia, Lucila, Laladin, at siyempre ang lahat po nanonood sa atin ngayon. Kasama niya si Colonel Anselmo T. na Ground Commander po ng Philippine Air Force. Ayan. So ayan mga kaibigan. Mahilig po tayo sa mga balita na ganyan, magugulo. Magulo ngayon. Ha? Ito na. Yung picture na nga muna natin, idol, please. Picture na. Pwede ba mo bang ipanghuli yung ano, yung may nakasakay sa kotse? Siya pinapanghuli. Okay. Happy birthday, Alex Reyes. Yan po naman ang may-ari sa Cavite City ng Cavite Reyes, Alex Reyes Lumber. At siyempre si Ma'am Urubio, yan naman po ay isa pong Liga President at konsihal. Yan naman po sa Cavite City, isa po muna po ni Mayor Denver Reyes Chua. Yan pong si paring Alex Reyes. Happy birthday. Ayan po ay uncle po ni Mayor Denver Chua, ni Vice Mayor Dino Chua, ni Mayor David Chua. So mabuhay po kayo. At happy birthday, paring Alex Reyes. Siyempre kay Gugu Reyes yung anak niya. Yan ang kumpare natin din. So next picture please. Yan naman. Joey Antonio, Grandmaster. Nakatabla na ako dyan. Alam po ninyo mga kaibigan, pag nakatabla kayo sa Grandmaster, para na rin kayo nanalo. Bakit ako nakatabla? Kasi naglalaro kami, biglang sabi ng numamahala ng tournament, umpisa na ang tournament, o di tirigil na namin, tabla kami. Yan si Congressman Pichay, yan ha. At may kasama pang isang ano. So, mabuhay ka, Grandmaster Joey Antonio. Mayor Dino Reyes Chua na, Mayor Vice pala. Kasi naging Vice Mayor siya, former Mayor. At ngayon ay Vice Mayor ng Nobileta Cavite. Mabuhay ka, yan po ang ating partner dito sa TV program natin. Inintay pa natin ang pagbabalik ng Lawin. Ha? Mabuhay ka, Mayor Dino, Mayor Vice Dino Reyes Chua. Yan. Yan po yung mga pulis na magigiting dito sa Makati City. Kasi meron po tayong isang napakabait na tao na Genius Jusan ang kanyang kotse na mamahalin at binasag yung salamin natin. Eh, siyempre, hindi naman tayo nagagalit masyado. Siyempre, nakakainis. Eh, wala naman tayong ginagawa. Binasag. No one is above the law. Sabi nga. At yan, sinubong natin sa mga pulis na yan at mabuhay po kayo. Magandang pulis at mga poging pulis ng Makati City. Janet Campuis, meron po siya ngayong show. Anong tawag dyan? Yung art show. Diyan po naman sa sinabi niya sa akin kanina, wait a minute, where are you? Where are you now? Ayan, nawawala siya. Nawawala siya. Ayan. Aha. Hanapin natin na. Janet Campuis. Uy, bakit mali ang spelling? Kam, K-A-M-P-H-U-I-S. Yan. Dito po ang kanyang, dito po sa Art Walk. Diyan po naman sa MOA. Meron po siya diyang show na art show. Yan po, Entrance Art Walk. Is Bioessence at the second floor. Yan, sinasabi niya. Kasi, kala ko makakapunta ako, meron nga pala kaming mass mamaya, Eucharist. Inauguration of Art Center at SM MOA. And I will have many art faces here. Yan. Yan po naman, mag-i-start po yan ng alas 5, malapit na. Sa gustong magpunta dyan, September 26, SM MOA Art Center. Janet Campis, opening reception, September 26, 5 p.m. Yan ha. So, manood po tayo dyan sa kay Janet Campis. Meron pa ba ang picture? Yan! Nako! Yan po, pasisikati natin to mga kaibigan. Mag-ingat kayo sa tao na yan. Malalaman natin ang identity niyan sa pagbalik ko po next week sa Land Transportation Office, sa main office. Kasi yung kanyang plate number, yan, pag nakita niyo po itong plate number na to, ha, mag-iingat po kayo. Nako. Baka makagit-gitan niyo lang kahit hindi kayo nagkatamaan. Kahit hindi kayo nagkatama ng kotse, makakagigitan mo lang. Ha? Ang gagawin niyan, babasagin yung kotse mo. Binasag yung, porque maganda yung kotse niya, hindi ko nalang sasabihin na tatak. Kasi madadamay sa kolokohan niya. Ikaw na kung sino ka man, ha? Sana makita mo yung pagmumukha mong nakakahiya. Mahiya ka naman. Isipin mo, wala namang nagasgas sa kotse mo. Dito lang nangyari sa Makati Avenue, na, dahil matraffic, bumaba siya, at sinampal na ganyan, sinuntok, sampal, yung kotse ko. Yung side mirror, basag. Nakakatuwa ka. Nakakatuwa ka kung sino ka man. Sikat ka na ngayon. Dahil ginagamit mo yung lakas mo na walang kakwenta-kwenta yung lakas mo, isang front kick ka lang eh. Kaya lang, hindi po tayo lumalaban sa mga ganyang klaseng tao. Kung hindi lang tayo sasaktan, pinagtangkaan lang tayong saktan, isang senior citizen, 72 years old, ng dahilan, hindi naman nagkastamaan talaga yung kotse namin, nagkadikitan lang. Ha? Isipin mo, ngayon, kung sino ka man, hindi kita tatantanan maging sino ka man. Because no one is above the law. Isipin mo, papatay ka ng tao dahil nagasgas lang yung kotse mo. Hindi nga nagasgas, di muntik lang magkatamaan. Susuntukin mo, hamunin mo ng suntukan. Pag bumumurahin mo, sampak, ika nga sa Batangas, sampak ang pagmumura mo. Ha? Ang lulutong. Kaya ikaw, sino ka man, umanda ka na. Nireklamo na tayong isinampa dyan sa Makati Police Station, sa main office. At meron na rin po tayong complaint na aksyonan niya ng tawag dito, Land Transportation Office, LTO. So yan na mga kaibigan. Sige, idol. Okay na yun. At lumamig ng ulo ko. Ha? Ng konti. Pero pag nakakita kita, magpakalbo ka na dahil baka sabunutan kita. Ay, nako. Ay, ewan ko lang. Nako, baka. Buti, nung inahaman mo kung suntukan, di kita pinatulan. Kung hindi, nabubog mo na ako. Ay, nako, sama ng ugali mo doon. Kutsi lang yan eh. Ha? So, yan, mga kaibigan. Ang daming nagtitext sa akin dito. Jan Edsel Siyama, Jennifer Villas, si Ellen De Lara, kamusta kayo dyan? Ramon De La Peña, at si Kuya Piping, Aknarfibat, ibig sabihin, Tabi Franca, dyan po naman sa Teresa Rizal, siyempre, si Emma Ridaha, Maria Christine Calvario, ayan, maraming. Dennis Regalado, magandang hapon. So, ayan mga kaibigan. Ha? So, abangan natin. Ano kayang sasabihin ng Korte Suprema sa inihain na pag-question doon sa ginawa ng prosecution at ng presiding officer at ng ibang kasapi na baguhin yung threshold. Ang tawag doon, revised threshold in the impeachment of Sara Duterte. May kapangyarihan ba ang impeachment court na baguhin ito? So, nagbotohan sila eh. So, legal yung ginawa nila, nagbotohan. Ang tanong, may karapatan ba sila na baguhin o i-revise ang numero ng pwedeng bumoto upang mag-impeach ng isang presidente o vice-presidente. Ah. At medyo itong si Vice President Sara Duterte medyo nabanata ni Rapi Tulpo ng kaunti kasi kumbaga sabi nga sa Batangas ay sampak eh, ang banat eh. Bakit? Kasi sabi ni Rapi Tulpo, nagtataka daw siya bakit mayroon naman mga abogadong napakadami. At ipinagmamalaki ni Sara Duterte na marami siyang abogado. Isa, marami siyang abogado. Pangalawa, siya man ay abogado rin. Ang tatay niya ay abogado rin. At ang asawa niya na si Manscarpio ay abogado rin. Bakit daw wala man lang nakaalam o nagsabi na hindi maaaring magkaroon ng mga kumpanya sa pangalan at patakbuhin ni Sara Duterte. Para malaking ano to ha. Ibig sabihin, silently, wala ba kayong, hindi nyo ba alam yun? Mga abogado kayo, hindi nyo alam. Parang ganun na sinasabi ni Senator Rapi Tulpo eh. Ah, bakit wala man lang nakapagsabi, nakapag-advise kay Sara Duterte na mag-divest ng kanyang mga kumpanya, kanyang mga negosyo upang bigyang daan naman ang kanyang pagiging vice president at hindi magkaroon ng conflict because according to Republic Act, ganyan-ganyan. ay bawal sa isang pangulo, isang vice pangulo at mga kabinete ang mag-ari ng negosyo. Ang sinasabi yan. Ang sinasabi ni Senator Rapi Tulpo, bakit wala man lang kahit isang nag-advise? Mga abogado pa naman kayo. Bakit hindi nyo alam o sadyang hindi nyo in-advisean? O yan, despite all our effort. Yun, naniningil na. Ang hirap-hirap ng buhay dito sa mundo talaga. Pag sana sa may sakit ka, may utang ka, babaya. Well, that is life. Ibig sabihin lang, buhay pa tayo, mga kaibigan. Ha. So, yan. Ha. Si Paring Abnerapuang nga pala, nagpapabati sa akin. Binabati kita, Paring Abnerapuang. At ikaw ay isang atabang atao. Sa mga bata na hindi nakakilala kay Abnerapuang, siya po ay isang pulis. Manang tiyata sa Makati siya dati. Manila din, no? At siya po ay isang bounty hunter. Ibig sabihin, huhulihin niya yung kriminal at yung magulang nung biktima nung kriminal na sinabi o nasabi ay patay na. Mapatay niya yon. Kaya yan, mga kaibigan. Ha. Kaya yan pong si Paring Abnerapuang ay kilalang-kilala ng mga kapwa-pulis niya at talagang hinahangaan siya ng mga kapwa niya pulis. No? So yan, mga kaibigan, 4:51 na. Ngayon, may tatanong tayo sa inyo. Ano nga ba itatanong ko? Kasi po, marami pong ginagawa itong ating mga politiko. Ang magnanakaw, at magnanakaw pa uli. Ang ibig sabihin, hindi natin nilalahat sapagkat mayroon din mga politiko na matitino. Subalit nadadamay sila dahil sa mga pagnanakaw na ginagawa ng mga kasama nila na walang hiya, hindi marunong mahiya, at ginagamit ang kanilang posisyon upang gahasain ang kabangbayan ng minamahal nating bayan. Ngayon, tama ba ang ginagawa nila? Eh kasi para makatulong ako sa kapwa o para may maibigay ako. Mali. Huwag ninyong itama ang isang mali. Ang pagnanakaw sa gobyerno, laging mali yan. Kahit na ikaw pa si Robin Hood. Pag ikaw ay nagnakaw, hindi ka dapat bigyan ng paggalang respeto. Dapat sa'yo ikulong. Yan mga kaibigan. Sapagkat ang kabangbayan ay siya nating nais pagtanggol. You preserve the government coffers against people who would want to rob the government coffers. Ang mga magnanakaw na yan, walang kabusugan. Ang sabi dati na Pangulong Rodrigo Duterte, may tinawag na isang tao, yan igang si ganyan. Hindi na yan magnanakaw dahil mayaman na yan. Diyan po kayo nagkakamali. Sapagkat ang magnanakaw ay walang kabusugan. Magnanakaw yan, sabi niya, magnanakaw ako pag naka 1,000 ako, tigil na ako. Nung naka 1,000, sabi niya, kailangan may 10,000 ako. Nung nagkaroon na siya ng 10,000, kailangan maging 100,000. Nung may 100,000, kailangan maging 500,000. Nung 500,000 na, kailangan maging 1,000,000. Wala pong kabusugan ang mga magnanakaw. And it is within the framework. Ito po ay nasa konteksto. Ang magnanakaw po ay walang kabusugan. Hindi po sila na bubusog habang dumadami ang kanilang nananakaw o nakukurakot. Dumadami rin naman ang kanilang mga pangangailangan. Kung noon dati, mumurahing kotse, payag na. Ngayon, sasabihin sa iyo, gusto ko itong ganito na sports car. Una, murang-mura lang. Subalit, makikita natin ang kanilang pagnanakaw ay walang kabuluhan sapagkat nilalansin nila at niloloko nila ang mga tao na sa paligid nila. Hindi ko po nila lahat. Uulitin ko, hindi ko po nila lahat. Ngunit, meron po tayong mga ilan na alam natin sa ating isip at puso at kaluluwa na sila ay magnanakaw talaga. Eh bakit? Eh nahuli natin eh. Ganyan lamang ang buhay. Ha? So mga kaibigan, ang kaligayahan po ay nasa ating mga kamay. Kung gusto natin lumigaya, meron po tayong panuntunan. Ito ang inyong gawin at kaya ay liligaya. Kung mag-aasawa kayo, humanap kayo ng pangalan ay ligaya. O kaya yung pangalan ay joy. Pag tinagalog, ligaya. Subalit, there is no guarantee na kapag ang pangalan ng iyong asawa ay ligaya, ay talagang liligaya kayo. It does not follow. Sabagat yung dilaw na ligaya, yun lang. Konting-konti lang. Inantok tuloy. Ha, mga kaibigan. So, ngayon ha, yung ating mga pinagsasasabi, meron pa nga dito, sino ba itong, yan, dear sir, ma'am, ano ko, ano pinagsasabi mo rito? Ngayon, yon impostor ito ha. Balik natin kasi 4:57 na, may oras pa tayo. Yung impostor ng lalamove na yan, kung sino ka man, sana mahuli ka at mapalo ka sa puwet nung makakahuli siya ni loko mo. Pumarehas ka, gawin mo yung tama. Huwag kang umasa sa panluloko. Dahil nakakuha ka nga ng pera, nasaktan mo naman yung kapwa mo. And that is not good. And when I said it is not good, it is bad. Pag hindi mabuti, masama. Pag masama, sinong kasama mo? edi yung sinasabi ng mga bata, may sungay, may buntot. Iwasan mo itong mga bagay na panluloko sa kapwa. Pinag-ipunan, pinaghirapan ng mga tao. Pagkatapos, sasamsamin mo lang, ho-hold upin mo, sasaktan mo pa. So mga kaibigan, wag po kayong maglilipat ng channel. Susunod na po ang Power to Unite ni Sister Elvira at Father Mike Garcia. At ang inyo pong lingkod, Sunny Ilustre, pansamantala nagpapaalam upang magsama-sama po tayong muli sa Sabado dito sa ating programang Salimasa. Sa ngalan po ni AJ Austria, pansamantala po tayo nagpapaalam. At nag-iwan ng isang, if God is with us, who can stand against us?

0: people, we need your help. Mm-hmm. No? So, yan ang panahon natin ngayon. Pero makikita, nung panahon ni Jesus, sabi niya, hinantulad niya yung dalawang bata, dalawang anak. Isang nag-yes, isang hindi. Pero pareho, sumunod later yung nag-hindi. Pero yung nag-yes, hindi pumunta. Talaga. So, may katigasan ng ulo. Kaya, parang hinintulad niya, mabuti pa yung mga prostitute, yung mga makasalanan, mga tax collectors. At least sila may ginawang masama, pero later on, nag-repent.
1: Yes.
0: So dito, pinapakita mo, parang naiintindihan ni Jesus na hindi siya nagko-condemn. As long as that person who did something wrong is in the process of asking for forgiveness at na-realize yung meron siyang pagkakamali, that person will be given a chance.
1: Correct.
0: Kesa yung mga nagmamagaling just because may titulo, may position, may yaman, ang tingin nila, hindi sila makukulong, hindi sila galawin, hindi makakasuhan. Diyan nagkakamali. But dahil sa mata ng Diyos, hindi niya tinitignan ang status mo, kundi yung sincerity mo na sumusunod ka sa anong kagustuhan ng Diyos, di ba?
1: Yes.
0: At nakikita yung humility, yung kababaan loob, kailangan andun. Like itong tax collector, tsaka yung prostitute, yes, ang kanilang trabaho, hindi kaaya-aya. Pero nag-repent sila, di ba? Gusto nila makarating sa kaharian ng Diyos, kaya tumango sila, magbabago. Humingi sila ng paumanhin dahil alam nila ang ginawa nila mali. Ang prostitute maybe dala ng kahirapan kaya pumasok sa ganun trabaho. Ang tax collector ganun din. No? Uh-huh. Hindi naman dahil sa mahirap siya kundi nasilaw siya sa mga bribery. Nasilaw siya sa mga dahil tax collector eh. Siya yung may sabihin natin, the person authority to approach you to maningil, di ba? Kaya madaling masuhulan. No? Yung ibig sabihin, dahil sa nature ng kaniyang position ng trabaho, hindi maiwasan, talaga makokorrupt siya. Pero yung ganung klaseng tao, kung nagbago at gusto niya makarating sa kaharian Diyos, aminin niya at magbago, I think they will be given the chance. Yun ang sinasabi dito sa gospel. Mas gugustuhin ng Diyos yung mga makasalanan na gusto magbago kesa yung pretending na walang kasalanan, pure na pure sila, yung pala, ang dami palang ginagawang anomalya behind their face, their physical attributes. Diba? Yung mga kumukuble yung kanilang mga ginagawa hindi maganda dahil sa kanilang itsura, sa kanilang pananamit, sa kanilang position, sa kanilang galaw sa mundo, yung kanilang negosyo, yun. Di ba, Father Mike?
1: Yeah, actually.
0: No? Nagawa ka.
1: Tumpak na talaga yung tita na mga pinagsasabi mo. Actually, bukas po ay 26th Sunday na in ordinary time. Napakabilis talaga ng ating...
0: Isang buwan na lang.
1: Last weekend na ng September. At next week ay simula na naman tayo ng October. So, katulad ng mga sinabi ni Tita, actually, no? Tama na yung mga reflections mo, Tita, dito sa mensahe ng gospel reading. Sa unang tingin, talagang akala mo, ano ba talagang pinakikita dito ng ating Panginoon? So, simply lang, pinapaalala sa atin ng ating Panginoon na ang pagsunod sa Kanya, ang pagsagot ng yes sa Diyos, ay hindi lamang hanggang salita, kundi kinakailangan dapat ay makita sa gawa. No? Hindi katulad nitong nauna na ang una nagsabi na hindi ako pupunta pero hindi kalaunan o kalaunan nag-change ang kanyang mind at pumunta. But on the other hand, yung isa na right away nagsabi ng yes pero hindi talaga pumunta. Kaya nung ang tanong ng ating Panginoon, sino ang gumawa ng kalooban ng Diyos? Siyempre yung una na nagkaroon ng pagbabago, no? So yung mga elemento ng kababaang loob, pagbabago, pagsisisi, talagang pasok yan dito sa scenario na ito, no? Tumpak din dito kasi yung sinasabi na hindi tayo kinukulong ng Diyos.

0: sa ating nakaraan.
1: Yeah, kung hindi tayo, ginajudge.
0: Yes, no? Hindi tayo nihuhusgahan. Palagi tayong binibigyan ng pagkakataon. Kung tayo man na sa una nagsabi ng no, huwag kayo mawawala ng pag-asa. Meron laging nakalaan at bukas palagi ang Diyos sa pagbabalik at pagbabago. Katulad nung naunang yung unang anak, no? Kaya nga sabi ikinumperti ang mga actually itong kwento na ito ay patama sa mga chief priests and elders of the people.
1: Oo, yung mga matataas
0: mga pariseo,
1: na Pariseo, mga matataas na pinag-aralan.
0: Yes. Na sila yung mga sila sa kanila unang-una ipinahayag, pero sila yung mga hindi akala mo ay mga pretentious ba?
1: Feeling of entitlement. Yung feeling na hindi sila magagalaw,
0: yes,
1: kasi sila may pinag-aralan, kaysa yung sa mga nagmamalimos,
0: yung mga nandiyan sa laylayan.
1: Yung mga, sabihin natin, no, yung mga hindi belong to the
0: circle.
1: Circle nila, di ba?
0: Akala nila, total sabi, ay siguro, ano na kami niyan, sigurado na kami kasi may alam kami sa batas, may alam kami ang unang tinawag, pero at the end, talagang sabi nga ng ating Panginoon dito sa kwento, buti pa ang mga tax collectors and prostitutes. Nagsisi, nagbago. Kaya sila ay nakakapasok sa kaharian. Pero sila, na mga pretentious, mga mayayabang, mga self-righteous, sila yung hindi talaga nakakita ng pangangailangan ng pagpapatawad, paghingi ng tawad, paghingi ng pagbabago. Kaya sila yung mga hindi entitled doon sa kaharian ng Diyos. So, tayo rin ganun, ano? Tayo mayroon din tayong tendency na umuo din tayo, pero hindi naman natin ginagawa.
1: Tinutupad.
0: Sino-sino yung mga, bibigyan ko kayo ng mga halimbawang mabilis umuo. Yung palagi nagsisimba, pero pala simba, paglabas ng simbahan, iba ng ugali, no? Kaya minsan maririnig natin yung mga comment ng mga yan, taong yan pala simba pero grabing ugali.
1: Yung
0: mga ganon, no? Halimbawa yan. Yung mga paladasal, yung mga nagdonobina, yung mga kung ano ng mga debosyon, pinupuntahan, no? Kung may mga milagro-milagro, pinupuntahan. Pero tingnan mo ang kanilang pagkikitungo sa kapwa.
1: Yung feeling of self-righteous, yung parang walang ibang, hindi sila pwede magkamali, sila lang tama, di ba? Yung mga ganun. Yung panahon nung mga Espanyol, nung ganun, marami dumamanang-manang, nakabelo pa, nakapaypay pa, piling nila, di ba? Mataas sila, ikukumpa sa mga ordinaryong mga Pilipino na pamilya.
0: Yeah. Pero kung malait ng kapwa.
1: Yun ang mga paglinlang, di ba? Just because they are in the higher status,
0: society,
1: nakakonek sa mga governor, nung panahon ng mga Kastila, yun, ganun, di ba?
0: Kahit sa simbahan dita, di ba? Yung mga, may mga laiko na akala mo kapag malapit kay Father, malapit kay Bispo, nako, akala mo kung sino na sila. Tapos, pag may mga big celebration sa parokya, gusto nila, nandun sila sa harapan, naka-reserve, no? Yung ganun mga bagay na kapag na-occupy yung kanilang upuan, magsasabi na pinaalis yung mga nakaupo doon kasi sa kanila daw yun.
1: Naka-reserve.
0: Diba yung mga ganun? Yan yung mga taong nag-yes, pero iba ang kanilang pakikitungo sa kapo. Walang magandang gawa. Yun lang isang punto na pinatitingnan dito sa atin. Dapat, yung yes natin, ipakita natin sa gawa. Huwag natin nag-yes sa labi lang o sa words lang. Katulad nung, kaya tayong mga, kung tayo nagkamali, na nag-no tayo nung una, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Meron lagi tayong pagkakataon na bibigyan, palagi ang Diyos nang bibigay ng hindi lang twice, hindi three times, hindi four times, kundi every time na tayo ay dumulog at humingi ng sorry, magpakumbaba, humingi ng tawad, God will always accommodate us because God is a loving Father. Yan ang napakagandang mensahe ngayon sa gospel na ito na pagninilayan natin. At marami tayong pwedeng i-compare sa mga nangyayari ngayon, no? Sa lipunan. Kaya nga tayo ay siguro sabi ko nga ang mga gospels talagang palaging buhay. Very timely. Oh,
1: timely,
0: oh.
1: Buhay na buhay. Oh, applicable. Applicable, yeah. Siya sa mga pangyayari ngayon.
0: Sa atin. Oh,
1: kung naiintindihan natin, binabasa natin, di ba? Kasi tama nga naman eh, na ang tao kasi pag once na nagsumagot ka ng oo, kailan itupad mo yun? Kailan totoo ka? Hindi yung hanggang pakita ng tao lang. Kaso mapagkunwari tayo sa panahon na ang dami-dami na hindi pa rin nagbabago.
0: Oo.
1: Lahat na lang puros in the hiding in the, di ba? In the image that they're trying to build na hindi naman totoo sila yun, no?
0: Yung mga nakamaskara rin, sabi mo kanina, di ba?
1: Nakamaskara, ang dami po talaga.
0: Uh-oh.
1: Like yung mga nagtitake the oath.
0: Yes.
1: Imagine mo sa harap na, na once you take the oath, tapos nagsisinungaling pag inaano na, no? Tinatanong na sila. Bumabaliktad na yung mga ganon, di ba? Yung isang mensahe na nakikita ko dito, parang sinasabi ng Diyos, don't take everything like a joke.
0: Oo.
1: Huwag ninyo, yung mas sinasabi ng Diyos sa inyo, yung pagbabago, seryosohin nyo.
0: Yes.
1: Huwag ninyo sabi, ay, ang Diyos naman ay mabait, Diyos naman mapagmahal, ay, gagawa ako ng gawa, total naman, madali na huminata.
0: Ay.
1: Yan ang warning ng Diyos. He will never allow that.
0: Abusive. Diba?
1: Kung nakikita na na ikaw na may position, tas gumaw na ikaw may kaalaman, may position, mayroon kang karunungan, ibig sabihin, walang reason for you to say, mangmang ka, nagkamali ka, kasi you have everything. Education, position, okay. Power, money. Bakit ka gumagawa pa ng kasama? Yan ang question niya.
0: Uh-oh.
1: And there is no excuse for you to do that because you have all the ingredients to be respected. Pero ang nangyayari, kayong gumagawa ng hindi dapat.
0: Uh-oh.
1: Nakakahiya. Kaysa tignan mo ang sabi ng Diyos dito. Tignan mo yung mahihirap. Walang wala sila. Nagnanakaw para lang may makain. Nagbebenta ng droga kasi yun ang sabi nila. Para lang may mapakain. Iba kasi yung nagbebenta ng droga tapos ginagamit nila para sa kanilang pagnanakaw, sa kanilang pag-akit ng ba? Iba naman yun. Diba? Iba naman yun napipilitan maging kurid para lang may kita. As long as hindi siya nagda-drug himself, may excuse yun, di ba? Na napilitan lang siya. Yun ang sinasabi ng Diyos. Na maraming klase ang mukha ng tao. Kaya kailangan isipin nyo, tama, gumawa ka ng masama dahil minsan hindi mo naman kagustuhan. Like yung prostitute, dala ng kahirapan, naging prostitute siya. Di ba? Tapos yung tax collector, dahil sa trabaho niya, siyempre, dami nagbabribe. Siyempre, temptation eh. Di ba? Pero pag ganun naman, at na-realize nila, ayaw na nila yung ganun klase ng trabaho, gusto magbago.
0: Nagbabago.
1: Gusto ng Diyos yan.
0: Yeah.
1: Tutulungan ka pa niya. At kasi, andun yung humility eh, yung recognition na nagkamali siya. Di ba?
0: Yeah.
1: Kaya, okay dito ang Diyos na hindi kanya i-judge dahil sa mga previous na mali
0: sin
1: mo. As long as nag-repent ka, you show sincerity, nagpakumbaba ka, inamin mo, I think they are better than those who will not admit who commit a bigger mistake.
0: Yes.
1: Diba? So itutuloy namin, napakaganda po itong discussion na ito. I'm sure, Brother Mike, sa second part, marami pa tayo maihahambing sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Hanggang sa muli, dito po, magbabalik ang Power to Unite with Elvira sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido.

0: You're listening to Power to Unite with Elvira Go. Heard Saturdays on DZRJ, 810 AM.
1: So magandang hapon po ulit sa lahat ng mga tuloy-tuloy na nakikinig dito sa programa ng Power to Unite with Elvira sa DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Kasama po ulit natin si Father Mike Garcia ng Congregasyon The Blessed Sacrament kung saan itutuloy po namin itong aming ma-personal reflection po para yung sa gospel for tomorrow. Talagang timely po itong gospel, napaka-iksi. Kung babasahin kanina ni Father Mike, parang dali intindihin. Pero matalinghaga din, marami itong patama. And I think kung kayo po ay nagsisimba, sana manilay-nilay kayo. Bakit kaya kailangan basahin natin? Bakit kailangan natin pag-usapan? Ano ba itong impact sa panahon natin? Alam natin, lahat ng bansa, buong mundo, nagsasuffer because of what happened sa Middle East, no? Yung sabi, lalo ng bansa natin dahil sa oil, di ba? So nakita natin impact, madaming umiiyak, kulang ang kita nila. Hirap sila mag-drive, di ba? So, pero, alam mo, importante po dito, leadership. Lahat ng crisis, may solution. Pero kung hindi ka marunong magmando ng inyong barko, kapitan ka, eh talagang babak. Ang barko na yun, lulubog. Di ba? Tama, sa dagat, ang isang barko, maraming kalaban, alon, diba? Oo, hangin. Makikita mo, mabato-bato. No? So kung di ka marunong maging manibela, mag-drive nito, talagang tatama ka. Magsasadsad ka, magkakaroon ng gas leak, di ba? So maraming insidente na ay isang barko, kung magaling ang piloto o aeroplano, di ba? Makikita mo yung lahat ng mga nature, yung mga threat ng nature, nalalampasan kasi marunong mag-decision. Yan po ang nangyayari sa ating bansa. Maraming crisis. Bakit yung ibang bansa nakakaahon? Nagkakaroon silang solution. Tayo dito, parang
2: hirap na hirap.
1: Hirap na hirap. Because sa tingin natin, di ba, kung talagang totoo ka, para sinasabi ng Diyos dito sa gospel, like the tax collector and prostitute, kung talagang totoo sila gustong magbago, may magagawa at i-welcome niya. Parang sa atin dito, kung may gusto kayo, alam ninyo, mayroon kayong power to do something, do it. Diba? Nasa kamay mo na yung poder eh. Kung mahal mo yung sabihin natin, yung sinasakupan mo, nangako ka during election, di gumawa ka ng paraan, tulungan sila. Kailan maging sensitive din po tayo sa pangangailangan. Diba? Kailangan bumaba kayo, kausapin niyo yung mga taong bayan, pamalaman mo ano yung man nangyayari sa kanila. Karamihan na naririnig ko at nababasa ko, nakikinig din ako sa mga radio, nanonood ng television. Karamihan po sa ating gobyerno, when they make decision, they never involve the people.
2: Yeah.
1: They never involve those people whose interests are there. Diba? Sila-sila lang. Eh kung kayo, parati kayo nakaupo sa magarang opisina nyo, isip kayo ng isip, hindi kayo
2: bumababa,
1: hindi nyo talaga makukuha ang sentimento ng tao.
2: Yeah.
1: Diba? Tayo noon, lumuluwas tayo. Alam mo yan, Father Mike?
2: Yeah.
1: Nagtitrain ka, nagbabas ka, coming here. Diba? Yung from your place sa San Leonardo, coming here sa Manila, it took you almost 3 hours
2: to 4 hours.
1: Diba? So nakikita mo yung hirap ng biyahe,
2: yeah,
1: yung laki ng gastos sa bus, yung gasolina, yung toll fee. Lahat yan nararamdaman mo kasi minsan sa loob ng isang linggo, dalawang beses, tatlong beses ka lumuluwas. So you are aware of what is going on sa ground.
2: Sa baba.
1: Diba? Pero yung mga sa taas, pag hindi sila lumuluwas at sinubukan, hindi nila maintindihan. Ano bang kinukomplain ng mga driver? Ano bang kinukomplain ng mga nagbabayad? Yan po nagiging problema natin. Ang ginagawa karamihan kasi, report, sige, report. Submit kayo ng report. Eh, minsan yung ma-report na yan, dinodoktor. Parang lang sabihin, may ginagawa.
2: Yeah.
1: Pero kung ano nangyayari sa actual, hindi nila nakikita. Binibase lang nila sa report. Kayo suggestion sa impeachment na kahit hindi sila nag-attend, pwede magbasa ng report. Mali din po yun. Iba din po yung nakikita, nawi-witness, nakakausap, natatanong mo.
2: Yeah.
1: Diba? So yun ang isang isipin natin. Bakit ang dami nakamaskara? Bakit ang dami nagpe-pretend they know but actually they don't know? Dapat mahiya. Maybe the words, tama po sinabi ng President sa SONA niya, mahiya kayo. No? Kasi talagang kailangan alamin mo ang nangyayari sa paligid mo. Kasi when you sworn in as kung ano man position mo sa gobyerno, mataas man o maliit man, basta kayo ay nasa gobyerno, you remember you owe it to the people.
2: Yeah.
1: Di ba? Nag-sworn in ka na paprotektahan mo sila. Kaya at least may konting good news tayo ngayon na tinaas yung 60 pesos starting Monday, binigay na. Hindi man expected na total. At least meron. Diba?
2: Pero sa NCR muna yan siguro.
1: Oh, NCR lang muna. Tapos yung piso na pamasahin, tinaas din muna. Ngayon, yung excise tax na gusto ng mga drivers sa oil tsaka sa diesel, alam niyo po, mahirap yan kasi hindi naman pwede kasi malibre yan. Dahil wala po pambayad ang gobyerno sa utang. At least nag-compromise, ako personal opinion ko, nag-compromise yung kerosene. No, at saka yung isa pa, yung ginagamit sa negosyo, yung gas. Mga gas.
2: Oo.
1: Alam niyo,
2: cooking gas ba ito?
1: Cooking, oo, yung
2: kasi gasoline, ay ano?
1: Oo, ang dami man na
2: Chilean,
1: ang daming karinderiya, yung maliliit na business entrepreneur, di ba? Maraming karinderiya, gumagamit. Kaya siguro, tama, maano sila, no?
2: Yun ang inalis muna ang VAT.
1: Ang excise, na pamatulungan. Hindi VAT, excise na. Pero yung gusto ng mga chopper, yung mga piston, manivela, yung
2: transport sector.
1: Oo, yung transport sector, yung gusto nila, yung diesel at gasoline.
2: Tanggalin, oo.
1: Pero napaka-imposible din kasi yun kasi kailang kumuha ng pondo ang gobyerno pambayad sa utang.
2: Oo, tama.
1: Kasi kung lahat na lang tatanggalin mo, saan kukuha ang pera? Utang gobyerno. Ng utang, pambayad sa utang, walang ano.
2: Yeah.
1: Diba?
2: Kasi dati kasi ang mura ay yung diesel, tita.
1: Oo.
2: Ngayon yun ang pinakamahal.
1: Yeah, nga eh. Pero kailan lahat yan? We have to be patient.
2: Babalansehin talaga.
1: Kailan i-balance. Yung kailangan, yung mas nakakarami. So kung tumaas man yung piso, hindi man kasi gusto nila dalawang piso. Paisipin mo din yung taong bayan. Kaya buti natin sa 60 pesos, kahit paano, yung piso makakatulong.
2: Pupunta doon, diba? Sa increase ng fare. Yeah.
1: Yun na isang nakikita ko, Father Mike, na kailangan in everything may solution, compromise, kaysa yung hinayaan mo lang. No? Bahala na, okay. Na, hindi tayo pwede maging dead ma. Kailangan maging sensitive tayo. Yung bang ilagay din natin ang ating sarili sa sitwasyon nila para maintindihan mo. Kasi sayang ang ating bansa. Napakaganda. Matatalino matao. Naka-smile. Dala ng kahirapan, naka-smile pa rin. Pag tumulong, very sincere ang tulong, di ba? Nire-respeto din minsan makababaihan. Hindi ka kasi mambansa. Mas, ano, men, overpowering yung mga women, no? Like yung sa China, sa Singapore, Malaysia, ang babae, second.
2: Yeah, second class.
1: Oo, nakaano pa rin ang lalaki. Diba? Sa Pilipinas,
2: may
1: hindi. Mas marami pa rin tayong magaganda na diba,
2: values.
1: Values na naiiba sa ibang bansa. Yung sana'y magaganda sa atin, i-retain natin. Yung magiging matulungin, yung bayanihan, na sana'y mabayanihan na yan. Diba?
2: Sa mga probinsya, tita, meron pa rin naman yan, mga bagay na yan. Sa mga highly urbanized lang talaga, nagkakaroon tayo ng ano, ng medyo yung pagbabago nawawala, na lumilihis tayo doon sa mga values ano natin. But deep inside, ako malaki pa rin ang aking tiwala at paniniwala na hindi nawawala yung ganung mga basic values natin as Filipinos. Dala lang siguro talaga sa sitwasyon, sa hirap. Pero itong mga nangyayari ngayon na parang solusyon, hopefully, darating din ang ano na, kasi alimbawa, kanina parang narinig ko, bababa, next week, bababa ang presyo ng, mag-roll back, kumbaga.
1: Roll back konti.
2: At least konti. Kasi talagang ang itinaas ng diesel. Sabi ko, Diyos ko, kami pa naman, kami mga religious, tita, to be honest, ang halos lahat ng sasakyan namin ay diesel. Kasi yun yung mura noon. Di ba?
1: Mm-hmm.
2: Kaya ang mga binibili namin as community, mga diesel ang ginagamit. Wala kaming, pero siguro meron isa o dalawa lang na may na gasolina, pero seldom we use that. Pero ngayon, baliktad na.
1: Pero ang diesel kasi madumi.
2: Oo.
1: No, mura siya, madumi. Ang gasoline, medyo high-end siya, okay siya. Diba?
2: Malinis.
1: Yun lang.
2: Pero yun nga, ang mga, ano, palagi lang mag-change ka ng oil, palagi mong i-check yung mga, kung ano ng mga aparato para ma-maintain siya. Totoo na marumi.
1: Pero alam mo, minsan, Father Mike, yung sa mga situational na nangyari sa ating bansa, minsan iniisip ko din yung ma-decision na ma-sector. Minsan, it's all money talks eh.
2: Oo.
1: Parang kanina, napanood ko sa isang television, in-interview yung mga in-charge, yung presidente ng ganitong grupo, electronic, So, in-encourage nila ang tao to go into electricity. No, electric car, di ba?
2: Electric car.
1: Oo. Pero, actually, temporary lang yan. Kasi electric car is just for the sake of needs mo lang. Kung Metro Manila ka, okay. Pero kung nasa probinsya ka, mahirapan ka niya.
2: Oo.
1: Unless hybrid na pag naubusan ka baterya,
2: Magsishift,
1: oo. Then habang tumatakbo,
2: nag-charge.
1: Eh kung electric ka lang, kung wala naman walang, mga gas station na may electricity,
2: recharging center.
1: Mag-aantay ka ng 30 minutes, 40 minutes, minsan 1 hour, di ba? Hindi practical. At dadami na naman yung sasakyan. Yun lang ang complaint ng atin, kaya hindi mawala-wala ang traffic dahil sa dami ng sasakyan. Eh ngayon, dadagdagan mo pa ng electric car. Eh di lalong dadami yan, di ba?
2: Ay lang, sabi ko nga, minsan siguro, darating ang araw yung mga sasakyan natin may solar na sa ibabaw.
1: Lumilipad na.
2: O lalilipad no, na
1: lumilipad
2: mga sasakyan.
1: Lumilipad na yung masasakyan para walang gasolina na lahat. Yeah. Ano. Pero I don't know, kaya nga itong mga high-tech na yun, yung mga AI na, nakakatakot na rin po.
2: That's another issue, no?
1: We have to be aware na talaga may kabutihan at may kasamaan, pero hindi tayo prepared niyan, hindi magiging magandang dulot nito.
2: Yeah. Ang simbahan nagsalita na tungkol dyan. Huwag natin ilalagay ang mga technology na ito sa taas ng tao. Tao pa rin talaga ang
1: mangibabaw.
2: Dapat mangibabaw.
1: Oo.
2: Hindi yung technology. So we just want to make sure na yung technology ay produkto o resulta ng science, no? At ang tao pa rin naman ang nasa likod niyan. Pero kaya nga, sa ganitong progress, napakabilis, tita. Ang bilis ng mga pagbabagong ginagawa nga nitong mga AI na ito, pati yung mga robotic na ito, no?
1: Pero alam mo, isipin mo, Father Mike, karamihan na itong mga matatalino, may topak eh.
2: Yeah.
1: No, yung mga creator na yan, yung mga gumagawa
2: inventor.
1: Ng mga inventor, yung mga scientist, mga gano'n. Actually, may matopak yan. Minsan, kung mabuti sana may value sa buhay nila, okay lang. Na alam mo, magiging maingat sila sa kanilang invention. Eh, kaso hindi. Dahil sa sobrang talino nila, ang iniisip lang nila, yung kung anong gustong gawin nila para makilala sila. Hindi nila, wala silang sense of values na protektahan ang taong bayan. Kasi nangingibabaw yung kanilang kagalingan. Yun ang nakakatakot.
2: Yeah.
1: Di ba? Kung may topak yung inventor, pwede niya sabihin sa AI, dipulin sila, isang pindot lang. Yun ang nakakatakot. Nobody is very sure.
2: Yeah.
1: Tandaan nyo, tayo ilang dekada na nabuhay tayo since baby na ang walang AI, but we survive. Ngayon pa, hindi natin kailangan AI because we are still surviving. Mas nakakatakot itong next generation because ang kalaban nila, AI na. Hindi nila alam kung kamukha, kung siya na yun o hindi. Di ba?
2: Actually, meron din ano ito eh, meron din impact ito sa labor force, di ba? Na katulad niyan, kapag ang AI na pinagana natin, technology, nako, kabawasan na yan sa mga taong magtatrabaho. Paano yan kung dumadami ang tao tapos walang trabaho? Kasi gagawin na ng yung ginagawa ng tao, gagawin na ng mga AI.
1: Kaya nga, it's negosyo. It's purely business. Yayaman lang ang shortcut dahil sa technology, nagmamadali. In 1 second, nako-compute. In 1 second, yung gusto mo, nasasagot. Isang pindot mo lang, andyan lahat na yung data. Lahat tayo nagmamadali. Yung sa pagmamadali na yan, ang taong ba hindi pa ready, katuloy, nabibiktima at hindi pinag-aralan maigi kasi itong mga nasa on top, government, business people, yung mga technology, mga scientist, they are only thinking of how to please those people who will fund their research, di ba? Who will fund their what they're doing.
2: Yeah. The money talk talaga.
1: Pero hindi nila iniisip ang side effect nito sa taong bayan. Yan ang nangyayari. Kaya dapat maging aware tayo. Kaya yung mga magulang, kailangan alalayan po ninyo, anak ninyo, na situ, hindi sila mabibiktima ng mga AI. Tignan mo, yung sa school, ilan na yung mga nangyayaring, di ba?
2: Shooting.
1: Because sa AI pa lang, sa social media, may nagtuturo. Sinasabi, gusto mo maging hero? Pumatay ka. Hindi masama. Di ba? Para yung sa chat, box nila. Sabi nung isang 14 years old sa Amerika, kinikwento nung nanay, kaya kinasuhan ng Meta eh. No? Sabi ba naman bata sa chat na depressed siya, gusto niya magpakamatay, ganon. Buti, at least yun lang, wala siyang shooting, sagot ng chat box, walang masama, go ahead.
2: Yeah,
1: imagine
2: okay.
1: Mo, sinagot siya ng AI chat box na okay lang magpakamatay ka kung depressed ka, kung yung solution mo. That is wrong.
2: Oo. Diba? Kasi walang values, walang moral and ethical values itong AI.
1: Samantala,
2: hindi yan tao eh.
1: Yeah, machine yan eh. Nakikinig, nag-i-input lang siya ng mga sinasabi mo. Like for example, yung AI, no? I-Google mo, i-ano mo, like yung anak TV, diba? So, napag-usapan sa meeting last week. Nung nag-Google through AI, ano bang about anak TV? Lahat ng mga tungkol sa anak TV lumalabas galing sa INC. Kasi ang INC,
2: sila nag-feed eh.
1: Oo, nag-feed. So, sila yung naglalagay. So, ang nakukuha ng AI, yung ano yung pinipit na natatanggap nila. So, in short, ang AI, kung ano yung nilalagay ninyo sa social media, sa YouTube, kung ano man yun, yun ang, pag may kailangan hanapin, iba-browse niya, yun ang kukunin niya. Pero hindi niya iniisip, tama ba ito?
2: Correct.
1: Ito bang gusto nila malaman? Walang ganon. Kasi load siya ng load. Kasi andoon. Yun ang pagkaiba. Samantang kung tao, ang kausap mo, like ang doktor, nagkonsulta ka, ititignan pa niya, hawakan yung kamay mo, pulso mo, mata mo, everything. Ang AI, pag nagkonsulta, sabi mo, masakit ang ulo ka. Ah, sige, uminom ka ng ganito. Ganun lang. Pero hindi kanya nakikita. Binibase niya ang sagot sa tanong mo na pag nag-ano siya, magbabrowse siya, itong mga doktor na nagpipit, pag ang pasyente ko ay ganito, may ganito sakit, itong gamot binibigay ko. Yung ganun. But not everything is applicable to a person. Nakikita niyo ang difference. Tama, madaling makuha. Kaya nga sabi ng mga doktor, huwag kayo masyado mag-rely sa mga na-browse niyo sa Google, sa ano, sa mga AI, kasi iba pa rin yung kinukonsulta ng tama.
2: Oo, diba? Totoo.
1: Kailan pa rin po human being.
2: Tao pa rin ang ibabaw, nasa ibabaw talaga
1: tama,
2: niyan.
1: Tama si Pope Francis, kailan mag-ibabaw pa rin ang
2: Popleo.
1: Tao. Pope Leo, sorry. Si Pope Leo, kailan mag-ibabaw pa rin.
2: Ang tao.
1: Ang katalinuhan ng tao kaysa sa mga AI na nag-i-input coming from different source na hindi niya alam tama ba ito o mali.
2: Totoo.
1: Di ba?
2: Kaya nga, yung mayroon document ang church, mayroon kasabay doon na warning eh. Nire-remind tayo. It's really a very opportune time na at napapanahon na paalala sa atin kasi grabe na, napakalawak na nitong galaw ng AI, ng artificial intelligence, ng mga itong mga social media. Ito'y, kumbaga, we appreciate, no, na, and we also acknowledge na ito'y gawa ng tao, gawa ng siyensya, produkto ng pag-aaral, pero wag naman natin gagamitin na ilalagay natin ito over and above.
1: Yan ang sinasabi natin sa typical example sa panahon natin ngayon, sa generation natin, yung sinasabi sa gospel na nung tinanong, pumunta ka, di ba, magtrabaho ka, sabi niya, sumagot ng oo, pero hindi pumunta. Yung AI ganun. Dahil sa sobrang talino, di ba, hindi nila naisip, tama ba itong isasagot ko dun sa nagtatanong sa akin? Ito bang gusto ng Diyos, di ba? Wala, hindi nila inisip yun. Ang inisip lang nila, basta gagawin nila kasi meron siyang data.
2: So, nagtanong, AI, nagtanong ka, sasagutin kita.
1: Oo, yun lang, may data siya. Pero,
2: yung efekto nito,
1: pero hindi niya gagawin yung kung ano ang tama, ano ang mali.
2: Walang sasabihin sa iyo ganun.
1: So, mapaglin lang. Isa pa rin yan sa panahon ngayon na hindi lang gobyerno, business people, no, yung mga family member ang mapaglin lang, pati na rin po ang mga scientist, yung mga AI, mapaglin lang. That's why kailang marami po tayong kalaban, kailang po natin ng dasal. Kailangan we have to ask the Holy Spirit to take over our conscience, our mind, to help us discern kung ano bang gagawin natin, decision natin, tama o hindi. Mas nakakatakot ngayon kasi mas kailangan natin ang Diyos sa panahon na ito para matulungan tayo to make the right decision.
2: Oo, tama. Diba? So itong, very timely, itong second child, madaling ma-i-identify natin dito sa panahon ng AI kasi tanungin mo lang siya, madaling isagot, pero hindi wala siyang pakialam doon sa magiging side effect sa atin.
1: Yes. Oh.
2: Yun. Parang ganun din yan eh. Na umuo siya, pero hindi niya ginawa yung dapat niyang gawin.
1: Hindi niya ginawa yung dapat gawin according sa kagustuhan ng Diyos. Yung tama o mali. Yeah. Diba?
2: Ginawa lang niya kasi meron siyang, may tanong siyang tinanggap, pero walang ethics, walang morals, walang values. Bahala ka.
1: Kaya mahihantulad siya kasi dito sa second son.
2: Oo.
1: Yes, pero hindi niya ginawa.
2: Yes.
1: Itong AI, kaya dyan siya napunta kasi meron siyang karunungan.
2: Oo.
1: Meron siyang talento. Yes. Meron siyang, sabihin mo, data.
2: Pero, data.
1: Nung tinanong siya, ginawa niya. May alam siya eh. Aware siya. Pero ginawa niya, sinagot niya na hindi niya alam makakasira ito sa
2: makakasama.
1: Tao.
2: Correct.
1: Makakasama. Na ito pala ay hindi sang-ayon ang Diyos.
2: Oo,
1: diba? So, makokonnect mo siya dito sa second. Diba? Yan ang panahon natin ngayon. Ganun. Kaya kailangan maging maingat po tayo.
2: Yes.
1: We should not take AI for granted. No? Meron siyang, para sa mga gusto mag-profit, madali. Rescuer yan. Pero sa pangkalahatan, it's a dangerous enemy, no? So, maganda, itutuloy po namin itong magandang discussion namin ni Father Mike sa pagbabalik po ng Power to Unite with Elvira sa DCRJ 810 AM Radyo Bandidong.

0: You're listening to Power to Unite with Elvira Go. Heard Saturdays on DZRJ, 810 AM.
1: Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood po dito sa programa ng Power to Unite with Elvira sa DZRJ, 810 AM, Radyo Bandido. Kasama po ulit natin si Father Mike Garcia ng Congregasyon the Blessed Sacrament kung saan tutuloy po namin itong aming mga personal reflection sa Gospel for Tomorrow. Napakaganda po. Maraming mga babala na binibigay sa atin Diyos, although pinakita niya, hindi niya tayo papabayaan, mahal na mahal niya tayo. Lahat po may binigyan tayo ng pagkakataon magbago, no? At doon natin nakikita sa sobrang bait ng Diyos. Ang tingin niya sa atin lahat mabubuti. Sana ipakita natin, hindi siya nagkamali sa pagtitiwala sa atin. Let's start doing something good. Ngayon marami sa bansa natin, marami na tayong nakikita mga hindi magagandang, di ba, nangyayari. Yung mga flood control, anomalya, di ba, yung may impeachment case, kung ano-ano pa. Marami nagsasalita. Sana, let's all watch and listen for us to have an idea na ang ganito na pala. No? Huwag natin isipin, ay, hindi naman ako affected dyan. Kasi ganun ang attitude natin. Mm-hmm. Eh. If you are not affected, you don't care. Pero hindi po, dapat alamin nyo kung ano nangyayari sa paligid nyo para maging aware kayo, anong hakbang gagawin nyo para maiwasan ang isang pagkakamali.
2: Yes.
1: Ang Diyos ganun. Ginagawa niya ng paraan. Mabuting tao ka o masamang tao ka, lahat po kayo ay bibigyan niya ng magandang pagkakataon. Ma-realize, di ba, ang advice niya doon sa mga nakakaintindi, nagpapasalamat ang Diyos, at least yung regalo niyang katalinuhan, regalo niya yung mga artistic capability niyo, yung prowess ninyo, kung saan man kayo excelled, no? Yung marigalong ganito, sabihin natin, gamitin sa tama. At yung mga nagkamali, hindi kanya i-condemn. Hindi niya masasabi na masama ka, wala ka ng pag-asa. Yan ang hindi po natin naririnig sa Diyos. He never said, you are bad, you lost hope, you cannot enter the kingdom of God. Parati niya sinasabi, lahat tayo, hindi perfecto. Meron nakakamali, meron naliligaw ng landas, pero bibigyan at bibigyan pa rin niya tayo ng pagkakataon na i-redeem ang ating sarili. Kaya yung mga, sabi natin dito sa flood control, yung mga nag-admit na mali, sana magbago na. Kaya lang sa nakikita natin, marami pa rin, tuloy-tuloy yung ganun, hindi pa rin nagbabago. Di ba? Eh, tapos sinisingin na lang tayo dito sa mga disaster, no? So, ma-inosente po ang nangyayari, ang nagiging biktima. And this is not what God wants. Ang gusto ng Diyos, lahat tayo mabigyan ng pagkakataon to do the best and to do what is right. Di ba? Yeah. Kaya dito sa gospel na ito, malinaw na malinaw, yung mapangyayari sa buong mundo ngayon, tama, pagdasal. Kailangan magdasal po tayo na sana matapos na yung kaguluhan sa Ukraine, Russia, sa Middle East between US, Russia, Iran, di ba? Sana matapos na kasi ang daming bansa po ang affected. At sana matao naman, no? Huwag naman tayo anak ng anak na rin kasi sa hirap ng buhay, ngayon may babala, may El Nino.
2: Oh, so, severe.
1: Nako, ibig sabihin, ang mga agricultural products natin,
2: yeah, magtagtuyo tayo.
1: Magtagtuyo. Nag-umpisa na po sa Mindanao. I think for the past 2 months, I heard from people in Butuan, Cagayan de Oro, Zamboanga. Hirap na hirap sila dahil tuyo ang kanilang mga pananim, di ba? Eh ngayon, merong babala ang ating Weather Bureau na hanggang March.
2: Yeah, next year.
1: It's a severe, you know, kaya makikita natin, andyan yung baka magkaroon ng power rotation, di ba, magkaroon water. Ng water shortage. Maraming mangyayari, hindi ka nais-nais. Kaya dapat dito, pagdasal natin, ang gobyerno natin, gumawa na po ng paraan. Hindi pwede dole out. Kung dole out ay non-dole out, hindi po nasusolusyonan.
2: Hindi solution actually.
1: Diba? Yun, no? Kailangan yung pag-isipan eh, ma-budget-budget hearing. Ang daming budget, ang dami na mga project yung kine-question ngayon, no? 7,000 projects sa DWH, DPWH. Pero dapat bigyan din ng, sabihin natin, pondo ang mga local government to counteract itong, saka yung to counteract anong gagawin para magkaroon ng ulan, magkaan, di ba? Dapat ganon yung i-switch ninyo. Kasi ang nangyayari, nakita na natin meron ng pinakita hindi gumaganda yung mga project. Eh bakit mo ilalagay pa doon? Ang eskwelahan. Ang daming maeskwelahan ginagamit pag may mga disaster, ginagamit sila pang emergency use ng taong bayan. Ang mga bata, di ba, kulang sa eskwelahan, maraming kulang. Kailangan ganun po na maging flexible tayo kung saan po yung pangangailangan, di ba, kailangan doon ilagay. Yeah. Mahirap maging member ka din ng gobyerno. Pero sana, pagdasal po natin, I still believe if all of us pray together to give us good leaders, good people in the government, di ba, mga cabinet official, Senate, Congress, kung sana, matitino ang mailagay natin. I think we can weather the crisis. Kung anumang crisis meron tayo, madadaanan, masusolusyonan natin. Kasi I always believe, Pater Mike, for every problem, there is always solution. A solution.
2: Tama, oo. Diba? Hindi pwedeng wala. Oo. Narinig ko kanina, Tita, yung sinabi mo na, ano, na hindi naman tayo God is not demanding not to be perfect. Diba?
1: Oo,
2: sabi mo kanina, hindi naman tayo sinasabi na ito, you have to be perfect. Actually, what God is asking dito sa gospel na ito, what God is asking of us, magkaroon tayo ng pusong marunong magpakumbaba, marunong humingi ng tawad, at marunong magbago.
1: Mag-service, yung totoong servisyo.
2: Yes.
1: Diba?
2: Kasi, katulad ng yung challenge sa atin ngayon in relation to politics, no, na kailangan talaga tayo magbago, palitan natin yung ating mga pananaw, palitan natin yung, it's time for us really to change
1: what went wrong.
2: Kasi

0: Mawa ng solusyon.
1: Tama.
0: Kaya tama yung sinabi mo na lahat ng problema may solusyon. Pero kung tayo ay magbubulag-bulagan at haayaan lang natin umandar ang ibang bagay at tatakpan natin itong ganitong nakita natin mga bulok sa lipunan, tayo po ang magsasuffer in the long run. Walang iba. No? Walang iba. Tayo pa rin talaga ang maghihirap pagdating ng araw. So kung gusto talaga natin mabago itong mga bagay na ito na nakikita na natin, napakaliwanag. Napakaliwanag. So wag na po nating ulitin. We really have to change. So yun ang inihingi sa atin ng pagkakataon, inihingi ng Panginoon na gumawa tayo ng paraan. We really have to cooperate with God's grace. Kasi totoo, magdasal tayo ng magdasal. Pero kung dasal naman tayo ng dasal at wala tayong ginagawang kabutihan, wala rin naman mangyayari sa ganong bagay. Kaya ang paanyaya sa atin palagi, buksan natin yung ating kamalayan, buksan natin yung ating mga isipan, buksan natin yung ating puso. No? Kamali tayo, aminin natin yan, pero in the coming days, we have to do something. Baguhin natin yung mga pagkakamali natin. And God is always giving us many chances to do our part, to do our best. And He is always there. Hindi siya nagpapabaya. Hindi niya tayo pinababayaan. Yung minsan feeling natin, bakit lahat lang ito nangyayari sa atin ngayon? Wala na ba tayong ginawang kabutihan? Meron. Ang Diyos naman ay marunong makinig at palagi tayong sinasamahan. So yung alibaw ito, nangungusap sa atin ang Panginoon. Sinasabihan na tayo. Then we have to listen.
1: Tsaka ang taong bayan kailang magkaisa.
0: Oo.
1: No, wag na tayo makinig sa mga vlogger, mga ano, kung siyempre, kanya-kanyang kampo mga, yan dahil may mga
0: fake palang, ano yan.
1: Oo, ang dami sa kanila. Pag maraming likes, meron silang kita. Diba? So, yes. Negosyo din yun kahit na nakakasira sa isang tao, nagbabas sila sa isang tao. Wala silang pakialam kasi kumikita sila.
0: Yes.
1: Hindi yan ang purpose ng Diyos. Ang purpose ng Diyos is to do the right thing, to inspire other people, to give hope to other people.
0: Uh-uh.
1: Diba? Kailangan po talagang sa panahon ngayon, kailangan magkaisa tayo. Ang dami pa pong darating mga krisis. Diba? Tulungan din natin, gobyerno natin, pagdasal natin, na sana gabayan silang lahat, na mag-sorry sila sa kanilang mga pagkakamali. Dahil ang taong bayan, kailangan maging aware of what is going on. Hanggang hindi tayo nagsasalita, iilan sector lang po ang nagsasalita, hindi magbabagong pag-iisip nitong mga nasa position. Kasi ang feeling nila, ay konti lang naman against sa atin.
0: Oh, binoto ako ng ganitong milyon.
1: So they will keep doing the same bad things. Pero kung medyo umiingay na tayo, baka mahiya sila sa sarili na, baka at least they will be very careful now in their choosing, di ba? In doing things. Kung ano pinangako, gawin nila. Di ba? Parati po, mag-ingat tayo sa election, malapit na po, ang daming pangako, dapat tinatanong nyo, nung election, itong pangako, nagampanan
0: nagawa
1: ba?
0: Mo ba?
1: Kundi pala nagampanan. Di, huwag nyo yung boto.
0: Oo.
1: Diba?
0: Ganun lang ka ano.
1: At huwag nyo ibenta ang boto nyo. Kaya ang buhay nyo hindi nagbabago because dahil nabebenta ang boto nyo, hindi naman sila sumasagot sa inyong pangangailangan.
0: Yeah.
1: Diba? Hindi po one time ang bigay. Kailangan, pag nangako sila, binayaran ka, see to it na yung pangako nila, gawin nila.
0: Na matutupad nila.
1: Matutupad nila. Yun ang kailangan, maging aware kayo. Hindi na pwede yung basta makatanggap kayo ng sabihin natin, no? Donation, kung ano man, tapos makontento na kayo. Hindi po. Isipin nyo yung apo-apo ninyo, ang future nila, ang nakataya dito. That's why lahat po tayo, kailangan manood po yung nangyayari sa impeachment. Para kasi, kahit ako, hindi ako lawyer, pag napapanood ko, may natutuhan ako, Father Ma. Ay, ganun pala yun. Diba? So, para ako nag-aaral sa school. So, nagiging aware ako. And then, I will be very careful now in my action. Diba? Dapat ganun. Kasi kung nahayaan nyo lang, makikinig lang kayo sa opinion ng isang political analyst, isang vlogger, that's not the right one.
0: Yeah.
1: Hindi kailang mismo mapanood nyo sa television, kung ano yung nangyayari.

0: Yari, kasi ang television is usually they only show what is really happening.
1: Mm-hmm.
0: Ang mga YouTube yan, yung mga vlogger yan, minsan social media, meron pa yan ma-i-slice. Pipiliin lang nila yung portion na sa tingin nila makaka-benefit sa kanila. Diba?
1: Totoo yan. And they are also doing all those things for money matters.
0: That money matters na. Hindi na, ewan ko, bakit wala silang konsensya, no? Maybe may kaya sila, pero isipin nila, ang dami nagsasuffer ngayon.
1: Yeah.
0: Kung pupunta kayo sa abroad, lahat may crisis, pero the people, hindi mo makikita sa mukha ng mga tao sa Asia, naghihirap. Diba?
1: Totoo.
0: Diba nung nasa ano tayo, kita mo, diba, sa Korea.
1: Sa Korea.
0: Ang taas doon ng ano, pero matao.
1: Parang, wala lang.
0: Diba? And saka mababait. Naka-smile. Very helpful sila, no? Hindi kagaya sa atin dito, pag nanakawang ka, pagpapaligiran ka, yung pala, kinukupitan ka na. Ang dami din akyat bahay. So we have to be, maging ready po tayo dahil sa kapabayaan din natin, diba? Dahil din po sa we don't care, no? It's about time, tulungan natin. Magtulungan po tayo kung paano mas makakabuti sa ating bayan.
1: Oo, yung mga increase in number of crimes ay cause naman ng economics. No, kaya nga alam mo itong nangyayari ay may mga domino effects, no? Hindi talaga natin maisip. Kaya talagang kailangan natin concerted effort, magtulungan para maiwasan natin ang mga bagay na itong mangyari sa ating society. At kapag ito na-address properly, accordingly, ay talaga maiiwasan yung mga pagtaas ng mga crime, pagtaas ng mga bilihin, lahat-lahat, no? Kaya nga tayo ay kahit naman papano nagpapasalamat tayo na mayroong ginawang solusyon dito sa economic crisis na ito ngayon, no? Pero hopefully, bumaba pa rin itong mga presyo ng prime commodity talaga natin para naman yung in-increase na salary ay ang yung purchasing power ng peso ay tumaas-taas naman kasi napakababa talaga ng ano natin ng PPP ng power purchasing power ng ating pera.
0: Yung mga business people na nakakausap ko, yun din ang daing. Marami nga pupunta sa mall pero hindi
1: wala naman
0: bumibili.
1: Oh, wala namimili.
0: Kaya dami din negosyo na babaksak tapos tinaasan pa yung sweldo, no?
1: Totoo.
0: So, okay lang na 60 pesos for me, I agree pa matulungan naman yung mga
1: employees,
0: diba? Yung mga wage earner. Tama lang naman yon. Kailangan kasi magsakripisyo. I think what is important right now is re-sacrifice. You remember, oo, Father Mike, nung nasa Bangkok tayo, sa Eucharistic Congress, nung nagmi-meeting tayo.
1: Oo.
0: Kinuwento sa akin, di ba, nung isang naging speaker natin, no, si Mary, sabi niya, nung crisis ng Bangkok, nagkaroon sila ng crisis, yes, di ba? Anong ginawa ng taong bayan? Yung lahat ng mga may kaya, mga profession na may gold, dinonate, yeah, nila yung gold nila sa gobyerno para yung kanilang economic crisis maibsan.
1: Oo.
0: Nagsakripisyo silang lahat, mayaman, mahirap, basta mayroon silang pwede ibigay sa gobyerno as a donation para lang yung tawag natin doon economic crunch, di ba? Bumaksak yung ano nila, economy. Uh-huh. Yun ang ginawa ng taong bayan na mga Thai, mayaman, mahirap. Kung ano meron sila na mga gold na ano o maari-arian, dinonate sa gobyerno. Kaya na-survive nila yun. Yun ang kailangan natin. Imbis na watak-watak tayo dito, mag-usap ang opposition at yung cabinet official.
1: Magtulungan.
0: Ano bang solution? Diba? Although hindi kayo nagkakaintindihan, isipin niyo what is the best for the country, what is the best for the Filipino people. Parati sa bukang bibig ninyo, we were elected by you, by people. Yet, when you are doing your action, hindi naman pa sa Filipino,
1: para lang
0: sa pangsarili nila.
1: Correct. Diba? Kaya dapat lagi nilang iisipin yung kanilang pinasukan na, ano, na
0: responsibility, accountability, diba? Tignan mo ang Thailand, nakagawa ng ano, ng solution. Uh-oh. Nagtulungan ang taong bayan.
1: Yeah.
0: Yun lang kailangan talaga meron magsakripisyo. Eh kung wala lahat, gusto lang manglamangan, wala magsasakripisyo, wala pong mangyayari sa ating bansa. Palubog ng palubog po tayo.
1: Yeah. So kung titingnan natin ang mga revelations na nakikita natin, napapanood natin sa TV, yung huge amount of money, no? Ang nawala, ang ninakaw sa atin. Grabe.
0: Tapos ikakasino. Yun ang hindi ko matanggap eh. Nagnakaw na. Iwala pang ginawang project. Tapos isusugal. Di ba? Mali yun eh.
1: Grabe.
0: Oh. Ewan ko kung... Tapos nag-state witness pa sila. So I don't know what will happen. Maybe tama din naman kasi yun ang gusto ng Diyos. Kung nag-repent sila, nag-soli naman sila. Pero itong maiba na yung sinasabi na nag-yes, pero hindi naman nag-a-action, yun ang mas nakakatakot. Ang dami pa po sa kanila ganun.
1: Yes.
0: Di ba? Hindi nakita nila, kasamahan nila. May ginawa mali. Kinakatigan pa nila, pero sila mismo meron din ginagawa pa hindi nila aminin. Eh hanggang ganun, kung ganun ang mga attitude, character ng ating, you know, mga nasa taas, wala mangyayari po sa ating bayan.
1: Yeah.
0: Diba? Kailangan po talaga ako naniniwala, no, may pag-asang ating bayan. Wala po tayo nagkakaisa, magtulungan. Uh-oh. Hindi to not to destroy one another, but to help one another by looking for one direction, one solution. Diba?
1: Magising na po tayo. Uh-oh. Time for us to really, you know,
0: work together,
1: magkaisa para masolusyonan itong problemang ito.
0: O, tignan mo yung sa impeachment natin, dahil lang sa number 16.
1: Yeah,
0: watak-watak. Sabi nung sa Amici, yung mga apat na Supreme Court Justice, tatlo nagsabi, okay lang i-lower yung ano, kasi hindi naman nakasulat 16 number, kundi 2/3. Tapos nung binaba na, criticism din.
1: Ang dami.
0: Di ba? Eh, yung malinaw naman, kahit ako common sense, hindi man po ako lawyer, naniniwala ako kung sino yung present nandun at the time of voting. Yun ang i-count nyo. Tapos from there, two-third ninyo. Hindi pa rin kayo naglabag kasi andun pa rin yung two-thirds. Diba?
1: Eh
0: kaya lang kinukomplicate because why? Power. Gusto din
1: self-serving
0: hold on to power. Pag ganito pa ang leader natin na hindi nagkakaisa, alang-alang sa bayan, wala tayong patutunguhan kundi alitan ng alitan.
1: Yeah.
0: Hindi tayo makakaahon. Baka yung Laos ngayon, Vietnam, naungusan na tayo. Ngayon narinig ko, Laos, umaangat.
1: Ha? Kakahiya.
0: Baka sa Southeast Asia, tayo na ngayon ang bunso. Sayang may effort ni Carlos Yulo, nagka-gold. Sayang effort ni Alex Ela. Di ba? Itong mga bata, si Alex Ela siya. Imagine mo, they are doing their best to make a name for the country.
1: For the country.
0: Tapos malalaman mo, pagbalik sa Pilipinas, ganun, di ba? Dapat mahiya talaga, no? So, but I still see hope. If we have a youth like that, who will really give the best in their performance, sana gayahin natin.
1: Yes.
0: No? Sana mag-message itong gospel sa mga politiko, sa mga media, sa mga gobyerno, sa mga news, sabihin natin, mga business people, mga pamilya. Basahin nyo at you can see where you belong. At kung you feel you belong to the second group or first group, magbago, di ba? At humingi ng sorry. And then don't do it again because God is good. God will always give you a chance. God is always listening. As long as you show humility. Yeah. Hanggang sa muli dito po sa programa ng Power to Unite with Elvira sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido.

0: Sabi ni Ani Lito Pilias is ano yung I don't want to lose you by Spinners. We'll do that next week. Ay, mga in ano mo. I-list ako na nga eh.
1: Uy, maganda yun.
0: At saka gusto ko yung, ano yung isa nga yung kanina? Born to Love You.
1: Mm-hmm.
0: Born to Love You. At saka...
1: Ano yung Spinners?
0: I don't want to lose you.
1: Meron tayo na. Lose you.
0: Sing na mo nga. Sabi ni Mamas, thanks for always singing Spanish for me.
1: Mm-hmm.
0: Natutuwa naman ako eh.
1: Ganda yung beat na yan. Gusto ko yung Spanish song.
0: Gusto ko yung Spanish songs. Tsaka yung kausap ko kanina, for 1 hour, nasa Madrid.
1: Mm-hmm.
0: So, nagkikwentuhan namin yung mga ganap dito sa Pilipinas.
1: Wow.
0: Sabi ni Ma'am Ena,
1: mm-hmm,
0: Grace, Sir G, baka po allergy yan. Polluted po hangin sa Pinas. Totoo. Okay.
1: Totoo yan, totoo.
0: Di ba? Oo. Dito po, pag spring, cetirizine. Inuubo ako.
1: Correct.
0: Plenty of sneezing. Nag-take po ako ng... cetirizine. Prescribed ng anak ko. Dermatologist po siya. Uy, siguro ang ganda-ganda ng ano, kutis ni Ma'am Ena.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Derma.
0: So, anyway. Di ba request natin ni Angelito yung nothing's gonna change for you?
1: Nothing's gonna change my love for you.
0: My love for you.
1: may meron tayo niyan.
0: Oo. O sige, for Angelito, because we cannot sing. Ano?
1: Mm-hmm. We are... Ito. Ito ah.

0: So anyway, marami namang dreams that make us pause. You dream of an old friend you have not spoken to in years. The next morning, that friend calls. So parang dun ho pumapasok yung intuition natin. Parang nauna yung message na naisip mo yung friend, tapos bigla siyang tumawag or napanaginipan mo. So sabi ni Ads. Good evening ho sa inyo. I will by the Beatles. Ah, parang gusto
1: Beetle
0: mo yan.
1: friend.
0: Sige nga.
1: Meron tayo yun eh.
0: Oo. Oh, sige, habang hinahanap mo yan. So, madalas ho yun nangyayari na pag may naisip kang tao o napanaginipan kang tao, bigla siyang tatawag o bigla siyang mag-message sa'yo. Husky voice, wala ako kasi talagang boses. Kanina sabi ko kay Gigi, sana bumukas yung throat ko. Thank you, Arky. Tsaka ito pa, nag-CT scan ako. Kasi gusto ng ear doctor na magpa-CT scan. Nakakahiya, nawalan talaga ako ng poise talaga doon. Kasi nagwala ako. Kasi I'm a claustrophobic person. Tapos iniwan pala ako ni G sa loob ng room.
1: Oh,
0: Kasi
1: pinalabas ako
0: bawal
1: eh.
0: daw,
1: Kasi
0: pinalabas
1: may
0: ka dahil may
1: radiation yan eh.
0: radiation. Yung pala pwede naman mag-vest siya. Tapos nandun siya. Eh, nung hindi na ako makatagal, inaano ko na yung pa ako, tapos G, ganyan. Kasi wag daw gagalaw. Ay, nako. Kaya medyo iskandalosa po ako.
1: Ayos naman, marami rin naman, di ba yung kwento doon?
0: Oh, tapos nagkwento po yung
1: Oo,
0: ano na,
1: hindi lang
0: huwag
1: ikaw
0: ho
1: yun.
0: kayong, kasi hiyang-hiya ako. Sabi niya, huwag ho kayong mahiya. Marami ho palang ganyan. Nung una ho, iniisip ko, arte naman ito. Pero sabi niya, ang dami, especially daw mga
1: Ay,
0: bata.
1: mga bata, oh, kailangan, di ba, hindi ka gagalaw eh pag nag-CT scan ka.
0: Sige, we will give in to the request of ads.

0: Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Rosalacon, yung kagabay at caption. Siyempre, nandito tayo ngayon sa Cavinti, Laguna. At ito ang bayang pinaglilingkuran ni Mayor Arantly Arroyo, kaya tabayanan niyo po siya. Dito lamang sa programang Gabay at Caption.
1: Okay, siyempre. Talaga naman, ngayong araw na ito po sa lungsod ng Santa Rosa, bibisita pa rin ang limang mayor mula sa ika-apat na distrito po ng Laguna. Dahil alam nyo naman, laging pilot program to visit ang Santa Rosa City. At mamaya po, pakikita rin natin yon. Pero syempre, ang lahat po ng ating mga programa dito sa Santa Rosa City, lalo at hand in hand po mga kaibigan, kapit kamay nilang dalawa, Mayor Arlene Arcillas at ang ating Mayor Vice Arnold Arcillas.
2: Thank you, Rose. Sa mapagpalang araw po sa ating viewers po ng Gabay at Aksyon.
1: Opo.
2: At lagi ko nga sinasabi sa mga pag flag ceremony, smile tayo lagi.
1: Diba? Ayan.
2: Positive agad. Ang bahay pag-asa, it was rehabilitated or in-upgrade po natin before. It's a 2-story building lang ngayon. It's a 4-story. Actually, 3 din the roof deck po. And pag napasok nyo nga yung loob, nakita nyo naman there's a lot of space, there's a lot of room para po yan sa ating mga youth na alam nyo naman po na medyo kinakailangan po ng intervention talaga through our social services programs. Ang tinatawag nga natin bahay pag-asa. It is being catered din po. We build that ni Mayor Arlene Arcillas po so that dun sa ating mga social services, makakuha tayo ng mga iba-iba pong certification for that. Kaya tama-tama talaga yan. Sana makikita naman po na ating mga viewers kung gaano kaganda po. Marami po tayong mga binibuild na mga bagong facility. Ito nga po is inaugurate po natin. But laki pong difference niya before po, noong unang bahay pag-asa natin. Ito po Children in Crisis. Ito naman, yung kabila naman po is Women in Crisis din po. Na talagang ang aim po natin is to for them to be trained so that eventually po, paglabas nila sa community uli, kayang-kaya na po nila. Marami po tayong awards na kukuha as far as drug-related issue po. Talagang zero natin. Nagkaroon din tayo, lagi po naman itong ginagawa ito, yung Padyak Contra Droga. Diyan po sa Barangay Dila po. This is in support of our objective po to have a drug-free Santa Rosa, a drug-free city po, which is every year po ginagawa po natin yung ganitong ganyang programa po ng Barangay Dila sa pamumuno po ni Kapitan RF, Kapitan Barangay Raymond Fortunato po. Kaya it's very effective, but there's a lot of around 1,000 na nag-join ng mga nagbabay po during that event po. It's a very successful program po ng ating barangay. Fully supported po yan ng ating lungsod, ng ating Mayor Arlene Arcillas po. We did a wall signing po in support of the civil service month po. This month yun, nabisita po tayo ng civil service employees po. At pag makakita nyo po yan, makita sa picture, nag-sign po kami ng mayor kasama ang ating mga galing na konsihal, proclaiming that talagang ang Santa Rosa po, ang ating LGU, fully supported po natin ng civil service po. Especially na every now and then, dito ginagawa ang exam ng civil service po. Last March, dito po ginawa sa Santa Rosa 2 years ago, in Santa Rosa din po. This is for our kababayan, this is for our constituents po na talagang gustong magtrabaho sa local government unit po. Siyempre, mas maganda na meron po silang civil service certification or as a SAPRO or a professional. Napakapasa po sila. Yung natawag natin family week, ang nakakatuwa talagang ang mga kasama po natin doon is coming from our daycare. So, the mommy and the mga children po nila andun po. May mga games. There is a small playground po na andoon sa loob po ng ating multipurpose complex, showing that talagang dito sa Santa Rosa po, prioritize natin ang pamilya Santa Rosa po. September 28, half day din po because of this this program po, activity na national naman talaga. Kaya yung family week natin, andyan po, nagpuntahan po dyan ng mga mommies, ang mga daddies, kasama po ang kanilang mga anak. So, one of the subdivision po in Bulong Santa Cruz, ginawa po yung groundbreaking for their multi-purpose office, multi-purpose building po para sa kanila po yun for their activities as turnover naman po, pero ang HOA mo po naman talaga ang magmamanage niyan. Support po ng LGU, andyan lang po kami. But tama-tama po yan, magagamit nila yan for any activities po na kailangan noong HOA or noong community po yun. It's an international coastal cleanup po. Nako, ang daming nakuhang basura. Diyan po yan sa, ano, sa Barangay Kaingin and sa Villa Santa Rosa po. Fully supported by all, by a lot of NGOs, a lot of companies. Hindi lang po sa lungsod ng Santa Rosa yung mga kumpanyang yon. Kahit po sa ibang lugar, nag-join po sila for their CSRs. Pero kitang-kita namin ni Mayor Eileen doon talaga na marami basura talaga. Kaya sa mga kababayan po natin, napakahalaga po na everyday, hindi lang during coastal cleanup, everyday po ay sinesegregate natin, naglilinis po tayo, and we properly put all those garbage dun sa busa dapat na kalagyan. Sa mga lagi mong pinapalabas, mga interviews at saka yung mga pinapalabas po natin, eh talagang nakatutok po tayo sa mga job fair, nakatutok po tayo sa employment talaga. I have data na sa employment dito sa Santa Rosa, medyo mataas po. This is very good. Thank you sa ating mga stakeholders, thank you sa ating mga business partner for opening opportunities for our constituents here in the city of Santa Rosa. Kaya nga, from the education side until sa employment side, nakatutok tayo dyan.
1: Correct.
2: Because kailangan po natin yan in order for the city to flourish po, in order for the city po na maging progressive po. We need equipment, we need technology po to make our LGU more efficient. Alam niyo naman po na dito sa Santa Rosa, ang serbisyo ay para po sa mga tao, servisyo mga tao, and then technology, yung sunod na makabago po para po sa inyong lahat dyan. Tatak Arcillas, servisyong forever.
1: Yes, thank dahil syempre, basta Arcillas dito sa Santa Rosa City, forever.
2: Yeah.
1: Kaya abangan ninyo, syempre susunod sa Yapak na magaling na mayor natin, Arlene Arcillas, Mayor Vice Arnold Arcillas.
2: Thank you, Rose. Thank you po sa ating mga kababayan.
0: Mga kaibigan, good Monday sa lahat ng taga-Pasay. Dahil siyempre, all systems go, ating mahal na mayor. Sabi nga natin, multi-awarded. Dahil hindi naman kayang tapatan talaga yung mga programa dito sa lungsod ng Pasay. At laging nagmamadali po kasi ang daming trabaho hanggang gabi dito sa City Hall ng Pasay. Mga kaibigan, ang ating minamahal, the first lady mayor at siyempre makasaysayan, Mayor Emmy Calixto Rubiano.
3: Pinasasalamatan natin ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at ngayon din po pagbati muli sa kanyang nakaraang kaarawan. At dahil dito talaga sa Pasay, ang daming ibinababa ng mga paglilingkod. Yung sa lahat na nangangailangan, kaya ito ay para sa mga namatayan, na ospital, transportasyon, basta po assistance to individuals in crisis situation.
0: Okay.
3: Ay talagang dito po lahat nangyari sa lungsod ng Pasay. Kaya maraming salamat po, Pangulong Bongbong Marcos, at dalangin namin na bigyan pa po kayo ng Panginoon ng mas mahaba pang buhay at gamitin niya pa po kayo para
0: yes,
3: po makarating sa mga nangangailangan. At kami naman po talagang natutuwa dahil ang dami pong nakinabang sa iba't ibang paglilingkod o serbisyo sa Pasay para sa lahat. Sinunda naman po yun ang launching ng Metro Manila Subway dito po sa Pasay, sa Terminal 3 to be exact, na talagang nakatuon ang Pangulo para sa magandang transportasyon at syempre gaganda rin ang economy niya pag naayos ang talagang transportasyon. At natutuwa po ako dahil imbis na gugugulin ng mga mamamayan ang mas mahabang oras e sa pamamagitan po nitong subway na ito ay talagang iikli ang guguguling oras, mas marami tayong magagawa, makakatipid din tayo sa ating pong mga pamasahe, syempre, at yung mas marami pa tayong maitutulong sa ating pamilya at sa ating kapwa. Kaya, congratulations po sa ating pong Pangulong Bongbong Marcos at saka po sa ating Department of Transportation. Para bigyan natin ng proteksyon ang ating mga mag-aaral. Siyempre, kwera po sa ating ibang ginagawa na ini-inspeksyon natin ang mga gamit nila bago po pumapasok at marami pang iba. Siyempre po, iba yung mayroong police visibility para yung mga hindi magaganda ang bala o hindi magaganda ang kalooban, mm-hmm. ay mabawasan po yan at ma-prevent talaga ang paggawa nila niyan. Lalo na ang ating mga kabataan ang involved. Kaya nandiyan po katulong natin ang kapulisan para i-maintain po ang peace and order dito sa lungsod ng Pasay at doon naman sa meeting namin sa ARPO ay talagang kasama rin po natin ang SILG po natin, si Secretary John Vic Remulla. Talagang ina-explain niya po at nagpapasalamat din kami dahil sa Pasay talaga kitang-kita po nababawasan ang krimen sa pagtutulungan ng national government at ng local government. Kaya mabuhay po ang ating kapulisan at ang ating DILG and then pa Secretary John Vic Remulla. At kami naman po talagang andito rin ang 101 support namin upang mapanatili nating ligtas, protektado ang ating mga mamamayan, lalo tigit dito sa lungsod ng Pasay. Meron tayong low-lying area, pero ang nangyari po, flash flood, talagang tataas ng tubig, no? Tila ng ulan, bumababa na rin po ang tubig ba. At natutuwa po ako dahil sa Pasay, talagang yung mga bahay dati na-improve na. Sabi nga ng constituents ko wala ng baha. Sabi ko meron pa rin kahit papano. Dahil ganun talaga po yun. Pero ang maganda, pag tumigil ang tubig, tumigil ang pag-ulan, nagsasubside na ang tubig baha sa lungsod ng Pasay. PWD Standard Persons with Disabilities ay tinulungan din natin na sila ay ma-empower hindi lang sa mga kagamitan na kanilang kailangan sa pang-araw-araw nilang buhay para maging normal ang kanilang paggalaw, kung hindi pati po yung paghahanap buhay. Nabinigyan natin ang kapital upang sila ay makapag-umpisa ng negosyo at yung meron namang existing na ay mapalago pa nila. Kaya sana po maging successful po kayo sa inyong piniling mga negosyong gagawin dito sa lungsod ng Pasay. 85th anniversary po nila, kaya dumalo po ako at nandun po ang ating mabunying kapit sa Cardinal. Walang iba kundi si Cardinal Advincula. At syempre po, ang mga kaparian at pinangunuhan ng ating parish priest na si Father Chris at ang mga mamamayan, ang mga parishioners ay talagang nagsimba po noon para ipagdiwa ang 85th anniversary at talaga namang nagpapakita lang na ang Pasay ay talaga nandiyan ang unang tingin sa ating Panginoon. Natutuwa naman ako na nagpo-follow siya ng footsteps namin ng aming pamilya at talagang meron din siya sariling mga projects and programs. Meron silang pupuntahan dahil gagawa sila ng project. Sa ating mga paguruan, maraming salamat po sa inyong binibigay na oras, talent, at talagang talino. At sabi ko nga, walang mga doktor, nurses na magiging kung wala ang ating mga guro. Kaya naman, maraming salamat po. At kahit kailan, hindi namin kayo malilimutan sa inyong ginawa para sa ating mga kabataan, sa ating lungsod, at sa ating bayan. Advance Happy Teachers Day po sa inyong lahat. Sa atin naman mga empleyado, malaking tulong po kayo sa lahat ng aming plano, vision, mission upang maging isang katuparan ito. Kaya naman po, magtulungan pa tayo at lagi tayong maging proactive at pagkakalimutan yung ating four C's na ginagawa, communication, coordination, cooperation, and commitment. Sa aking inamahal na matagapasay, sa tapat kong pinaglilingkuran. Muli po, maraming salamat sa inyong mga suporta, tulong. At kanina sa flag ceremony, sinabi ko, naku, ilang days na lang, Pasko na, kaya kailangan maging proactive pa kami. Sagi kami may bonus. At sabi ko nga, kailangan mas lalo pa yung pag-itingin para yung mga programs and projects na for 2026 ay talagang matapos at mapakinabangan ng mga taga-Pasay. At para sa susunod na taon, talagang mas marami pa tayong magawa para maiangat natin ang antas ng buhay ng bawat pamilya sa Pasay. At kung ano pa po ang aking mapaglilingkod, lagi lang po ako nandito, nakabukas ang aking tanggapan, upang sumuporta sa abot ng aking pakakayanan. Ito po ang inyong lingkod, Mayor Emmy Calixto Rubiano. Nakikita nyo, nakakausap nyo kasama nyo. At tapat kayong pinaglilingkuran. God bless Emmy Calixto Rubiano. Nagmamahal sa inyo.
4: Okay, so natin tayo ngayon sa elementary school ng barangay ng Bura. At kasama natin ang maganda ninyong
5: superintendent.
4: At of course, ang ating pinapangal at Paxson Taylor, hindi tayo matinan, siyempre. Mayor Jen Alonte.
5: Yes, Ate Rosa. Magandang umaga po sila. Siyempre, kasama ko ang aking paboritong SDS, Dr. Lilo Casata, na talaga napakatuwang partner ng pamahalan ng lungsod na Binyag sa pagpapalakas ng edukasyon dito sa lungsod ng Binyag. Mas gusto natin tulungan ang ating mga nasa public school dahil alam natin nangangailangan sila ng tulong at suporta ng ating pamahalan. At karamihan po kasi dito, diba, ay mga ating mga indigent families na talagang kailangan ng suporta, tugon at pangangalaga para matugunan ang pagkanilang pag-aaral. Siyempre, katulang namin ang acting SDS sa programa na ginagawa po namin para mas mapabulis, mas mapadali ang servisyo namin para sa edukasyon ng kabataan dito sa lungsod ng Binyan. Palladio, natubong Binyan na talagang from the longest time kaibigan na po natin na talagang ang advocacy rin po nila, sabi ko, naniniwala ako. Yung tools na ganito ay makakatulong po para mas ma-enhance ang mga kabataan na matuto para unti-unti mag-improve, ma-upgrade pagdating ng college hanggang mag-college. Gusto natin itong mga batang nandito makapagtapos lahat ng college.
6: Pinagpala po talagang Binyan dahil hindi lang si Mayor Jill po, hindi lang siya sumusuporta. Talagang pangarap niya at prioridad ang mga batang Binyanense dahil naniniwala siya na ang mga batang ito ang magiging future leaders natin. Kaya po ang suporta ni Mayor hindi lang sa mga bag. Nangunguna po sa suporta ang pagpapatayo at pagre-repair ng ating mga eskwelahan. Kung iikot po kayo sa buong Binyan, kami po ay mapalad na marami po sa aming mga buildings at par with local standards and even international kasi po talagang pinagtutuunan ng pansin ng ating local government unit yung maayos at conducive na learning environment. Napapasana all na lang po ang ibang SDOs, ma'am, in terms of city grant. At hindi lang actually during World Teachers Day ang suporta ng ating mahal na mayor. In fact, yung tulong niya sa ating mga teacher training, sa mga scholarships, sa mga competitions na ginagawa abroad, talagang si Mayor, full support po talaga si Mayor, hindi na kailangan magdalawang salita. Lagi po din silang nauuna sa pag-iisip ng mga bagay na makakatulong sa ating mga bata. Yes. Thank you so much, Mayor! Sobrang grateful po kami sa ating Mayor.
5: Sa ating mga TESDA, sa ating sa Jacobo, Memorial School of Arts, maraming salamat kasi sinasabi nga namin kami po ay patuloy nakagapay kasuporta niyo po sa aming abot makakaya kung ano po may tutulong natin sa ating mga TESDA, sa ALS, kasama ang ALS, nandito po ang pamahalang lungsod kasama ang aming SDS kagapay at syempre ang aming Education Officer Dr. Emil Recibe kasama rin po namin at ang pamahalang lungsod ng Binyan at kasama si Vice Mayor Dada Congressman Arman De Magila.
7: Pinapaabot po namin ang mga bagong programa ng TESDA sa beauty, aesthetics, and wellness. So may mga na-partner na po kami yung ibang LGU community. Mga gusto ng Pangulo yung mga bago pong emerging technology sa mga beauty, aesthetics, and wellness. Hindi po siya ganun kahaba. Blended learning po siya 7 days ang face-to-face and then online. Here may allowance pa sila. Happy silang mag-facial, mag-slimming services, mag-laser hair removal, mag- warts removal, mag-metal hair therapy, mga pampabata po, mga bagong treatments, aesthetic beauty and wellness. At trabaho agad kasi Mayor, meron din kami inaring to community, so yung mga with toolkit, may mga workshop po tayo na one day lang, then pwede natin bigyang pangkabuhayan ng toolkit.
5: Para salamat po yung taos puso para salamat po sa ating napaka-generous, napaka-kait na Mayor, Mayor Jen Alonte, dahil kita-kita naman po kung paano po sinusuportahan ang edukasyon sa lungsod ng Binyang. Yung mga programa, papatayo ng mga school buildings, pagbibigay po, mula uniforme hanggang sa mga ganito, may tablet, at ito, may bag po na ibinigay sa mga bata. Napakalaking tulong, napakalaking, ano po ito, inspirasyon para sa mga mag-aaral natin sa mga lusot ng Binyan. Dito po ay nagkakaisaluhan po yung mga mamamayan. At siyempre, sumusuporta po sa lahat ng programa ng ating city mayor at ng ating city government at ang buong sagutin ang paglusot. Lagi po tayo nakasuporta, lagi po tayo namin dito para tumulong at maging kaisa sa mga programa na ibinababa ng ating minamahal na pulong Luzon. 100% po na sumusuporta ang barangay Lakiwa sa Tatakjel. Tatakjel, galing, efektibong lingkod bayan.
8: Ang ating pong mayor, Mayor Jel Alonte, lagi po nating kasama. Lahat po ng maganda ay gagawin po. At higit po doon, sabi niya, yung pagpuna, pwede siyang punahin, yung pag-suggest, lahat na maganda po para sa city, yung suggestion and pagpuna po natin. At ayun naman po link ko, Bukal Bombi at sa lagi rin naman po nakasuporta.
9: Sa ating mga kababayan po, especially sa ating mga mahal na guro, maraming maraming salamat sa sakripisyo at malasakit po para sa ating kabataan dito sa lungsod ng Binyan. At kami naman po sa pamahalang lungsod ng Binyan ay lagi nakasuporta, especially sa ating mga guro. Sabi ko, kung wala ang mga guro, wala rin po kami naglilingkuran dito sa lungsod ng Binyan. At alam natin, dyan tayo nag-start, especially ang ating mga anak. Dyan ang dito, dahil po sa ating mga guro. Kaya maraming maraming salamat sa ating mga guro. And suporta, pagdasal niyo po kami, ipag-pray niyo kami na patuloy pa kami gumawa ng tama, mabigyan ng wisdom para makapag-create mga job opportunities or programs para po sa lahat ng aming mga kababayan. At kay Ma'am Iris, ngayon pa lamang po, maraming maraming salamat at alam ko, eto, magiging pa-partner ka rin po namin dito sa lungsod ng Binyan para matulungan po ang aming mga constituent dito sa aming lungsod ng Binyan. Una-una, syempre, at best congratulations sa aming masipag na SDS, Dr. Arlene Betasata. Maraming maraming salamat sa servisyo para po sa kabataan Binyanense.
10: Excited kami na mabigyan kayo mga bagong oportunidad sa industriya naman namin. We offer minsan po may wellness, acupuncture, medical mission, beauty services.
11: Yes.
10: Everything po ang mga ginagawa namin po sa ibang lungsod din.
9: Tatakjel, galing at epektibong lingkod bayan.
0: Kami ngayon sa bayan na paborito namin pagdating sa ikapat na distrito ng Laguna. Dahil marami naman talagang natural environment na pag nandito ka, healthy ka, at higit sa lahat, yung lasi ng mga tao, mababait po, hospitable. Siyempre, Action Mayor, inaangat niya pamumuhay ng kanyang mga kababayan hanggang abroad. Mayor Arantly Arroyo.
12: Ako po ay nagpapasalamat sa nakaraos po natin na Sambalilo Festival dahil po record-breaking dahil ngayon po ang pinakang maraming turista na dumagsas sa parang ng Cavite. At dahil po sa promotion, dahil po sa Sambalilo Festival ay nagtuloy-tuloy po ang pagkikayat natin sa ating mga investors. Ang katotohanan po noon, meron pong mga three giant companies na Pilipinas ang patuloy po ngayon na nakikipag-usap sa bayan po ng Cavite for investment. At ito ko ay alam ko po na ito ko ay matagal nang iniintay ng bayan ng Cavite at ngayon po ay aming po muling pinag-aaralan ang kanilang mga proposals pero looking forward po ako na ito po mga establishments na ito ay maitayo para po nang sa gayon ay makita po natin na mas progresibo ang bayan ng Cavite sa mga darating na taon. Nagpapasalamat po kami sa City SOA at sa lahat po ng sa organisasyon na at asosasyon na kinabibilangan po ng ating po mga resort owners, mga investors dahil po patuloy po silang nagtitiwala, patuloy po silang naniniwala na ang bayan po ng Cavite ay papunta po sa isang progresibong bayan at kasama po namin sila simula ngayon hanggang sa pagdating po ng panahon. Isa po ito sa may investor na rin po tayo na kinakausap para po dito sa bagay pong ito. At nais ko rin pong sa larangan naman po ng edukasyon, isang pong pagmamalaki dahil bubuksan na po natin ngayon pong taong ito ang PUP, Polytechnic University of the Philippines Extension para po sa mga gustong mag-masters of public administration and good governance na dito po sa buong Laguna tayo lamang po may programa pagdating sa mga masters. At ito po ay patuloy po namin na ipapakita at ipagkakaloob sa ating po mga kalalawigan at ikadistrito at sa buong bayan po ng Cavite. Patuloy po na pagpapatuloy po natin ang sinimulan ng ating former mayor at ngayon po ay vice mayor na si Vice Mayor Luther. Nagsimula po na kami po ay magtulungan, nagsimula po na ang progreso po ng bayan po ng Cavite. Katulad po nung siya ay punong bayan, ngayon po ay sinuportahan po natin siya at ngayon po sinusuportahan.
0: Nagsusuportahan.
12: Kasi isa po sa pinakang susi ng kaunlaran po ay ang pagkakasundo at pagkakaisa ng lahat ng namumuno sa bayan. Ang magandang balita po, Tita Rose, dahil ngayon pong September 28 ay atin pong ihahatid na po ang ating mga sister workers program at makikipag-usap po tayo sa ating pong mga two governors na partner po ng bayan po ng Tiopinti para po sa signing of Memorandum of Agreement para po sa renewal po ng ating pong MOU. At maipakita po natin at makita po natin sa kanila na ang bayan po ng Cavinti ay nakakapag-produce ng mga well-trained na mga farm workers papunta po ng South Korea. Ngayon po ay mga 230 po ang aking pong kasama.
0: Oh, ang dami!
12: Papunta po ng South Korea. At ang nangyayari po dito, come and go, meron patulad po itong isang araw, may dumating, batch from South Korea, nakatapos ng 8 buwang kontrata, ngayon may paalis naman po. And lahat po sila ay rehired. Bibilang lamang po sila ng 100 days bilang bakasyon dahil mag-winter po yung area na yun. So, babalik po sila right after po ng taong ito. Sa ngayon po, magandang balita kasi po medyo dahil alam naman po natin ang palitan ng peso po sa panahon po ngayon. Kung dati po ay ang basic salary po nila ay umaabot ng 85,000, halos umaabot na ng 100,000 dahil nga po sa palitan ng peso ngayon. At alam po natin na ito pong halagang ito ay pinaghirapan ng bawat isang seasonal workers. Lahat po nang bumalik po na from South Korea ngayon naman ho ay sa ilalim naman po sila sa training para naman po sa kung gusto nilang mag-invest, kung gusto nilang magnegosyo para nang sa ngayon yung pong kanilang pinagkakita ang pera ay hindi maubos sa wala at maging doble pa habang sila po ay nasa Pilipinas. Nagpapasalamat po ako sa proposal po ng ating pong bisita dahil hanga po hindi lamang sektor ng mga solo parents at saka mga LGBT community, kundi mga kababayan na interesado sa training po ito na ito po ay training from TESDA. Malaking tunong.
11: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
13: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
14: BBC News with Moira Alderson. The US artificial intelligence giant OpenAI says it's alerted governments, universities and other global institutions that their websites may have been accessed improperly by rogue AI agents. OpenAI says the bots tried to obtain information by bypassing security controls. Hundreds of thousands of Roman Catholics are gathering in central Paris for an outdoor mass to be celebrated by Pope Leo in the Place de la Concorde. Speaking earlier at a migrant support centre, the Pope said it was possible to live together in dignity and peace. Iran's foreign minister says Tehran has offered Washington a plan to reopen the Strait of Hormuz within 7 days, but reports suggest President Trump is set to reject it. The International Union for Conservation of Nature has warned that the wildfires that tore through Indonesian Borneo's vast tropical forests have put pressure on critically endangered orangutans. It said fires were currently burning within habitats containing 52% of Borneo's orangutan population. The authorities in the Thai capital have declared a disaster after 2 days of heavy rain left canals overflowing and roads submerged. Bangkok's governor said the situation had stabilised, but it would still take at least 2 days for the water to drain away. Ukrainian drones have struck a major oil refinery in southern Russia's Krasnodar province. Officials said at least 3 people were killed. At least 19 people have died in northeast India after consuming suspected toxic bootleg alcohol in Nagaland. It's one of the few states in India where the sale and consumption of alcohol is prohibited. A Turkish medical trial suggests virtual reality headsets showing images of rivers and trees accompanied by classical music could help calm patients with high blood pressure who visit hospitals. The trial found patients had markedly lower blood pressure within 15 minutes of donning the headsets. BBC News.
15: The World in 2 minutes at 11:30 GMT.
16: You're listening to the news from the BBC.
17: Radio Bandido, 8:10 a.m.
18: Early those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 8:10 AM.

0: Masarap sa umaga.
1: Masarap din sa gabi.
2: Boss Max 3.
3: Strong and creamy.
2: Kape na may mangustin.
3: Boss Max 3 Coffee. Gawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangustin. Sarap! Sa bawat higup, gigising ka.
4: May mangustin ang kape ko.
3: Boss Max 3 Coffee.
0: Kapeng mangustin sa sarap.
2: Boss Max 3.
3: Sarap!
2: Kape na may mangustin.
0: Zero cholesterol.